hanyelo ya kona kuma ma hambana na sasekelo ra yena. Yeni si yelo yewena mixiro musaseka hi dyondzisaka timhaka ta ku ri loko hi languta vanhu a swi vuli ku saseka ngopfu swi bihile ni leswi nga biha hi mahanyelo ya munhu. Saseka vhele hi leswi van'wana na van'wana va tsakelaka swona. Hi vonini ku a hi sasekeni ndzeni na le handle. Endla leswaku vanhu lava va hi tsakelaka va kumeka va tsakile na vona ka. Hayi ku va tshama timbilu leti tshama ti tele. Wa u tona famba ya kwihi kwihi a hlangana vamani mani. Risimu ra matimba swinene leri ra Hennessy wena mix rooms. Ri sukaka ka album leyi nga thiwa ku 40. Na ku ri nyoka. Yawa na mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko ziyawa. Liloka na n'wivona u yimi ku lunga liloka mutatsundzuka leswaku i nsati wa Mr. Bao, nkata Mr. Bao, ako ni mukumile.

risimo ra li lo karole ro wena mixire ho mno saseka ku ni mukumile hambi leswi ri nga rekhodiwa live a kha ri performa kun'wanyani hi vunji wena mixire ho mno saseka kambe hayi i risimo ra matimba swinene leri hi dyondzisaka leswaku ri loko munhu a kumile munhu wo karhi a khomeleli kwele ka yena kombisana hinkwaswo swa vusiku na nhlekani va kombisana swa vutomi wena mixeri wa mina wo saseka ya ni vona na yin'wani nqambi laha yimi ku lunga yi ta yi nyika ra benta ra matimba swinene wena mixeri wa mina wo saseka ma va tsundzuka Fernando Xivuri risimu leriya ra vona va nga duma hi rona leriya ra ku pfala nomo hi leri ni lavaka ku mi bela rona sweswi wena mixeri wa mina wo saseka DJ Kwamza, kuri mina kwala ka nongonoko.

0: ra Durelud Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
2: Ba pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pfandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
3: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eka Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawelo. Kihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

ku ri ndlela leyi Colby a veketelaka timhaka ta yena hi yona yaleyo, ku ka hisa kheleni nkarhi wa mina ku va ku 20 minutes to 3, ku sala 20 minutes ntsena leswaku ni va ni gimeta ku va na wena la ka nongonoko laha tiphinaka hi vunanga bya ku hambanahambana bya marabenta, wena mixer wa mina wo saseka lebyi hi kumaka tidyondzo ta ku talatalo eka byona. Ya ni vona na rin'wana laha risimu ri ri la ku ta tsutsuma tsutsuma, ku nga va ku ri mani ke loko ku nga ri King Tsonga. Ona King Tsonga la yimi kulunga hi la ku hitela na risimu ra yona mixo lowu kwala ka mugivela wolowo saseka, ni ri tsavula kahle ka volume 13 ya yona King Tsonga yi ku hey, a ni xavelile xavelele yini King Tsonga hi la ku twa hi n'wina kwala ka risimu reri. DJ Kwamza, DJ Kwamza, kuri mina kwala ka nongonoko ziya wa wena mixer wo mno saseka.

Hai le mukisa Daniel Brothers risimu re ro wena mixiro mno saseka ku kari hanya evutongweni bya masiku hinkwawo kuna lava kahle kahle vongo tshamela ku languta leswi mi endlaka swona vaka va sola sola vaka va vulavula ku biya hi zona se hai hanya na vona anyway swi tiva leswaku kahle kahle swi nge endleki kahle kahle hi nga hlangana na sweswi swa mixaka walowo. Loko ri mina DJ ku hambyani ra yi kona sweswi ni tsutsuma hi ta tlhela ya hlangana 40 le ka nongonoko African Beats 3-6 na le ka ta xigaza 9-12 madyambu ya namuntlha ni misiya risimu lerisiwaka Zito Mamboni a ku va tsandzekile. Zito Mamboni ku tsandzeki va mani tatwa risimu rero ri ta kona Zito Mamboni ndhambi ya kusuka kona kwele Mosambikana leyi a nga duma hi risimu leriya ra ku nyoka ya mina mi ta ri tsutiwa kahle risimu leriya kambe namuntlha ni mi khomelangi rona ni mi khomeli leriya ra ku va tsandzekile leleyo DJ ku hambyana ri bye bye ta hlangana kwele ka

Jaga, jaga, aje, jaga.

0: Sa. Patekan to bita pina man. Patekan muka ya kaya man. Sakan man.
1: Sarafam kona ka rejo tsabele mina ka rona ka la ka bokumbe re ntlantse mina sa hore le ya nna Rebecca tsaka bisho sukura na motlhane.

la mixura xira fame ni kwala karete narko na karun bekala kamo mbiri nkobo timina sa ora na rupe kahle ka bisho sukura na mohla tsobe kahle mina xira ka paloe e xira ka mtoro fa ke ngono ko kahle ne ngono ko sase ka stara na mixura xira fame ka rafa kahle e ka misho wa sukura na misho sase ka wan misho kahle wala mixura mina misho lo kahle go puma na ai matiba maro nene e wala mixura xira fame fa mika kahle mina na wena ka misho sukura na mohla 060887 5942 na takar koba kona e ka misho sukura na tsala misho wena ni khoma queen eka nongonoko wa misho wa siku ra namuntlha hi ndlela yo yeleyo wena vikisura mina ne eta karivala swa swa mina na wena ka ri khomisa sweswo eka nongonoko wa matimba hi ndlela yeleyo.

0: ukahlele fuka kunene kwa loko kona ri sile kahle ka sikura muhla va ri xa kahle ka vanhu fuka kwa loko kona mix ro mina nkhoba kahle ka xo tsela xa 106.0 mikela FM mina the generation kona kwa ka rage ka mixo sikura na muhla na mix ro mina 060 8875942 nkhoba kona ka rondeka la kama ku mbiri timela tsa hore liane ayan mune ka sepa eka mixo sikura plus just 20 minutes before the hour 4 o'clock eka mixo kahle ka tsela ya landa ka yana ba receive le rwana man a ja ba kahle ne ra ba kahle sibe le rwana mix ro mina mana ra ba kahle nen edlela yo yaleyo na kuteka ka 060 8875942 wena mix register FM obzela mina leswaku rin khoma or queen eka misho wa siku ra namuntlha endlela leka ni mikese mweni nguna rishila
1: eh DJ Raja
0: ahe
1: no tsokeni
0: ehle sekelo mjanu wena na
1: na tsokeni
0: ina man
1: ina mingi tsela kwantsa ri lama wa block na
0: lama wala
1: eh mafenyango na tumaleke
0: yo
1: Aye mene ambana kwa leka 6 o'clock.
0: Leka 6 o'clock ndikhesa mixer zwangu ina hey.
1: Thank you.
0: Thank you for success wa mixer register FM kamisha sugra number 060 8875942. Eh ndanga kuma kona ka number ele wena mixer mina bzele sokuri mina na wena kahle eh khoma na uri kwini u dasulun bungu so nona eka misha sugra mhla uri kwini ndlela. Nemkese mwen rishile nwina.
2: DJ Roger man.
0: DJ Roger mina.
2: E kandiya gondora ara 578.
0: Ni ritwa kahle ka sen ngenile la.
2: Plus na kwena i humala leyo leswaku vanhu va kona hi Vaker Volt.
0: Yo i Vaker Volt ne?
2: Ya Germany stand and slap ni Germ the Vaker Volt yo.
0: Yo.
2: Ai tere na hi na le ka patlirwane.
0: Ho ya ya tlerio hey hey akwa.
2: Ai futhe loko ni rina wa ka shewe kona futhe ange dza pfuka ni hanga mila ni gonya ni hina chika ku ranga yena.
0: Zwike mangi swa zwone.
2: Ntalo ra kha nhlongorisa hempelapela kha pandela tulunya tu hunya la ndaka endaka ku go. Le bam cause ku na munhu wa ntshatsa xi hloka ka sebelo pandeleni ku va ku rhangirile va pfuka va pfukela
0: va ri va pfukela i tlhe swi
2: wanu le fa le pfuka ku sungula embale xi burukwanya lexo fika tsolo nyana lexiya
0: ya
2: e nga mbala ka meri kha jike jike kha khoma la ka drata la kha ndaku kha jika na yone la ku tsa ku no
0: ani le ku
2: japa ku wa di sa di fati ngena la wa di ta londo ta sungwana
0: ya ile ka wena
2: jika na yone la fika la yari e heta i vuyi fiki ku bada ntu wa nwana wa le kaya loyo
0: ya endle swo swa siku kahle
2: hayi va ka mhani vo sungula va ku jumpa hele hla va huma va ziva fanda tunyo wa ba ntonoro
0: va ba swi ta hela swi ka ma senyana mi tshinele hala hi la koka swinwana la
2: hayi se sweswo a ku sungula mina ku sungula njikeleza hinkwako
0: ya
2: Se raja eta ba hi ri swinwe ku ya fika kwali kwale. Sa no kombeta kwa swito musu ka hlanga hlanga na ine le security ni banga ntholo ka nwana lo ya nga bintonoro lewo.
0: A wa to amuka lunga nwina vele.
2: Ho ni ka lunga ku ri ku loko sa fambele manager ma jedi tonoro dya kona. Wo ni tiraka dya ka ZZ ri ka di gonya ka skombo ba.
0: Ni temta ka ne mu thanda ka wala tafle wa la mtlela strong.
2: Ah wo ta di ka di bwa. Ka mu to gwa tsaba ka di.
0: Ngo de
2: traga. Ai kokeng raja ta ba songo ya fika 6 o'clock mo ina hi number hi ku ndwi.
0: Jango, fabil baba ba saya ni dela living sona chisa fam 060 8875942 ndlela le mina na wena ke a fa ba kahle fele ka misho siku ra mhlabu. Tsela mina songo ri khoma ri kwini wena eke 060 8875942 ni mke semo ni wina.
3: Madumele ba shumi DJ Raja.
0: Hey. Lirina Mtieleje Oh ana vakho 060 8875942 bafambe nemgese moyeni ngwina
4: Hello
0: Ah hey
4: Uyizase ngusa no
0: Emisho jamme ri kwini vele
4: Ukhona gamla ri kwakha
0: Ya
4: Umani makhuvela
0: Mani makhuvela gadlana ka khanla Danko right Mani makhuvela okay bafambele ne 060 8875942 ilan kubo kwa nimke semwe nguna rishile
5: poro na mbo tiraje
0: akutaleni
5: aa nisi jamiru kwa ya katunyano makana tusa yekele itukulu wa hosi
0: itukulu wa hosi ina ni
5: aye
0: nimke sila kaskunyani ka
5: Aye.
0: I don't go on Kessila and Telaleka when I mix the register of Femme. I'm sure Sugar Ramsa 060 8875942. Nimke semwe nguna rishile. Nimke semwe nguna rishile. Mixer
3: Raja
0: Ina
3: Hello
0: Eh ni mitwa kahle
3: Mai bona mi hari na twala moyeni
0: Eh mitwala kahle nje
3: Khomisa sweso nga tsukunuki
0: Eh
3: ni ringesa ku tshetanya na xi yana moyi
0: Ya Eh mi la mo tswala
3: Eh ni kona
0: mi kona swa bomba kona
3: network leyi na miharihari leyiwani
0: yi tisa ku yini
3: swo yini kunene yi lava lavo kota ku ba
0: lavo kota ku ba
3: a ni ku twela ndleveni n'wana xinganyisi
0: yo timhaka ta kona kumbe swi ku hala ka mina mona endla so ma ni twa sweswi
3: ni twa ya seni kona ni tsakela ko ni ku twala ndleveni
0: ya mi swi twa kahle kumbe kona
3: se va ku n'wana malokotswana na n'wana xinganyisi swo yini kunene mara
0: swi hlanganile ne
3: hi lava vo tsandza masocha va ku enge humi ni ku ta
0: huma swa 1 month swi nge tirhi ni ku swi ta endla
3: ni ku ta nghena va ku a ku tshinelananiwi ni ku n'wana wa COVID hi ya loyi
0: hi wona loyi i swi endla
3: mara ni tsaka loko ni twa manager ma inani masenyana ha loko ni twa manager masenyana na swi tiva ku a redo yi nge fomi mani yi ndla wu fafarafafara
0: yo jiki
3: swi nge tini ende loko se va vulavula hi ku vanhu va kona va hala ka R578 ani va lontsha swi na ntiyiso
0: i ntiyiso ne
3: vana va hala ka R578
0: ya
3: ni swi bela xigandlu mina ni kan certifya
0: ya
3: ma loko swi fikala ka ku loko wo twa mi yingisela ka yaveri mfanele wa ka baloyi a nga endli swona hisa hina na lowu le khalekele tibananini mi yingiseri ya lowo tani
0: mi ku tshivelele kule leyi
3: a wu yi tivi mhaka leyi
0: na yi
3: loko mi ku ri affidavit ni yi tsali hi nexe ivili wa ka homu a ba xigandlu a faka
0: signatureikumizavalazi
3: wa pasa kwa hi pasisa mizavalazi loko phese hi swi ndlisa sweswo ku loyi nga rhanga na moya wa khwatsi loyi loyi nga ri o twa ku ku na xiyana moya a ta endli swona raja hi number ma a hisa xixexo
0: mi n'wi hisela le kule le hi setelana loko kambaka swona hi setelana lo
3: heyi a ni hleka swi tika ma ni hleka swi tika loko ku ku fotlo loko ani ta ni kha ni tipeta ndzeni ka bafu ni ya ka mavusa ka kwa ni novo ku a ni nge ku voni mhaka ku nongonoko waliwa wa 9 ni ta vi nge se vuya vhele ni ya ka mavuza n'wana sivara mani
0: hayi no swi na mhaka ko va ka ni nga tomi ta ma fambise kwini mara hayi nkarhi wun'wana loko mi kha mi vuya kwala ya mi nga tlhela mi hindza hi kona
3: hayi hi minkarhi liya yo vuya ni nga vuya oro loko se ni tigedlinyana kahle ni ta vulavula ka nongonoko a ni ta vuya ku ri nongonoko wa mani wa mrex Mara mrex wa famba musi
0: ta va ri kona yi ta va ri kona
3: kumbe va ta va vuyini khonongonokweni ni nga vuya a ni tivi kavikanyana ka va ni twa life
0: a mi ngo to navela no vika mi ri kohala mi nga ndza mi ri kona n'wina
3: na vikavika loko se swi te kahle na loko ni ri kolomi ya kule muhaxi i fane a tshama a ri ready
0: a tshama
3: ready loko muhayi a nga kona loyi Mr. X ku ta nghena mani va ku ha ku ta nghena loyiwani ntswalo yin'we a ni wa nghena ntswalo yin'we hi sikisi phela mi komba ku ni mi yingiseriwa matimba ngoho ntswalo yin'we na mihle ta va khome nongonoko wa Mr. X
0: swoyikunenekunenekunenta
3: ku veri ku na radio a yi fomi radio
0: lanani hambi na mina ni tirhaka na mo mani ya swi tivi
3: e loko ku ku 6 o'clock ani i ta chayisana na ntswalo yin'we kwala nyangweni
0: i ta chayisana kwala nyangweni
3: ivi i way ya vuya hi 9
0: energikiela i tala ku ni hlongola mpundzu loko loko yi hala ka 6 swa ni tikela ku huma ka rate of ka nhlongo energikiela i tala ku ni hlongola mpundzu loko loko yi hala ka 6 swa ni tikela ku huma ka rate of ka nhlongo namuntlha ni ya hlongola hi ntswalo yi aku heyi wena famba.

0: wena bedole wani ni oti shavela phone iyamina moya iwa mina tintu iyamina se hina mbamani irina problem
1: matimo
0: na muhashi wa mina
1: yes
0: na xitichi xa mina
2: yo
0: a xi ta famba swi tika hosini ni ta ku kurhula mbayimbayi loko nge amukeli swiyimo swin'wana i famba hi nga ri wa vaganji va ri va ganji ri fambi ri mbamba
1: ya
0: ey laha nga ku haxeni ka xiyanamoya na rajamani i xala tihlungwani ri la ka makoxo hi laha va nkata mun'wana ya tilowa wa ntlhoho wo pima va heta va ku swi leva ntlhandla me TikTok ya radio ma nchumayela ngoma loko tswantswa ro hatle makala na ku fa i mvha lowu ka nga xeri byongo loyi na munhu un'wana mara raja lexi ni xi vonaka ni
1: ya
0: loko wo ta hi ta khoma xow swin'wani yimani ku byela ku swi nga ndleka i va hansi ka mina hawa u nge tshami mchinini mana sivana
1: mintani
0: nga lawula ku tintambu
1: ta tshamele halanyana e
0: a va ni endleli show please
1: ya xihatla a yi ti speed project manager xa ku va loko swi tweni a yi ti speed
0: u ni twa laha nghenaku ku i tata a ta vika leta mihlomuni hambi nghena vula ku ye mhana a nakanya ka homu 14 a naswo swi lunghini hi leswi a lavaka swona
1: ya
0: hi sweswo
1: ni mukhesini ka tatika
3: danki makwenu wa mina
1: dya ngofu sesesa mina laya sesialate la ka makoxa laya ndlela leyi wena bikiso ra chisera fm ka mixo siku ra namuhla hi ndlela leyi nkarhi ni vekanaka 10 minutes awura leya vumune yi nga se ba ka mixo siku ra namuhla 060-887-5942 ni mukhese mwini ri xini n'wina
4: ku na baloyi ku na kalanga
1: mirozi loyi
4: mbulo ya ku fuma
1: a mativa mara
4: a etendenya van'wana
1: etendenya
4: ya ku kandziya xibambamu la ka makoxa yena hi famba n'wetini kalaka
1: mi xi gadini na n'wina misalangi ne
4: a ni khandini ambi swi tika bavaka
1: ha ni tsaka ngopfu loko mi ri kona lahayi
4: ni kona ni kona layani ka madyambu hambi ti mi nghena swi kuma ku yo TikTok yi report-e leswi swin'wana eyi swi ni vavisa ni ben by i xithongwa xin'wana xo ni vavisa ku hindza mpimo
1: ina ne ndzi fika ndzi mi jumajuma mana
4: mi pfukile ka bava
1: a mi ni hlayisekile n'wina ke
4: ai mukhongelo ya n'wina ya xikomu lexi nga kati lweyi lexi nga vengiku munhu ni lo nwini
1: ya ya
4: a swi tivi ku hala ka jilongo ha ti ta vuya va ta sa a ni i vatwini va va ka wa tlulelo wa tlulelo va toze wa
1: e ya kasi e a mi swingiserile mi ku mi timiyani la mi ku haredzi
4: ni ku me va ntshiki mathonsi wa swi tiva ku loko u veke munhu kaya endlisa ku yi va tshike ni vona ku hala mhani ni swi tivi swa swi tivi hi vona mathonsi loko xi ku gaxi ku a nga vileli mama nga vileli ha no ve no swi pfulisa ha swona leswi va rapotini a swi lava mina kalanga hi rhandza ku hleka hi rhandza ku hleka hi rhandza ku hanya
1: swi tlhela swi saseka man
4: hleka swi saseka hambi loko ni twe swi vava mara ni fikela ni nga swi twa ku a swa fana hinkwenu ta famba siku rin'wana
1: ya
4: xikwembu xa swi tiva masiku ya vanhu xo xi nga hi paketela
1: entiyiso entiyiso
4: ni vuye ni swi twisisa swinene ha loko DJ hinkwami lavaku swee ha ni phaphama ni kumbuka na baloyini ku baloyi nghenini mara ni n'wi twanga na vaviseki se ni kahle ni holi ni loti
1: hayi no va na ni kahle mavutomi byi ya mahlweni
4: ma ni hleka ni homu
0: hallo
1: yes
4: ayen mana botchi Albert Thomas
1: yes
4: ikondo she chingundwani ma judge puretela dango
1: yes
4: chikunwa chipuka chiheri ni soku chipuka ka dodo
1: ya ani kesir ka baba
4: asalu pano
1: dango
4: chacha
1: hayi va tiva swiseka ngopfu vanhu kurana vaekiseri wa mina ka mixo siku ra vuhlomani 060-887-5942 ku na lava nga kandziyisa kunene va twala hi ndlela leya
3: a pfuxini masiraja mpfukini na hina hi dya swin'we swinolo papa hi hlama davurumbe hikokwa swa boxa mikoxo laha mina ve na katsa
1: ni khesile ndlela leke voni khoma lava nga riqingweni lawani ke ni mikheseleni ni ya jisera fm n'wina ri swile iyo ni mikensile
3: hi
1: hlayisekile mixani wena
3: epukini
1: ina ka
3: ha munhu ku xiphaphama
1: iya ana swi tova ka dzi mjima jima nyana ne
3: ha swi ndlele
1: ni ku wake up ka miri kwini mara kunene na
3: mari swa ri danelo se ri jeka ke le ta vana le crash
1: ina ya
3: ha loko se ti jeka xo xireka xa ka ba.

0: za yivela byo ku tekisa sweswi.
1: Ah, ku kumeka ku hwini vhe ku hwini mara hi twe a ni pfukela ni switori xi nga tlhe xi ni pfuke hey.
0: Ya.
1: Kela wena.
0: Eh.
1: A mara laka makoxa ku humeki.
0: A ku humeki ne.
1: Na voice note leyi humaka sweswi ya ka makoxa ni landa mhani hala sweswi hi va ka rhanga se ku mhani ku mina.
0: Hey.
1: Ah. Ka makoxa ha.
0: Ko sala ku se rede leyi rhurisa ya tshama ko hala ka makoxa.
1: Leyo va ya ka makoxa rede ka xexo swo la yi ta yi ta haxela dan'wini ta hala xivaleni ne.
0: Ya.
1: Iya haxela kona.
0: A mativa marana ni khesa mingiselo bya n'wina mixoloka.
1: E simula ni mina ni nyuma moya la ka makoxa
0: xivalini la. Ni mukhesile ka tata. Jankov of Sasana Mixer Register FM Karubekalaka and 7 minutes over Lianian Munega Sepa, a commission sugar, but the Casuna Labanga, Madame Candy, so man, one by Karibatanga and Zelalewa.
2: Kumraja, the DJ, Tranawe, Mankila, Kamapa in Mandledis, Man Machele, Laka, Umafutin, Apukano, Manana Kanya, Manjosfina Sungwani, Kashiosani, Kam Dabula, Pukane, Man Mwana, the Sasana Tisungwan, Kamakosha, Minjani, Lavanqua. Aba rina papa muhlori sizeka Richard Rikoto ni kwala Robin Kashoko 7 dilan inkomo Raja le DJ
0: Janko nke sele dlela leke nimke sembo ni nwana rishile Ileria
3: kunjani mthathala zani kina waloli man
0: Hayi mina ni kahle mrozi kahle man sayisekile miri ni nwana na
3: Mrozi mkur
0: Ey kahle kahle
3: Imana boti la imana boti chinganyi mani siyo yini kunene
0: kunene mara
3: hambi loko vanhu va kha va nghena va hleva hi mina
0: ya va mseza sweti
3: hamba va tanga ku ni phahini va la mapundu
0: ka sampangi mikwala
3: ya ni si ta kahle mani loko va kha va hai Ini na loko se ya dzela mathosi akuve sitengere mathosi anga site ni ri ta ha siteko ane se zwaka wa sita ku siti kini
0: it does ha switeka
3: ite tiri ni sako sako
0: jukwi
3: ho ta wani taka ni famba mina no ku tikala ya
0: mi bobe mi kuyini
3: mina yena
0: eh
3: Arezi! Ave se ritano mwana boti mini kwingi sala kwasta ne.
0: Ya.
3: Ni ri kwala la tikwe ba vasiva re tikwe ra lahlekwe le.
0: Ehe, ani mkhesile ka.
3: Ka karwa se ri khoko hi bo jono vo ri kata.
0: Eh.
3: Muti ni ku yingi sala ni ri la muti ni wa kwa mtile.
0: Eh.
3: DJ le ri sa chikutwa cha kwa mtile na jiki jela ichi momo ndiyele ichi teke.
0: Eh.
3: Yeso na peso.
0: Eyo.
3: Eyo.
0: Nimkesile ka. Jango from Sasana Mix Radio. Jango. Agaran bekala ka go na dimina dinar ntsena wa Mix Radio FM Orlania. How really Orlania morning gaze bonte ka labo hetelela laba. Nimkese mweni mo hetelela ngweni.
4: Radio mpukile na.
0: Itla isekele ngwana ke.
4: Hayi na mpukile.
0: Ina man.
4: Na mingi zwa ntiri kwa kanombela.
0: La kanombela ni la ne?
4: Papa tuwa na makrona tavern.
0: Makrona tavern mkhosile ba.
4: Danti na mwana mpesi kwa tlo.
0: Kahle kahle ni kesebing sir zwa nwe no ye.
4: Danti.
0: Janko from Sasana Mix Register FM ka misho wa sikura na munhla ka ri famba endlela yo yaleyo mina DJ Rajo Mwashi the praise of the weekend night. Eka nongonoko wa siku rana muntla wena mixer wa Jisara FM Eka nongonoko wa kase nzela yo ya laya The Prince of the Gay Night Emina tukulo chamu nanguzana nguzana shkula nsama kona Mixer wa Jisara FM Le shiminisha nzakso songu ngadara simbra kase simbra kona Ritana man lawan, ritana nkulu wa mun Ritana nkulu wa mun risimli ruan man Mkulu wa mun lewan iman nguluku ngaribu na tatana GT chauke Batana simbra kase mixer wa Jisara FM simbra kona chesok remova Imovu wa shonga ne? Adar sebe na mixura chisar fa mina no wena ni haba pfusha le ka hore le wena ya mune ri sebe ri le ka taka hore le ya mune ba pfusha ka 0608875942 takar sebe ri wena mixura mina taka ri ba pfusha swo famba indlela le fikele ka hore le na nthlano indlela le ka ri shile

0: emhlokile izitha DJ Raja ndza kombela ku pfuxa emhlokile izitha kula kangobe ni ya pfuxa swaboha kwele ka makoxa le madawulini mboya ni tlhela ni ya pfuxa futhi basane un'wana manposa kwalaha ka ngove laya a va pfuki hinkwavo va pfuxiwa hi mina vhelevhele
1: ku na Masanyana Ronald Maluleke le a mawa le ka va swo tika ku na Musa Bennett Mashele a vuhexi na Judas Rigidi Kambatso a ku ri the General Parkson Khosa ka xita xikambatso sweswi mi twa ku ni le Bram Fisher loko ni pfula fesere ni vona Dobsonville a xithaka ni dume vomu chope.

0: nkoo monta fushela balandira go bona mana advice le ka mo khuana ka msinyo tswala nyama a pfoka bona go ile yene la ka bode kuna go bona wa rsona go mo rsona go ka mo suna suna kwa ne bona go mena ene e queen water gabula ka mavalani avana budunga sharp part time kona bungsitsi nga swika nkunkwaswo a swi be na siku ra kahle dilomo
1: danki swinene ndlela leke allright ke ke se ndlela leke 060-8875942 wena big zero mina 060-8875942 okay kuna lava nga tlhela va kandziyisa na vona eka mission wa siku ra namuntlha kasi van'wani va tsala kunene va ko a ri xela DJ Roger ni mixile gwantswa ni ri kwala ka xikokwani stadium hi mina makhexi bongani la gosmbetsa wa xigubu i papa lonene okay lava ya nhlayeleni ringula ra vona ne alright okay 060-8875942 va ta van'wana eka mixo sukirana vutlhaviki swo ra mina va ta kahle va ko Mr Roger ni pfuxa manrose obyane eka nkozana molweni nkulunge ka xikokwani wa gwevani eka thomo man a ri khotso kanjhaka njhaka va pfuxa hi mani n'wazita emahlanga kuhleka muxa mahlangana ku hleka alright exitarateni i va ri yini okay mahlangana ku hleka xitarata i marungula drive marula driver danko Mr Rajan kenzile ndlela leyika adcasa eka mixo siku ra namuntlha wena vixi register fm ndlela yoyeleyo 060-8875942 kuna lava va nga baka riqingho la ka 060 ni mikese moyeni rexile n'wina
2: aheya hayi kombela ku vadzudza
1: vadzudzeni n'wina
2: namuntlha nghena vavanuna ni ri va ya xibudu ngopfu kani ivi ni ta man ivi ni ta bango vena risinga kwele risinga kwini ra vapfuki na vona i women fish a groundini kensile danko
1: i mikesi ni women fish la groundini la
2: danko
1: danko alright 060-8875942 wena mixer register fm eka mixo sukura namuntlha vamani va pfuxaka vanharhu wena endlela yale ka ri kari veka la eka 23 minutes awara liyani ya nhla ni base sweswo la ka vhilo ra le nhlanu va ta va kha ri nghena vanhu navela lava nga veleka hi siku leri fanaka ni leri namuntlha va kandziyise kunene hi lavawa
3: DJ Raja ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na kokwa ni tiveka swa vava makhahlela ka minenginisa block 3 ku na mhana vukahle Mwashingezi, Matonzi, Kanhlaniki. Nda hetelela hi skwila abi maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala. Pfukani ka papantsongo wa vanhu. Vana hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya maswanganyi. Kwala ka maswanganyi kwala. Mina le hasi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mbazo dangu.
1: Danko, danko, danko. Vanharhu ntsena.
4: Ta suka ni ya le aka mbokota le tana obasini. Magezi Roger Nkanyang, Jaro Bomba kuti chukumeka apuke. Ningena la ka mapuke la vakona zizilo ya no masilo la. Ka etelele le ka chikumba cha dzova le vako jara mthengwe. Thomas Chauk akuna one. Aba na vuxoko xoko information tiweya kusuka kwala tibunika. Ikhesini DJ Radio.
1: Dankie. Danko, okay.
5: Loko rixini rixaka hi one and never hi two wisani jay makam ka ndhambi wa dzumeri pfukani rixini a swi lave wena swi lava vinyi va xivongo bila kaunda mhlongo na n'wene ri pfukani rixini xigodo xa mondo muyila basani ya nhlaniki pfukani rixini pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xawula block 7 at Catherine DJ Raja menikese guruguru magalia
6: Mlobyini kombela ku vapfuxa ni a ku pfuki kokwa ntsumi mana mamazi ni vula mana xilaveko misi maxele pfukani ivi ku pfuka kokwani wa bebeza i n'wamixengu lava ka mhani khomalo pfukani ni kombela ku hetelela hi mhani borisa i sesi wa mhani kheyila va laha ka mapayini a pfukani va n'wachungo Mi pusha eko kwen gaveni la ka makosha mina imanhleka ne huma balo ye hala danko paya
7: ni kombela kuva pfusha DJ Raja ni pfusha mhani wa Samstone la ka ngove village pfukane mama mitulani ni pfusha na mhani Elisa nwankuna le ka nhlaniki emgangeni wa kampenyisi ni tsela hi kala shaka W vaka manganyi le ka gongongo vanhu lava va pfuxa hi mhani makhuvele ka ta buti Richi ka ndhambi nkhensile muhaxi
8: ahe wena DJ Raja wa mina wa nkoka mani wena mani wa ta wena mani tsana ina man ina mani wa ta wena mani ni dya swivungu swo nona mani wa ta wena mani ni kha ni lata ku ni mikisa na yo Raja yaliyani mani wa ta wena mani ku nga wena mani ku swi ta tsokombela kahle kumbe swi ta nandzika kahle mani swixevo xa kona mani ina mani kha ni na swikotlosela mani wa ta wena mani ni ri kwala section F mani wena mani ina mani M Judam Judis the man fan all the mananis yebo yes mani wena mani a ri kwala section F da DJ Raja ahe wena DJ
9: a ku pfukiri baloyi kwala xivulani a pfuki ku pfuka phonyoka makhuva a pfuki ku ya pfuka dibudungwa dyomo a bongisita tipfuki hinkwavo laha va pfuxiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ni MT ndhambini la gongwangwa le xivulana la kona kungura mali danko
10: ahera jo muhaxi wanga ni kombela ku va dzudza hi va teka ni pfuxa mhani Vhiki kwala hansi ka Chamando ni ta ni ta va dzuza ni fambe ri mbambu ni teka mhani Mahuri kwala hansi ka Epok Centre ni va dzuza ni tlula ni ya ka mhani Magoda makhelani wa ndhuna Xitsala pfukani ka n'wana mhani ka hali liya ni pfuki u tshekela n'wingi richini dyambu pfukani mhani Makota pfukani na vuhlangi bya n'wina i mhani Mahuri kwala ka vapfuku a ku a diona na ku hlula dango
11: mxamaxi ni kombela ku wa pfuxa ni pfuxa sivari wa mina ri kaka ro bhava emtshindhambi swivulani ni pfuxa school boy ka homu ni pfuxa ni pfuxa sivari wa mina ri kaka ro bhava emtshindhambi swivulani ni pfuxa school boy ka homu ni pfuxa xikomba yi tsemba ni kwala ka makoxi a va pfuxa Julia Chama mafuma ni kwala ka makoxi ndhangi
12: DJ Raja ku na mhani Magoda driver ya teretere laha ka mapuve laha ka ti va kona mhani dlawa la ku tsaka Maluleke laha ka Sikhunyana a block 20 laha va kona epapa remote Richard Maluleke laha mawa a block 9 laya hinkwavo a va hlanganela ka laxaka i W Manganyi mentsa makati ku ri le ka gongo ni khensile DJ Raja u siya mina ne voboy
9: DJ Raja Rishile lawa ni mihlangane na Philip Johnson Machansa malazingela vendala ni ngisirile GCRFM idanki

0: Avuxeni Mr. Raja mpfukini na mo hi va pfuxa pfuadla ku ri kwalaho ka ku teka vanharhu ni ta pfuxa kokwana Amo kusukela ka Ngove a va pfuki kasi ku na kokwana Tshepo kusuka ti-A a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa Mhani Mavunda hi mina kusukela ka Ngove a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxana kani loko pfapfula hlaka madavurumbu ya mina ve le na khatsa
1: ku na mhana vukheta le ka dzingidzingi le khoneni leyi pfukani ka mhana vukheta mi kha mi ku bayi ivi ni pfuxa kokwani ku zani ka siyandhani ivi ni ya ni ya hetisela hi mhani mandza hi mina le ka Ngove leyi pfukani mi pfuxi mhani rivomba ngo mi voni la ngalasberg da ku
2: njhani EJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa papa Mhlori Sizeka Richard Rikhotsa Robin ka Xihoko ni pfuxa va Shuzi Mhlongo kwale ka Xihoko ni hetelela hi bava papa Niya Phineas Mayimele ka Gongongo i mhani khela kwala ka Mapayeni danku.
3: Rixile DJ kombe u teka nkarhi lowu ni pfuxa va lava landzelaka mhana Kenneth Pfukani Sesi Gilbert Thebula laya ka Maswanganyi laya Pfukani na wena ta hetelela hi Phonyo ka Makhuva a tikatareni pfuxi wa rhandzeka ta Thomas Maleke kusuka tiko ra ka Mavuza sweswi ni ri hala Zendara ka Thabalala hi ku vhakacha ni khensile boxi wa mina Dago.
4: Danki swinene, danki ka wena mixer wa Jester FM hi ndlela ya le karhi makumembirhi ni ku timela sawara liya niya no ntse vu nga se ba eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leya wena mixer wa mina kari ya mahlweni kahle eka nongonoko wa mixo wa siku ra namuntlha wena mixer wa Jester FM hi ri kwana ka radio ya wena xirhandzo radio leyi Jester FM ni nga yingisela ni le ka mixo lowu wena mixer wa mina kari tiphina swinene eka nongonoko wa matimba hi ndlela yo yaleyo wena mixer wa mina 06087 5942 ilani khoma kona eka mixo wa siku ra namuntlha eka mixo ra mina namuntlha ta va karhi ya navela lava nga velekiwa hi siku leri fanaka eka mixo lowu wena mixo ra Jester FM mina leswi swi endlaka mina na wena i ku va ni rhumela kahle ka ntiyiso wa rito kumbexana hi ku va ni ba riqingho 06087 5942 u byela mi leswaku ni navela lava mani eka mixo wa siku ra namuntlha leri risimu ne a tlakisini remixo ra Jester FM a va navelela va nga velekiwa hi siku leri fanaka ra ti 16 ta May malembe dyaku leya. Yeah.

0: Drandia grosari. Plensi, hi famba na 2400 rand ya grosari. Eka ti plan hinkwato hi ku ingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yi nga ku inkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku inka 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hiri, a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Sanini, Makakapachi, na le ka Maphale. Kasi hi ntlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo Emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware. Na le ka Risava eKambako Village. Na le Taxi Rank Street eMphenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePharlament Street. Opposite Botlisto kusuhani na Ravirintshwa. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center. Na le Sgadafi Winter Field kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru ngofambu kakaya parikona
2: Bapuna eka kususa sinyama Kutungula vanhu vohlongorisa hi moya Kutungula munhu vohlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu kuhlupha muntini Kutungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vuwa Kutungula vana vo biwa swifuwa vanga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Unga durele Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kuina kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i ba endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: Kombare ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Khokholo Funeral Services joyina Khokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohloreni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi dunini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo
4: Unga durele with Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba foinela loko lava Tombstone uri kuina ku va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group lava i ba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: dilemma irisimu ra kona nwana vayingiseri va mina va ku rhandzeka ri xile Afrika-Dzonga ri xile na ku mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona weekend breakfast mi ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Shrinda i risimu ra kahle kusuka kahle ka Kelly Rowland a ka famba kahle kumbexani Nelly a ka famba kahle na Kelly Rowland en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's Nelly and Kelly va ku dilemma a mi ri kwini n'wina hi 2003 loko risimuleriwa ri ta ri ta huma kahle en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina davi va khe hi sungurisa sweswo nongonoko eka mpundu siku ra namuntlha ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Shirindza intombi la ka mahumaliwani kusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ntombi ya bava leyiwani na ha ri mukhuhlu nakana ringeta mara ku vuya no fanele la hi mali yo vuya mani loko ni ri ndleleyo ivi ni boheka ku tlhela hi ndlela yaleyo so mara otherwise hayi ku ta ze ku lunga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le va khe fambisa sweswo ka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri Sunday ya kahle swinene ni ke ni ba mani layimbelela ka mani na mani ni nga le ku fambeni na yena ka mpundu wa siku ra namuntlha ke ni ku 060875942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga ta va khe famba kahle hi yoho kasi ke mi nga yi kuma kahle ka www.srfm.co.za n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kumbexani mi yi kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi kumbexani mi yi kuma kahle le ka TikTok leyi TikTok page ya xitichi na Facebook page ya xitichi xi ra kahle xihondzo kumbe platform hi ndlela leyo it's at GSRFM hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku good morning hi ndlela leyo a hi voneni kahle ku ri nongonoko u tshamise ku yini mina n'wina ta chuza kahle tinsimu timbirhi ka mpundu siku ra namuntlha ta hip hop nge minjela kahle ku mi tiyisa ka vomani hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri hi ya languta kahle timhaka letiya ta nhlokomhaka eka awara liya ya 7 o'clock awara liya vumbirhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ka 7 hi ta va khe diphina kahle i ti-clips n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka leti mi nga ta mi sendele tona le eka WhatsApp na xikan'wekan'we na marungula n'wina vayingiseri va hina hi balekisa sweswo awara yo hetelela hi ta va khe tiphina kahle hi timhaka ta entertainment and then ya first aid birthday n'wina vayingiseri va mina loko fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ni khe ni mi byela kahle ku ri hayi kona se na ma hi vona ku hi famba kahle na vamani ka kuda siku ra namuntlha vamani la ni velela ka munhu a ku fana na basaaaa benet hi leswi ya ni vona kahle fana Dennis Mkansi va ku hi swin'we DK Mkansi ni ba mandla ni velela ka n'wina makungu maphophe va hashtag ka n'wina simana kahle ku fana na Lawrence Labovo emtombeni la 14A laya ikeswo swinene leswi choices swipho swi lapisa na mi vona kwala ka WhatsApp kasi ke ka Facebook kasi ke ndzisa swo swi nga languta kahle hi setleriya ra TikTok page languta ku famba kahle na vo mani Mukabe Papa G hashtag ka n'wina Fanisa ba mandla ni belela inosi mhlongo hi leswi ni vona kahle munhu a ku fana na mikibi hashtag ka n'wina mukhaya wa mina leyiwani hashtag ka wena hi momatiwa kasi ni vona kahle munhu a ku fana na roli hashtag ka n'wina hi sister kasi ni vona kahle munhu a ku fana na vona kahle munhu wa ku fana na Hanza Cancer hashtag ka n'wina kasi ni vona kahle munhu a ku fana na mamia hashtag ka n'wina kasi leswiya ni vona kahle munhu a ku fana na a fana magagariz hashtag ka n'wina abo leswi ni vona kahle munhu a ku fana na vona kahle munhu a ku fana na mani hashtag ni vona kahle munhu a ku fana na Ike va mani ndlela eka n'wina eka mpfuno wa siku ra namuntlha va ku ni mikisile ku antswa ni ri ebuvhela hashtag ka n'wina kasi ke mina na n'wina ivi va khe nghenisa sweswo mi nga ni bela kahle riqingho 060 la nga kahle tisimuletiya timbeli ni byela ku nwina mi tiyisa ka vomba eka mpundu siku ra namuntlha kasi va ku ri xile miri le hi famba kahle swin na wena and ri na wena ri laka bavazela ikesa swinene na mina
1: 0608 7542
0: ni fokile minjhani
1: hi pfukini mani ikambe mi rhwelangaya simi rin'we kumbe timbirhi
0: mingavena makwanga milanga ringwe ka letiya
1: milanga ringwe
0: milanga ringwe mini mnika titu we milanga 1 mini siri lowan alanga 1 me vula ku
1: milanga ya sister kunelo wo ba wakawaka mani mani kambe Shakira kumbe mani
0: Shakira
1: kuna yin'wana nga yi baya nyuwani yi hisa ku le America loko ku ri mina yo mi nga ni bela loko a mi na yona banani yo hele ya 2010 wakawaka ma i be yin'wanyani nyana yo hisa ka America ma ni twisisa
0: ni kendza swinene swibyangana
1: ni yi bela mani Jane va malepe le Bellevue va nga ta kwata va ku ni ruma ni tlele inkomu
0: okay right ni kendza swinene
1: thank you
0: 0608875942 kasi ni vana kahle munhu a ku fana na Saki kune ku ntsile ku antswe nwana madala ni ri na wena ri la Bedford View laya akaya ku ri ka gym galalume nwana madala ni kense swinene 0608875942 mix ra me mile moye
2: ae ya e
0: a wenza ya mo
2: hey bana la dela mama ge kai
0: zala ku ni vuya na ri mkhuhlo
2: a ku cha tsela a ku lungi
0: akulungi endlovukazi
2: kulungichuyi
0: kutaze kulunga shem
2: ninta moni ka mthivayo
0: leri hip hop
2: ni ke Daniel Brothers ne mama Daniel Brothers na mthivayo
0: yeso sune alright 0608875942 mina ngiye ba case sweswo mahlweni ngina ba ngiseri ba mina ba kuranteka otherwise ke tvake balexa sweswo evake languta kahle kuri tinsimuleti ya tembiri itindisa kuine ka mpundu wa sikura na munthu nguna ba ngiseri ba mina imita ba ke mtiphina swinene love aku joina ko ikense swinene ndza cancer aku good morning boss lady good morning to you too nakutshama nakufumetswa ku hayi wa hlayisekini Mr. Coswell but good morning Marlene good morning to you too na mina nakutshama nakufumetswa ku hayi man mahlayisekini MG bakwena nwina hi Marlene rina wena rila Soweto la akaya kuri ka minga a zone 1 ikense swinene le tshifundzeni nkulu xa eka voice varini eka tshifundzeni nkulu xa Gauteng endlela le nwina ba ngisiri ba mina ba kurandeka otherwise ke mina na nwina hi man bone mini keta kahle ri simuleria ri nga chuziwa kahle ibuti nwina ba ngisiri ba mina va kurandeka otherwise leriwa

0: mixer wa mina wo sungula ka mpundu wa siku ra namuntlha ka xiphemu xa nhlokomhaka mi le moyeni n'wina
1: i thisa ku va moyeni ntombi ya special
0: jara special
1: ni ta vulavula hi tindhawu ku hi loko u ambalise kwini ku yiwa kwini kumbe ku ri kwini ma swi vona a ni mambalelo ya hambanangopfu xikombiso hi le kerekeni na rhanga hi swona ku xikombo na xi rhandza hambi van'wani va nga tshembi va ku a nga rhandza xikombo a kaza a dai bax okay loko munhu wo ya kerekeni ambale buruku ya ku koma na rest kumbexana ambale xikhindla na xikipa xa kumbe ambale timpahla ta bolo xikhindla na bruna na xikipa xa kona xa bolo ambale na tikhoko haya i va nga mbalangi kahle ni vulavula hi vavanuna and then na vulelo wo mbala vest na buruku hi xuti ya a va nga mbalangi kahle loko hi languta ka vaxisati ku va ku na xikipizana va ku na xikepezana ni kota ku xi twisa xikepezana ku i buruku kumbe xiketele xo koma mara sweswiya a nga ta va mbala leswi swa xikepezana online ambala xilexo siya va kwini ku ya hala xo xi nga fiki ni le hansi ka yena xi helela kun'wana kwahala nhlaneni kumbe ambale xin'wana xo siya nhlana xo ndzi nga ku xo bohabohe wanyana hi tintambu so a ya kerekeni a nga mbalangi kahle se that's why ni nyika xikombiso ma swi vona se timpahla leti letiya timpahla letiya ni nga ti vuli hinkwato hi leti a va ti mbalaka loko va ya ti-thavhele se loko va ya ku ti-thavhele va va mbale kahle se that's why ntini laha ku languta ku hi kwihi leswaku minkarhi yin'wana na loko va ya kerekeni va le bemuda swi ni nga huhoya swinyenyanini so se va ta ku heyi famba mbala timpahla to ya kerekeni wo mba ni nga huhoya swinyenyanini swiswo taniya loko un'wansati va ku heyi i nga mbale timpahla hi nga huhota huhoya ya thavhele mbala timpahla swi tikomba ku ya kerekeni se hi swi swa ni nga pima hi swoho ngopfu mavonisisela ku na van'wani va ta pima swin'wana ni nga mindleteli hinkwaswo
0: ni mi kuma kahle jara special
1: loko swa mali wo mbala swinyenyani nkomu
0: danke va ku swi ya hi tindhawu 060875942 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ku swinyenyanini is listening va le ku swi tweni u lavo mbalaka ku va ya swinyenyanini ku hayi a swi amukeleki 060875942 hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwa loko n'wina munhu a nga mbalangi kahle kumbe mumbelelwa ma munhu loyiwani a ma amukeleki hi loko a mbarise ku yini muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: ayenjhani
0: i pfukile minjhani
2: olava zuzu na mamovetrala
0: ya mito kahlela zuzu ya n'wino
2: leswaku u vala ka mhala ku ya kerekeni i ndla nga ri ho va portrait i fane hambanisa loko ya kerekeni mbala swa kahle mi kuma munhu i xidudla i mbale swigandla miri va hinkwawo hala ndhaku ku huma mabuntubuntu loko swi hala kerekeni a fika a nga tshamiseki no tshamiseka hi liya i ya hala na hala soko pfundi kumbe profeta ku wa chumayela hi liya i ndhaku kwala swi teka attention kahle kahle vavanuna va business ni languta yena a hi dyondzeni ku mbala vana va mhana loko ya kerekeni mbala kahle swi tikomba ku ya kerekeni swi swa hoxa swa timanyamanyi ta mbala ku hala handle a hi tweleni vavanuna va vanhu ku va munhu ambala na xikepe vhani xin'wana ta tshama mahlweni a swa chavisa hi loko ya kerekeni ho timbalela kahle swi swa kahle
0: lava mzimba va mi onhele yini mara
2: hayi profeti va gungula hi xo swiswoswo vanhu va mbarisa ku swona a ku mayeni mi kuma bunturo a ta cinacina kwalayani a nge suki loko hi tlelelisiwa va byele hina va byele kerekeni vako yeyi va ka mhani ma hi dlaya mambalele man'wini a ni na wona mara a leswi a swona mhe ni ta timoya ni swi voni ku a swi kahle i ti-drawini a va ndhaku lo boom leswiwaku hi leswi ni va ku se hi le ku xaviseni ka mirhi pela lowu yima eku xavisa mirhi kwala va xava ni mbarise swi swa hi prostitute
0: endze swine
2: ahe sesi
0: mirhi 060875942 kandziyisa ya n'wina ni ta yi tlanga le ku yi voneni kambe ka nkarhi wa sweswiwani a hi kumeni lava tinqingho hi twa ku va ri yini xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri n'wina loko mo zimi ku munhu a nga mbalangi kahle ikumbe mambalelo ya munhu loyi wa a ma amukeleki hi loko swi endlise ku yini 060

va ku ri xile emirini mi pfukile na loko munhu a nga mbalanga kahle hi loko munhu a mbale swilo swa ku n'wi humesa mepe mi kuma swi n'wi gandlili mani ya loko hi ku mani twa mani twisisa ni vulavula na vatswatsi 060 875 942.

7'5", 9'2". Va ku mina munhu loko a nga mbalanga kahle hi sayiti ra mina, hi loko munhu a ambale suti na kepisi, a heta a tlhandlekela hi mateki.

0: 0608875942 mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni ku nga ri khale mina na n'wina hi ta va hi khehisa sweswo hi site leriya ra minkandziyiso ya marito va ku can breakfast zone ri xiyile emirileni all right risimu ra n'wina leriya na ri vona mana ni tlangela mana emotion alright otherwise ke n'wi tlhela kahle ka nhlokomhaka hi twa ku ri ti humesa yini hi site leriwa
1: avuxeni hina hi mingisa ku antswa hi ri kwala bina hina a mi ri na mafesi milandza a hi xumaxumeni sister wa mina
0: alright ke mina n'wina ti va kha hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va hi khe hi twa ku ri n'wina mi ri yini loko munhu a nga mbalangi kahle hi loko ambarise ku yini hi loko n'wina mi swi vonisa ku yini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 a yeleni mahlweni ya ya twa ku ri mi ri swi endlisa ku yini 0608875942 mingiseri mi le moyeni alright vanhu balekini mo ni jika mavhengeleni loko ni vuya ni ta va ni kha ni yisa sweswo mahlweni
2: kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena loko a hakela 6 rand u tikumela 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 u tikumela 30,000 rand swi sungula eka malembe ya 18 ku ya gina eka 64 kasi kusukela eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 100 rand u tikumela 10,000 rand 140 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand kasi 220 u tikumela 30,000 rand vatlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 250 u tikumela 15,000 rand kasi 350 u tikumela 20,000 rand 400 rand u tikumela 30,000 rand laha swi katsa vanhu va kusukaka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand 270 u tikumela 15,000 rand kasi 370 u tikumela 20,000 rand kasi 420 u tikumela 30,000 rand lava tlhela va va na children benefit leyi hakelaka hi ku ya hi malembe ku na 6 months waiting period leyi vaka kona loko endleke rifu ra xitshuketani kasi suicide i yima 12 months eka rifu ra mhangu wa movha ku hava waiting period loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za leyi sekiseka hi vona va tlhela va va na children benefits va kuveka kwala Giyani a stand number 3065A ku kuma swo tala u nga va bela riqingho sweswi khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelela hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 32 01 1 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena edonini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
0: Loko hi kuma ku hi joyina na makela siwa ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mi ni yingisela miri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Otherwise ke le ka xiphemu xa nhlokomhaka i va hi khe hi languta ku ri n'wina mo tshuka mi ku munhu i va a nga mbalangi kahle kumbe mambalelo lama a nga ma mbala a ma amukeleki mi va mi khe mi languta yini va ku ri xile emirilini. Hi loko n'wansati a mbale buruku even then leswi a nga mbala hala ndeni lala swi humela ahandle tinyiko 98 i vonisa sweswo i ri hayi ka yena i vona munhu va a nga mbalangi kahle hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Otherwise ke 060 875 942 mina n'wina hi vele ni khe hi tlangela i va khe hi tlangaka leti voice note letiya ti tlanga kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko nkarhi wu nga kha wu famba ni ta tlanga ti-voice note ta n'wina ku ti voneni.

xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe unga durele u Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

khumbula kahle kusuka kahle ka mafiki izolo abakho love potion ngina bayingisebe bayina bakurandeka eya love potion emafisisanya ebari eyasikhona kutsaga relationship otherwise ke asikho lapho yakuma kahle entertainment stories ekampundo sokura namonja languta kahle pe julia ya una rams ngina bayingisebe bayina bakurandeka andakala go una rams ataba a wine masagwadla maya engwe na ba ntse ba ina ba kuranteka u bya ateka xiboho xa ku va a visita kumbe ku endzela exikolo lexi ya anga dyondza ka xona back on the days ngwe na ba ntse ba mina as a memorial a thanksgiving to the community ngwe na ba ntse ba mina ba kuranteka a kwa hi man lo fika ba performela kwa layani a ku u twe mhleketo ya yeyi pyupsa kumbe u twa sele a pyupse kahle emhleketweni nakuba kha vana va dyondzisi lava va nga n'wi dyondzisa nakuva a kha a vona na ndhawu leyi a nga kulela ka yona na vayiseri va yena va kurhandzeka otherwise ke letiwa hi leti mina ni nga mi khomeletanaka entertainment stories eka mpundu wa siku ra namuntlha mina vayiseri va mina va kurhandzeka ku na mahlo lamaya va tivekaka tanihi innocent esadik na tuni aye elun'wanyana mi n'wi tiva kahle hi vitro stoko eka exitori lexiya xa skim sam n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka a kha a kombisa timhaka ta ku ri na sweswiwa swa ha ri very difficult ku va vanhu va n'wi hambanisa na the twin sister n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka laha ka kombisa timhaka ta ku ri no guys a hi mina lweye i twin ra mina kambe ke vanhu va kiva ku hayi loko hi vona wena hi vone ye hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka 060-875-942 i nomboro ya riqingho yeleyo n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka ku tshame ku fika ku va na ku holova kumbe ku kwetlembetana exikarhini ka londlondon na dineo muloyisana n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka andzhaka loko dineo muloyisana a tikume a ri etindhawini letiya ta le middle east etindhawini ta dubai n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka va ri ka yin'wanyana ti-podcast even then lodi london a sungula ku hlasela dineo a n'wi vulavula hi mavito a kha a hlamuseta kahle ku ri wun'wanyani u ntirho wa yena i ku va a jikajika kumbe a huma ti-out na vavanuna but a nga tekiwi this is one of the words leswi nga fika swi vavisa dineo muloyisana a ku ri no mina kahlekahle every time no pfukiwa mina nkarhi hinkwawo no fika ni hoxahoxiwa eka ti-conversations leti to ka ti nga ni laveku na leti vanhu to ka ti nga va laveku ivi a kombisa timhaka ta ku ri yena a nga fambi na vanhu as per se i ku va ku ri vanhu lava mi kombaka ku ri it's either they are in

0: Qué buena.
1: Rough and dark.

0: khomba ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services. Joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohloreni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bros band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Cocolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi dunini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Cocolo Funerals hi Cocolo eka swiyimo.
1: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 200

kahle emisho saseka namtsembele ku rikwalo ngako ho vakari kona unitwa kahle ntivi ku khoma kahle marana e kwalo ngako na twala mara hay bo na twala a distebe mativa kunene hay na tsembele ku rutava khona khoma kahle ngako na mixura jisa fm eka sikura na mhla sikura kahle sikuro hloleka sinene wena mixura mina 0608875942 ela on khoma kona indlela yo yaleyo.

nakahle mina no wedekana ngonoko kahle ngonoko wa matimba sinene ekwela ka GCR FM so swini show kwe ntwa kwena mixo ra GCR FM mara karolo nwana enka kumina ngari kona lo moyini ma tano vala vula na xa kunene mara na hay mara zwiro swa kona mara mixer vanhu va hosi mara ani ka ni vulavula no vulavula swa swi va tiva mara swi ni na ku tshamele ku ri ni khoma ekwela ka nongonoko lowo hi ndlela wena mixo ra mina kari tiphina kahle eka nongonoko wa siku ra namuntlha i swa swi koni na ku tshembele ku ri mixo ra mina i ni twa kahle hawa tiva ni vulavula timhaka to tala mani ni vulavula timhaka to tala ku endleka yini kwala marana a swi ta vulavula mixo ra mina hayi ni ta vona ku ta kha ni makisa kwini ku va wena u kota ku va khoma leswi ni nga vulavula hi swona kusuka a kusuneka nongonoko kamba nga na swo tala swo tlula ku va ni ku hlamusela ku nongonoko ku tshamise kwini nongonoko ni kombisa leswaku ri tshame tanihi masiku wena mixo ra GCR FM eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi minongonoko wa namuntlha wena mixo ra mina ni veka ni kombisa leswaku ri ni nghene tshemu timbirhi leti nga va kha u tikuma eka siku ra namuntlha tshemu ta kona le ka ri kuma eka ximbu lexi xa makumembirhi ngi risimu ra J Joe na ku shineshine ri veke na mavhiki ri nga na mune ri kona ka tichata GCR FM kasi a ri ri ka xiyimo lexi xa vu number 20 ya I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Ekubena resebra kata resebra kona kuramanara DJ Mumba resebra kona kuwa marunga na kutata runga no mepela kunene mar. Ayo mepela kunene mar resebra runga mar shwa na no mani aishi sa kuin maramen mani ende sa kuno zini runga no mo kunene marana. Kama sa mara na kusini kara family wakani kumbi sana kambi le shakuri nongo nukwa na muntla utsamita ni masiku na mixoro mina ne shtaba sirkona lish na lishia lisho shukuma kwa lakano nongo kuwa we na utla wale kasi nene eka misho wa sigura na muntla mixoro jisara FM nongonoko H song top 20 elenga kuona mina na weneka nongonoko wa sigura na muntla wana mixo jisara FM nongonoko famba tani masiku elenga tabaka rifa bagatha kwa lakash song top 20 gufama kwa nkatabu nkatabzia lemzita ni tolobi nkatabu zono wana mixo romina kambi mixo ritabu le shokuri nongonoko taba na kwambana yana kansana na kwa la shikari nyana la nkatabu irina minti neleka sigura na muntla kwa mendi la tilinda bunga shinga taba irina ina eka nongonoko wa sigura na muntla indela yoyale la kwa la kufame ka nongonoko taku zelo kutabu kaya makisa kuine kwa la kufame ka nongonoko taba rikona mendu wa mina nkatabu kaya bursa na ina kwa la kwa nongonoko kwa ina utla oleka nongonoko wa shitonga top 20 indela yoyale kwa la kaya bulo nga chabi na hita bula ka 060-887-5942 ele kata kaya bula kwa nendika misho wa sigura na muntla 060-887-5942 Ay man, the mamma di magata kona na. Kamu fikir nak kau kubir nukut mereka seorang liannya, kau mega seba. Bau rio sungguh lah sesuatu mixer romi. Lepas itu tatal atas so, elah dah rio ampir. Itu tatal atas awal rio nar. Ibu mina orang liat kubir niu bisa sesi.

0: ምን አይባት በባራዳ ከረድ በከላያ አይ ኦኬ ኦኬ አከረን በከላከ ኮመን ወርት ብለ ሰበር ለወ ነው ወደ ቢክሶር በና ወርለን ያኩብ ገሰ ፓካም ሾ ሱግራ ረብታን ታካም ሰኑ ገሰ ሞይ ንድም ገሰ ሞይ ምንርሽይለ
1: ደ ቲክ ኦፍ ማንጀር ጃን ደሪክ ሷምዌ መ ዋናንጋ ቤኮ ቢያሽ ኳማ ቦቲ ለቆ ሻቦ ኳላ ኮ ማንጋላ አልኛሪ ሙሮማ ሳቲ ማሊ ማሊ አሳታ ሽኛማ ቦቲ ምፎኬና
0: ሳይሰከለ ቢጃን ኩይራራ
1: አይ ፎኬና እና ቦታኒ ምንሰለ ኳንቷ nilo thama sikala mula munaka apa abano ngweni boti
0: kahle kahle neyo
1: eh ana ngweni boti ntamingi sala izayichaya boti
0: kahle kahle kesa mingi sala ngweni heya
1: danke danke boti
0: janko janko e ngona ngabiba kubhesh kwa mangesa shivaka hala ku mangala matva varala nemgesa vanwina
2: ndaweni
0: aye
2: Njani no?
0: Esayisekile generali.
2: Ah, la ka ntshushi la.
0: La ka ntshushi la.
2: Hi ku nga mingisela ri kona.
0: Kahle kahle, na mina ngisela mina na man vele.
2: Ah, ka swa ka nkarhi wa sweswi no vana vana lava.
0: Na vana la kaya le.
2: Ina ka.
0: Ah, mi ta ba xewe ta vana la kaya generali.
2: Danke.
0: E janko snene ne ya.
2: Kesir.
0: E janko generali la ka ntshushi la ya. Ba khom se se so la big zero mina 0608875942. Tshilem ke se mo nwina.
1: Eke walo sopa.
0: Gathe gathe.
1: Bari jalo kufukora.
0: Isa isekile ngwana keya.
1: Awus ba awus ara zigizigi lalo.
0: Ala ka singisingi neya.
1: Eke zasere washi.
0: A gathe gathe nkesile yi.
1: Gathe.
0: A janko. 0607875942. Mina mwini mamkerila.
3: Koramela nyanu.
0: Yes.
3: Mara mindai mare DJ la.
0: Lewini ta hola tingu ta tiya kwala khumbini ta to ti bvala tiongela. E kwaramela mina na wena.
3: Mani wa xa xa mindai mpundulo mara.
0: Ba tiva mara na.
3: Ka tiko mangena la vaka bala pinchona tikwina.
0: Tikwina na ti tumele kwina.
3: Dare ku koro ke ka tlo ku group.
0: Vela ba tiva ka group le.
3: Hayi lapho imithele manera ro sungalela ra sile malembe lembeni hayi jaba
0: kahle kahle jejone eh
3: eh ya le ri wanri DJ number loko inga ya mkangwena ne
0: ya
3: ringa chai le wa DJ number
0: eh au ya kona
3: ne wa hamba ka ntambini
0: tona ro be swi tiva ku a nga rambwa nkona o fani yo tiyela kunwanivo
3: Ah anga yang kwang ku kono mae kwona.
0: Iya.
3: Ah singe nte kringa bilera mi ba mi famba e grevani nwani ya kahle ngopfu.
0: Iya kahle ngopfu ne?
3: Hayi kahle swinene. Hayi amu wa DJ Raja ntsena. Hayi manyanga nyisa. Manyanga nyisa.
0: Ba te ba mara na.
3: E ka ba lo fikela la ti. Eh hayi ta ba ka ri mundi tsela he. Munwa xesha.
0: Munwa xesha mi la ti ke sa mixer zwa nwina ka.
3: Danko.
0: Janko bala jailone ne ifamsa sasola mixora mina kamisho sugra rabotla mina na wale pula kahle wale mixora jisa rafam garun beka laka comment mina sawar liya ya comment ga sepa anele kamisho sugra 0608875942 ela ibula kona mina na wale nimgese mwen ngwe na risila
4: DJ Raja man
0: yes niku hey laka godra 5780
4: akuna inwani ndlela ni
0: eh
4: noku ha ti tambo ti khomwini lo to songola ku ndla ka ku shona photo
0: eh
4: Was khongelela DJ Raja songu lesikhongela sungula.
0: Hayi lesikhongela sithathekele sikhongelo leso.
4: Ebe loko sesitsana sitaka mina lesikhongela degir de keng. Uza zwa dine zwatsunga. Degir de keng. Kha safuina khube amen. Ah itoto te bakahle.
0: Yeah.
4: Eh akhongelela phela.
0: Was khongelela le.
4: Hayi mari, ha washi no sikhongela sakona, umphela xi atla xi amukeriwe lexi wona.
0: I xito kahle ku loxoni ya, ya.
4: Hi xo xa stress ama timba hinkwaxo.
0: Xi ama timba le.
4: Ya, sina tsemba ku ri sesiwani, hazi ya anda photo sikhongela swi ta ku ta nghena swi swimbiri.
0: Ya.
4: Ku ta nghena xangwe xo amber fire, grime bangofu, ebe ku nghena xa mina xa degir the king. Rinso ama khandela kana ro swika nga masiari.
0: Mina ndere mo masanyan mara na ai
4: eh sulavash kongela sulava matimba ni
0: eh sulavash kongela zayene ne
4: sulavash kongela ntsena ebe ti bhaku zeki yovhala
0: eh kuzi yoki yovhala jeya
4: ai mina na mwena hika hiku ramela nya kambe wa u tiva ntlangu wa mdlivela wona
0: eh
4: kumbe hotwa
0: hotwa
4: ze vona kulu kumbe yin'wana xikwembu a ze akuna beji yi veka ndzhaka xikhwama xa le ndzeni
0: yi tumbeta
4: yi mhana yin'wana xibelani xa ti color blocking sunela na leni ya ma vona va fundise vandla
0: ila ku lunghisa swin'wana tshinela ni lunghisa swin'wana nyana
4: ni ku ya a va ku ti a hi koki ta va hi ri swin'wana ku zeki yo vhala ni kha ni tirha mitirho ya mina tisimbi hikwalawa
0: a yi na ku nankika va masen kha sa mixel bya n'wina neya
4: I bully Maka, Monocon do
0: you for success of Massanya, whatever you saw, Chisera Femeca, Michel Sugram, 060 885 942, LA Bulago, Telemus, one common queen, Eka, Michel Sugram, some minute of common of Tiga, Eka, and one of the top 20. Name guess someone winner.
1: And this is Tanish, Bazanish Candian, Sagam Sava, Matale.
0: You're a bully, oh, Matavana. Hey, she can't come and tell my Tashu win. Oh, bully, name guess someone winner.
5: Baloye
0: Rosia
5: Kalanga
0: eo ka tshila ba ololi mina
5: lo ba ulala online
0: o tsalo go pa
5: ba tsama ndi ba ke ba khandi ya itshinya ba tshika hini
0: erabe
5: ha na nwina ha mala bjine mina ndi khenka mloya ya me cha yene na ba tukulu
6: I'm going to go to the house.

ka fa mosasa vele ka mishosa kura mutshwa ne mixero bena mina no wana ndaba ka ipolo ke mahlene na mahlene ka rumela kahle mkandisi ya marito la ka 060 875 9942 ela ngata ka rekomana kona ine ka misho wa sikura na mutshwa ne mixero wa jisera fa mindlela yo yaleyo ne Nemo sere mo ka khoma no go tsheke mdlebela na mondla e se go tsheba ga tinyonga lo go nyoga wenga ba be se go ma ke so se ma go bongwa rwela ana se bela ntaka sa go ba go phamela bona ga le ka nngwe go se go ra mo tlhotipi

Matua tvaka tsakora sa vrakora hirta ka tsa vaka chimore fika tsa sa vrakora fapsa ka tsna kolo modo jai jono ega no no ko sugra bo tlarre se zimele rwa rala ka shimle shabu kumea a kume mune ne number 14 elo ka vrakora kuma ka tsa kwala ka no ko ena kwala ka misho sugra mtsona mixo tsa ra fam ka re fapaka tsa ka no ko a no ko kuma tsa vaste ne man ka re dipena ka tsa rona ka mgbela sugra tsa ka dinyonga lo ka nyako ene ka bavi o makso re smoko bangwa no wena o fono tsa nyako ene ba ba kwala ka kona do kuma ka le sen lo ka bangwa no wena ntlela le ne ku tsena ka hola tingo ta wena la khumbini la ya a tsa ka tsfa ka tsa ka no ko sugra mtsa ka dipena ka tsa mina no wena ntlela le wena vi sugra tsa ra fam ne 0608875942 0608875942 elanga takere bola kona ne akara mjalamela leswa kuri non khomo ri ku ine kana ngoro ko sugra na mundla

0: khomana botsika ka misho sugura mtsankare comment la ndimene tsawara liya khome beka hle ka misho lo 0608875942 bani nge samwe di mamkerila
1: ja
0: nda
1: ha ni bana morele isi aya mabusongola ma
0: eno ni ashundisa ku invent
1: ha mina na the original mere ka hari khale ka mina hayi hayi anga longe ntumo
0: anga longe shubu ne
1: Nseketa hi rolo pa ni na the horse a pak phela rinwanyana pa shango
0: iya yi ba khwaya the horse
1: saka eh ni saka lesa ku manu nwanyana za a tshina re henta ka tsasa awa
0: ku
1: la ku pela style le tsana ka ni tshi
0: le tsha ka mba shona nwina
1: ni bani tsensa ni am da ku ni ya matsena awa henta ka tsasa
0: iya
1: ni ve ni manu ngusene ta ni ku nga ha
0: Saku kumu nuha, panana siya kunungwa yung pengwa. Saku chino kuna siya
1: kuna, hala, ike lugi la. De on, ebitu lera, ane sang mahala. Ay, kona. Mau puti sa laban, tiba, watam zen.
0: Watam sa laban, laban, stuma ka, sere?
1: Logo, man maria, ole, logo, bangena pala, numewa puti sa ku, arinjani, originale, kuchina, chpela, watam zen.
0: Ay, na, sulaba kumbona,
1: ma. Ay, yana, Aiyana no wele kam kuzane.
0: Eh.
1: No yi bele bitra mena na aiyana o ka tsi tsan. Do yi de wor tsan munyo abi.
0: E munyo abi to lo.
1: E yi bela njem tsi le ne en ngondo.
0: Yeah.
1: Bono ni tsabe tle re ma ko bona le tsi senta.
0: Yeah.
1: I never ni te khane ngo in 1962.
0: Yeah, and ra ri kona namuntla.
1: Na namuntla ne le pasini ri kona.
0: Yeah.
1: Ako ba ni jinele nele pase ni kona ri tlompa
0: e munyo a o ba munyo a bitu loyi
1: eh a ko ba shona le tsaba ji pa ka tsotendo wa ta di sabha
0: ai ba di ba marana ni mkezi le tsotje na munyo bitu
1: eh ene do di ri kompera ti namba phone ma
0: merini
1: Deho ziri na tete namba phone na.
0: Ina na kase ai mo futa ai mo ninda njani. Sisi nuku mara mina ni magso ku ina. Kambe number le ngwe na ikona la ka lo so tsapa tsapa leswi ne.
1: Ne mini ka ta na mina sesi.
0: Ai ni la ka le le wana swi bona la wana ku kwendle ka yini.
1: Okay.
0: Ene ngo ikona la ka lo so tsapa tsapa number le ngwe na na.
1: Ai ikona.
0: Ai ikona ne.
1: Ai mo lo ku seme. Semi amakete ntan tangena kwalani mini ngeta yo.
0: Ai askarati. Matoma mina ndlaini. Mon solo be ngofu ne. Metai bona ku mi bona ku hala mika kona nwina ku hala ne. Na ku mi bona ku hala no ebe swi endla. Ma sisi.
1: Okay.
0: Eh ay man ni ta ku brande host. Host khale man khale man
1: vanhu vanhu. Eh ri ku loko hi bako hi va hi ri kunwe.
0: Ya.
1: Se ku rinwana rinwana eh.
0: Ay kahle kahle ne. Ya
1: ni
0: swa.
1: Ya no ta mi ngisela ku zwi va. Ni kwesta sendela tona ta nwe.
0: Mi languta ikone helela hi 300 300 ne.
1: Okay.
0: Mi languta kwalano right.
1: I don't
0: care. Said the lake when you have it to allow a talk on when we're having such a family coming shows to grab a boat and the lake 060-875-942. And I'm coming on a colleague of Releke when I'm mixing a minute. Put a gas in the coming shows to grab the name. Guess someone when I receive
2: it. It's
0: a secure winner.
2: It's a good tomorrow. The phone is
0: yeah.
2: We left for us. I'm a donor.
0: Yeah.
2: Kuyo kudzariwa ka miroho ana endle ka lava van'wana
0: mina ku byala byaleni
2: a hi le ku byala byaleni mana yena hi tingwendla laha va swana jaha rin'we lanuwani a va kona va ka magoro magoro va tlina swirhara mhana vona a swi na problem
0: mo sala mi ri yini
2: hi tingwendla hi ri vambirhi la
0: ya
2: ku nwa cold drink na xinkwa la
0: ya hi swo kula ku dyiwe ka swona
2: ntsere akuna swin'wana pasi ndlwa ta yena va ta sweka
0: a mativa va hayi va ta vuya mi nga dono wari ni
2: hayi ze wara va ndla ku hina hi ni bela hi moya nyana
0: ya bela hi moya nyana mi endla swita leswiya
2: hi ta kota ku hi ya stadium na nhlikana
0: ya
2: hayi mi hlayiseka hi le ku mi yingiseleri mi ba tona ngopfu
0: hayi ni khesa swinene hlayisekana n'wina ku halano neya I don't go. 0678 75942. No one in Kanda when I'm Gala, Megaroman Kandis or Maritula, number Yara Stitch Lawan 060 8875942. But what am I Kandisa when I'm in Telale?
3: I have put Rajana and Isa Erkolakan Koma, which and him, Madame Commandela, better Erkolakan Koma, which and Aka, Tina Kualaka Aka, Tina Erkolaka Kora Melanyana. Ashi wa mina bote raja ashi cho singena ndike shire wa raja bote raja masinandikisa bote ngwana mani masinandikisa hitsaka heri kwala ka nkomo wa gosha
0: egadle gadle ya
4: vaxumi haxi mingise kwandzi ri kaka xikukwana a mugangani wa Nyizani i mhana Neli dank
0: danko yo.
5: Minjani muhaxi wa mina hina hi mi yingiserile ni ri kwala ka bungeni ka xitachi mi titselekile ta ba man laa ka DJ number muhaxi mina chaka the junior kwala ka bungeni ka xitachi laa ka va peluka mthombeni 100
0: thank you.
6: Ina mingi sela kwa ntwa e kare chongola na nwe re la ma wa bloko 9 man flora ma kuvele mina ai chongole ni tibati ya matlweni
7: ahe DJ Raja ni vukele na mvukele ka Raja na ndisa shishewo Raja unchicha ma pieces ya makula ma wa kahle ni vukele ke a kare a mingi sela ka agare a mingi sela swinene kwa la ku kwaramelanya ah mativa mbatona mpera mbato to tlatlamiro wa kahle heta mingi sela until mi zamchaisa 12 o'clock man ma hore mina la ka mapuva a ska sport center aye na ri
8: DJ Raja ni ku yikingisela ku antswani kwala xivulani la gwangwangwa kun'wana gongo ra mali heyi a ho cina na mhani va ka hina n'wasikheto a ho cina ta hi vuyela hi juluku na minyuku laa hi nga kona la ri kaka ro bava emthindhambeni la xivulani la gwangwangwa kun'wana gongo ra mali danko
9: boti Raja hina hi mingisela ku antswa hi ri kwala ka mapluve mhana ni ta lo xikhotani hi mina danko
10: Minjani minjani vaxumi DJ Raja mi yingisela ku antswa mika minjanganyisa ka mucheche ka xisuka xi ku chuu mi nga va ku ri mani lomi ka minjanganyisa DJ Raja i usanjema ka kusuka la ka ndhambi mugangeni wa ka Buromani FC nyanganyisa kwala DJ Raja jika hi famba
0: janko ke wena mikiselo mi nga sivaka na vangasela kunene ku vaxumi muhaxe hi mingisela hi ri kwala ka nkomo 22 b mana masungulo na anhlulo ni khe se le ndlela leke mana masungulo na anhlulo va mi yingiserini le ka mixo sungula va tlhela kona lava nga tlhela va kandziyisa hi ndlela leya
11: ni ku yingisela ni ri la xivulani tliliniki laniwani hi ntirho Saturday yi tivaka na Sunday ku nese a yi wisi yi tirha na Saturday na Sunday ni kha ni tirha ni kha ni pfunetana na both force ta xirinda kusuka la ka mavalani ni ri na ta tirhandzi kusuka la ka n'wadzeku kudziku lani ha kha ha tirha hi tirhela rixaka bana tinsimu teto i kha ku koramelanyana okay a tibigze ya 12 o'clock ni ku yingiselini bot
0: janko ni khe se hetlela leke wena mikiso xisera fa mina wentaka miyingiseri vambirhi ni va nghesa moyeni ndzaka sesa wona mikiso ra mina ivi ni ya mahlweni ku phamela vunanga hi ndlela leke ni mikiso moyeni n'wina aheya
12: ahe wana mhale mpfukini
0: nahlayisekile mixani n'wina
12: na hina hi hlayiseke swinene hakari ha sakamela mani ku aramela nyana mani
0: ya maka va swiheta swi endleka ne
12: akanjikanjika mani baloyi kwala ka thomo nkomu wana mhaleyi
0: aka thomo ni mikhesile ka mani baloyi
12: ni karhi ni sakamela na switukulwana swa mina tsakile na swilani
0: ko hlayisekani swinene na switukulwani okay rets ke wena mikiseri wa mina 060 8875942 ni teka mingiseri wun'wene ivi ni ku nga ta vunanga a babaleki lavaya 060 8875942 okay all right mingiseri u ri ku phamela vunanga mina vunanga byi kona le ka mixo siku ra rimuhla vunanga bya kona byi twala so ni ku mitseni khehle ni ta khoma na ku tshika eka nongonoko xisongo top 20 mina ni Raja Mash the Prince of the Knight mingiseri loko yi fika la ka horo liya ni ya khome n'wene ta va ri na miendzi na ntlweni ta va haxa eka mixo siku ra namuntlha i kona maindzi ta va ri kona kusuka ka la ka horo liya khome n'wene 11 o'clock ne ta va kha ri burisana yine ka siku ra namuntlha hi ndlela leyo ka Alara samuru chokla wara sabra kwa neman ejimen ha taka tana sabra kwa taka malume julu kasa iseka mingsoro mena tipini rola sembira laka shimile shabu kumenar number 13.

kare ko e vekela ka makwembiri nkombo thivile se orile yani ya kume n'we nka se borile yani ya ei ba orile leya mbiri ya nongonoko le a se hi tlatlala ta yona wena mixer of minutes just 27 minutes before the hour 11 o'clock eka mixure wa siku ra namuntlha a yi rungete simtimbirhi ka tilandzana kahle wena mixer of minutes ta ka tinantswo la mijina ka simta kona leri nga ta ri ku sungula laya a risimu leri ya rila ka xivile xa xa vukhume naro risimu ra kona jimena ku malume juluka risimu ra ka tivati phela ra wena mixer xisira fm kasi simu ri ve kona eka xivile xa xa vukhume mbirhi number 12 risimu ra manara si na mphaka ku ni ta humelela ha kumeka hi voni kwala va tshembisa mi ku heyi na hi temuneng hey a hi kweni hi nga tala swona na wun'wana hi te ku zavazaveni mani kuma switirotirwani mativa vana na mixo ra mina loko swa ha ri swona mixo ra xisara fm eka mixo wa siku ra namuntlha mina nga bya ha ri kona na le ka mixo wa siku ra namuntlha hi va ka tiphela ka hahlemela na wena eka mixo saseka sungula hasi hi ndlela yo yale mina ndzixe russia wa muhaxi the breeze of the weekend night na eroeseprakatena rusa de pro sebra kona ako disfi na byileteriwa mina na esebra kona ri laka xivo lexiya xa vukhume n'we number 11.

top 20 vitrana ngonoko la kutlanga kumina ngale tsudzirantsa ka wena le tsudzenta ka leswa kona ova kahle ka mdivelo tano matiba na abunga rapaki shebe shebe nai mina ni ku rambili ka shame shebe shebe igwala wena ka chisir fm ne eka rifa ka hle ka ngonoko matimba sna ngonoko saseka sna ni matiba marana awara bixer wa chisir fm ka tipina ka hle ne le ka misho zukra da mundla ne

0: Okay, all right. Okay, kuna lava ngakandisa kunenela na ku kota ku veva twa hindlela le.
1: Njani boti raja? Ina hi mingisela ku antswa hi ri kwala ka mapayini emankeyila. Danko!
0: Danko! La ka mapayini la! Donoga tsana mi xoro mina nga tsana nkomana ka Facebook ya xitisha xi SR FM u fon ru se amaru hlala moyene ka mi xo sokura bo tlhakana ngono koma timbo sna ngono kolenga ka wona mina no wena ka mi xo ai lo ga ka wona indlela ya le ngono mi xoro SR FM ka rumba ka la ka timina tena ro riliane ai ya khome ngwe ga se ba e ka mi xo wa sokura na motla 0608594 rumela kona marungule ya wena ka si ai nga tlhela rumela ka tlankandiso ari ndo kanu tlangala moyene ka mi xo wa sokura na motla ne mi ga se moyene ngwe na

0: Shakuru wana mixer wa Jisar FM. No mtere wana biyada mendo wa mina. Eka misho sukura na mutla man. Niko wana mendo wa mina man. Niko wana mendo wa mina. Hai anu kubata the outfit ya nengwa nga ibona nyana lenda akule. Amon venma amkela. Nima amkeri liba. Mitle mrombele elane. Le sosa alaka social media. Kako mlaku ntombele elawire. Shwe edi sakuru bar. Ya. Kuna vutomi handle ne. Xikan'we kan'we na mixer wa Jisar FM va kha amukela mente wa hina byalani va yingiseri mani ku ni bula na mani phela mani va byelani va tombelele ku ni ku na miyeni na miyeni i le ku teni i le ku teni i le ndleleni byelani va yingiseri ku yi hlangana na mani namuntlha la. Xikan'we kan'we loko swi ri swoho loko ku ri professor ka Gaza nambe ni mi tivisa sweswo mara ka ID hi swoho sweswo swi nga tshamisa swa va professor ka Gaza kumbe ya so swivar swi helela kwala ri ku professor ka Gaza swi nga cinci ne na me ri ni tirhisa ku rona kwala a ku na rin'wana ro tlula rona mara ni fani bayizo ri kha ni haxa ni fani vula ku hayi fani mixer wa Jisar FM loko swi twisa leswone ku amukeli kahle sm ra Daniel ku endleka yini ka Daniel ba yo Yeah. Oh, Daniel, she oi Daniel le receive one a rikona ka AP Lia ba ngisi ba mtiba ku hi rona le risimo ri le handle ira rinda sam leri
1: ya march
0: zedle kwala ku fambeni vangisi va Jisar FM mwana mbeka ri vale mi ta kota ku hatla mi swi tekela nhlokweni ku lwa munhu loyi i miso loyi a ku risimu leri raku mi zaya na malume ri nga va kona le ka ti-chast ta hina le ka top 20 eka vhiki leri nga hundza na le ndhaka leri ya vhika ri ri kona eka leri ya ri ri ka xiyimo xa vo a ku ri xiyimo xa mungana na a na ha tsundzuki kahle ne xa vo 18 good mi swi tsundzuka kahle a mi yingiserile ndlela yaleyo kha se ve kha hi bula na vona ni ka siku ra namuntlha ta kha ri bula na vona kwale vona i mizaya na malume la mi nga va kha mi twa risimu ra kona le ka vhiki leri nga hundza wena mingiseriwa Jisar FM hi ndlela yo yaleyo ni byeleni kahle swi tise kwini va mikambi mi leswi ni mi tivisaka swona mi ni mi tiva mi ri munhu mi ri content creator ku nikanika switori laha ka social media swi jikise kwini ku se swi fika hala ka mikambi swi ri mi ni mi tiva sweswi ne ya Shouldn't this second win?
2: Oh, wa se mara hi kuma ku ri hayi swi endla swona mara I a hi nge se za hi tiveka nkarhi wolowo oho tihwela ku ze ku bankari laha se hi swi vona ku ri leswiwani I nyiko swi serious.
0: Yeah.
2: Yes.
0: Professor ya ka Gaza, professor ya ka Gaza. Oh, mi suke ka vunkambi ivi mi vuya ka vo content creator. Laka veri ku va story very story storyteller.
2: Yes.
0: Ela mi nga vetela mi va kona ne. Se mi okay mi suke ka vunkambi mi suke mi suse yini ka vunkambi mi tsutsumela la ka vo content.
2: A ku ri promotion na marketing leswi mina a ni lavi xona a ku ri swoho swa vuqambi content ni swi vone ku hi ta ni pfuna ku ri okay loko se siku rin'wanyana hi tikuma hi endle music wu voniwa hi vanhu vo tala a ku va just promotion swa content swa ti-storytelling
0: oh mi veka mikambi se mi swi vona ku ri ku va ni endla ku nikambi bya mehe byi kota ku va vanhwini ni fanele ni tsutsumela ka vo content creator ivi mi tlhela mi kota ku vuyahala ka vunkambi sweswiwani
2: hi swona sweswo
0: hi le one i pinga kona laha ku na risimu risimu leriwa ri nga ku trendeni swinene risimu ra kona va ri i mizaya na malume hi ta va hi bula to tala ni byeleni ku endleka yini risimu leriwani vhele
2: okay mizaya na malume khume i story lexi humelelaka between vanhu vambirhi lowun'wana i mzaya kasi lowun'wana i malume so malume a yi nga ri na nchumu loko ya ha kula se mzaya yi hanyi na yena vhele a wu vonini vusiwana bya malume se siku rin'wanyana se malume yi vuya yi popa se mzaya xa vutiso xi rhohe malume kasi swi endlisi ku yini se loko hi ndlala timhaka malume hikuva swi vonini a ni karhi a ni hlupheka njhani ndhaku yo fika Jehovha a va pandza swi cinca swilo
0: Right, the mix of the seven, the Liani, Kumbringa, Jimmy, several Liani, Kumbringa, Seban, Arnavona, Kuala, Kamisho, Sukranamut, Avavo, Shivan, Zelos, Sagoin, Sibrakat, Sibrakon, Varam Zana, Malumina, and the Garasam Leroy.

0: Ouais, ça t'impelle. Hein? C'est ça, c'est ça, voilà.
1: Ah, mara no wuli kahle kuri e conversation ya xisa xinwanyana na malomo wa xho kumbe xana malomo wa xho
0: e fela le rumbe malomelo e wina
1: ha e malomo wa mzaya
0: ya e ba ka fambela isa
1: e bo vanga fambela isa
0: e professor ka gaza ene ro se mzaya na malomo e rinwan ra se mleri ri ko swi ta ka iphile minga ka yona ringa twala swinene ringa twala hendlela hi ximbo xa le henhla ni byeleni la wana a mitira na ba mani ka tsimile twana
1: okay tinsimu letiwani hinkwato ni tirhi na Mageva loko mo cheka epage ya yena yi tsariwaku Mageva Music Production i studio xa yena na mina kahlekahle xa yena hi ri vambirhi
0: mi ri swikini i studio xa kumbe mi ri vambirhi
1: yes
0: yo okay kasi Mageva va kona studio mi nga tumbele hi Mageva ku endleka yini mani mighesa moyini mani vona ku ri mighesa kwini aha Mageva
2: Ae.
0: Ina mamkela na nwina na vinga ntumbelele tumbelele man. Eh?
2: Ai ra amkelekini man.
0: Swi njhani ku tirha na misa loyi? Na kona mi hlanganise ku yini xin'wana xa kona?
2: Eish, a xitori xa ko xi leyini mara ni ta zama ku xi kombisa nyana.
0: Ya.
2: Mina misa loyi hi hlangane ka ya, hi hlangane ka team sono.
0: Ya.
2: Eh.
0: Hi hlangane
2: ya. And they yang an introducer kahle kahle ngoku kwale ka team ya liya.
0: Ya.
2: Mm.
0: Ku hlangana ka team sono a miya hi timhaka ta vunanga a miswa yini?
2: Ya kuri maga vunanga.
0: Mhm. Minga mtsunduka malembe ya kona la minga hlangana kona vhena.
2: I think it was maybe 2022 ya.
0: Loko
2: mtsunduka kahle.
0: Eh, o aka suka ximoya lexi xa COVID lexi.
2: Eh.
0: Ela minga hlangana kona ne. Swinjani mara ku tirana nkulu kumba lo vhena?
2: Eh, misa lo yaye.
0: Mhm.
2: Ya dweka ngufu.
0: Ya dweka ne.
2: Eh.
0: A dikarate.
2: Ah, dikarate. A dikarate munhu nwanu wa One billion layer.
0: Yeah.
2: Karo one fani lang wamina nisiku ay. Sile singe endli.
0: Eh.
2: Kufana li amzana malume. Sikura kolo kwe niri tlanga.
0: Yeah.
2: Isungule from scratch ka beat mara.
0: Eish.
2: Nuku ay. Lira anir fili. Kukura arna that vibe. Yaku.
0: Eh.
2: Van vanga china nele gigin.
0: Eh.
2: Yiku no man. Veka foini. Itlanga ri singule ri hela.
0: Eh. Omi wama arin business at the phone. Mika meka shore. Leswa na kshanani.
2: Eh.
0: Ila mi nga fika mi ri tlanga then ivi ri kota ku va ri twala lawani a moyeni ka nkarhi wa sweswiwani n'wi sweswiwani eprofessor ka gaza n'wina na n'wi ma oloveriwa ku tirha na misa loko kumbexani ya oloveriwa ku n'wina kha swi mi tekela vhele
1: ni tirhi na vanhu va ku hlaya hi yehe munhu wa ku sungula ku ri ni oloveriwa ku tirha na yena because whatever lexi ni xi vulaka wa xi endla na me whatever xi vulaka na xi endla se khomani kahle
0: ya
1: yes
0: hi laha mi nga khomana kona hi ndlela yaleke u mikiselo xisana fm tshame kahle na mzaya na malume professor ka gaza ne na mageva Mageva ne mina ni ku Mageva yo leswi a swi vuisa swona Mageva music production ni vula ku na ran'we hi vitirisavisa sweswo ka mb ne hi lero duvulela leri mavita ni tisiku ri mani vhele
2: And to vula vito rin'we just ri va tiva ku rova
0: kasi wo yiva yisa lava takala na mavito ya vona
2: ni tiveka hi vito ra
0: surprise ne aha okay right guy kasi professor
1: ya
0: loko ni swi tsundzukanyana ne loko ni ta mi vona hala ka swiyenga swa mabulo ku lava micino liyani mani micino liya mani micino leyi ni voneka simi leri ra Daniel u ni nga hoxisi ne
1: ya
0: aku ku endleke yini kwalaho swi tise ku yini kwalaho swi suka swi huma kwihi
1: okay loko mo cheka hina hi vanhu va content na ku kota ku vona ku ri vanhu va lava yini
0: ya
1: ni swi tivini ku micino leyi hi ta fika hi va nga traffic a hi nga ri xo ku ri Daniel hi nga pfuka hi vi hit se ku maybe loko yo tshuka hi nga vangi hit mo hi vekela micino ku micino leyi hi ta vheta hi endlanga ko va hit because hi ta fika hi koka vanhu rinoko
0: o yi ta fika a yi nga ri hit se mi cince se yi zeyiva
1: hi mhaka micino liya
0: outfit liyani ku ndleka yini yi ku miri mi ta ta mi mbarini vhela
1: Okay, timhaka ta outfit yin'we ntsena i timhaka ta ku loko hi kha hi famba laha vanhu va ta tshama ka va ku va lava ku xota ti-picture because va hi vonini se leyiwani yi pfuna timhaka ta ku hi kota ku seva na nkarhi
0: hi fika
1: ka ha ri na nkarhi because va swa tikanyana va hi recognize
0: a va ta va va ri busy na n'wina
1: a hi ta yi nge se
0: professor wa mino
1: a hi ta se ya nghena hi vo four lawani
0: ya a hi dyondza kota ku va ni mikhoma mani ndlela leyo wena misiwa jisa rfm byi kona vudangale se ip ya n'wina ni byele lawani tinsimu leti nga laya e tinsimu to fana na ti leti nga ka ip leyi nga humi yi humerini yona
1: yi humi hi ti 27 ta april
0: 27 april
1: yes yi na tinsimu ta 6
0: ya
1: track 1 ku nga mzana malume track 2 ku nga beauty na vongani track 3 yi ima 2010 and then track 4 i ima ilayila veri xa mina xa wena ivi then track 5 ku va Track 5 kambe yiri ntwa kunyanganya even then track 6 kuva instrumental ya track 5 ya kunyanganya yes
0: even the girls that one rap beauty na bongani kwenza ka even
1: beauty na bongani ri gega vanhu lava va ku va na milomo ngopfu va vulavula ngopfu leswi swa ku xihisa xin'wanyana I xihisa xin'wanyana vhele xinansati sati loyiwani va n'wi vulavula veri wa u tsutsumisa majaha swi ku yini yini se xiku a ni na mhaka na swona hamba tsutsumisa majaha tiva ni ta vun'we mi tsandze hi vukati mi lava ku solva ta mina
0: anakaa mizika mi kuma nkarhi wo hi gega ivisora jesera 5 nkarhi vekala kama 12 timinets or leni ya 12 ka seba just 20 minutes before the hour 12 o'clock mina ndzi xera jomo wa xitshame na wenzi va mina laha professor gaza na mageva hi lava nga ra vona eka mixo sikuram sivula kahle ri ta ku lawana sivula kona va ri beauty i beauty na vongana na vuya ndzhaka risimu leriwani leya

0: xirha se ngopfu va ko ni nge xisukeli mani katsanga swilo swa kona mpela mpela ni vula ku beauty na vongani mara hey hayi kunani hayi lani xo ku va kona va landziwa lani mani ayayaya vafane va ri kona lava landzaka lero risimu ra vixo ra mina ebeauty na vongani ri le ka ap na rona elinga huma eka lembe leri ra 2026 kasi ni byeleni lawani vunanga bya n'wina hikwalaho ka ap ntsene kumbe ku na byin'wana vunanga byi nga kona le ndhaku leyi handle ka Daniel na malume
1: byi kona vunanga byi nga kona le ndzhaku that's why loko vo fika va nghena laha ka Spotify kumbexana ka any online chaku Mageba music production
0: kona kwala ya sweswiwani hi langutela eka 872 lama lebyi nga byi lafo hour 12 o'clock eka mixo wa siku ramanhla yi kona mingiseri latlayini lawani ni mikese moyeni n'wina aheya
2: yebo
0: ahe
2: tinjani na
0: hi hlayisekile n'wina
2: va tinqambi leyina
0: hi le nqambi ya n'wina la
2: minjani leyi nqambi
1: hi pfukile mijani
2: hi pfukile ma
1: eh
2: hawa swi famba kahle ko va ku a min'wehle muzi kwalaho ka ntirho walowo ni
1: hayi a hi wexe
2: ya mara lexi a ni la ku tsundzuxa swona
1: swi ta ku swi
2: hina mbi hela hi kuma se mi hambanile swi nga ha yingi swona un'wana na un'wanyana lava ku ya chaya swa yena
1: ahixileswi
2: swi hi hluphaku ka n'wina tinqambi kasi mi fanele mi qhuveka mi vhela tot mi loko ku ri na problem mi tshama hansi mi yi solva hi ku loko un'wana ti tiva ku loko ni nga ri kona liya a nge endli nchumu hi laha swi onhekaku kona
1: exactly
2: ya loko un'wanyana u byo nghenela hi moya walowo ha wa hemba loko ni nga ri kona a nge endli nchumu a nge endli nchumu hi ku laya wena i tivaku ku ri i khome kona a nge koti ku khoma kona i khoma vun'wanyana se leswi mi nga sungurisa swona fambisani
1: swonaswa
2: tinqambi to tala mi kuma ti rhandza ku teka vavasati vo tala ti endlela ku swilo swi be swi va swa kwala i talama i ya kwihi loko weha hi ku we sumaku ngopfu swi ri hi to dlaya vikati handle ka swona i ta kumeki ri kwalaha kaya
1: swa mapela
2: se khomisani sweswo ku yiwa mahlweni ku tlambiwa a ni mi lo hi twisa ive hi tolovela ribeni ya leya n'wini se hi nga ha cincini hi twa hi marito ku i nga ku manimani mara mi kuma ku ri se ku xota xin'wanyana
1: hayi ta swi lunghisa
2: yevo
1: khesile swinene khesile swinene
2: i kokwani phahlanla
0: khesile kokwani adyankosi tele endlela ke 060-8875942 bulana professor ka gaza la na mageba la moyeni ka 060-8875942 wana mixer wa GSRFM ndlela yo yaleyo nkarhi ku yi vekelaka khome na ritimela tsawa ri liya ya khumembirhi nga seba 060-8875942 a ni mbutse xivutiso lani professor ku ri hi langutela yini ku ya mahlweni eka timhaka ta vunanga
1: okay lexi mi nga ta langutisela xona i vunanga so far ku na xin'wana hi nga mi byelaka oka hi nga ri xo sweswiwani ku ri ta ya release futhi rini mara swi ta tekanyana karhi because a ri ku tirheni kahle eka leyi ya mbizana malume so mara byi languseleni ku ya emahlweni se hi nghenini a gamini
0: ku ri a mi lave disturbance ya nchumu ni mina ku ri yi perfoma kahle yi nga ze yi disturb hi nchumu so far
1: yes
0: 060-8875942 mingisura GSRFM endla town ni khoma kwalano ne va karhi hi bula kahle na nqambi ya hina eka mixo wa siku ra namuntlha u karhi u bula na vona kwala moyeni u va niketa marito ya ku hlohlotela hi ndlela yo yaleyo 060-8875942 kasi na lava nga kumekara va kandziyisa kunene a hi vi karhi hi va twa hi ndlela leyiwani
3: Vaxumi minjhani na hi pfukile hi kha hi mi yingisela kahle ri kwala besto ha ta ba ti endla swona na mina ni kha ni ri happy ni kha ni tsakela siku ra mhana mina birthday ya vona namuntlha nimanda hinjo swi na xiviti ka mapfumi ni ri happy birthday eka n'wina mhana mina siku a ri saseki mi kha mi yingisela GCR ni ri a ri mi sasekile mi kha mi yingisela GCR hayi banani until 12 o'clock ta va hi karhi hi mi yingisela ni mi yingiserini ri kwala benston va

0: A jango swinene hi ndlela leyi ka wena mix wa Jesus FM. Lexi nga tlhelaka ni xi vutisaka laha Professor Kagaza, timhaka ta ku laha loko karhi mi tirha album ya n'wina a mi tirha na magebadzeni kumbe ku na laha mi nga tirha na vona van'wana ka leyi i pilinga ka yona sweswi.
1: A ku na van'wanyani tirhi hi ri vambirhi.
0: Mi ri vambirhi neha taka mixer 060 ni mugese moyeni n'wina.
2: Nyaxiwa mino minjhani?
0: Hi hlayisekile minjhani n'wina ka?
2: Hi pfukile na nkambi ya hino.
1: Ahe.
2: Ni pfukile na.
1: Hi pfukile minjhani.
2: Hayi mi hambanisiwi hi vanhu ku vulaka risimu ra n'wina khuvekani mi ya mahlweni vukambi bya n'wina byi ya mahlweni mi nga hambani mi tiyiselanini.
1: Exactly.
2: Vunanga bya n'wina byi kahle hi ningisa leri kwala ka mapopi i mhani magoda mana nhlamulo makhelando hi xava a yeni mi haxiwa mi ni wena vayeni wa mini va n'wino
1: ikesini mhana magoda
2: i swona.
0: Don't go there. Can see the delay. 060-887-5942. And bakari koma mixer kwa lakano brale 060-887-5942. Wena mixer register FM. Bakari bulaga sna kamta ina tika kula la studio la eka sigura na muntla. Indela yo yale yo eka nengono kwa ino sa leka. Eka dem gimeten he Professor Gaza. Nibzelen sweswiwani mi ri vunanga hi ta byi langutela kambe va hi yiminyana leyi rhanga yi perform kahle. I love disturbance ya nchumu ne.
1: Hi timhaka ta ku hi nghozinyana cause hi nga tikuma se hi ha yi pfala mi kuma ku ri a ya ha fikelela a yi fanele yi ya fikelela kona.
0: Ya
1: yes
0: loko hi giveta so mina hi Professor Gaza swi ni nga mi tivi timhaka ta na kusana ni ta ku va rile swa ku va storytelling leswi ni nga mi tivisa swona mina a ni vula ku a hi salenyana na xitori yana xin'wanyana njhani tivi ni te ximusa xi mivutisa kun'wana mi hlavula swin'wana leswaku swi fanele veri mi teka veri wa cina kumbe njhani a tivisamile njhani.
1: Okay, leswa swa switori leswa ni hamba ni swi endla ni ri. Okay, i ku ni tshami mi ta twa nga ku no hemba problem hi ku ma swi ta ku ni munhu wa switori. Ni tshami siku rin'wanyana yi kha hi tlanga makariti leswiya swa xitsema leswiya ni xo kuma mativa makariti ma xitsema ni na van'wanyana. So siku leriwani hayi xikwembu a xi ni hlamuli ngopfu vhele. Se a ku endla swo ku tsemiwa i vula nambara loko nambara yi huma ka wena i teka mali yi chela xikhwameni. Se siku leriwani a ni va fikerini hi mageva. Hayi ku tsemiwa ro sungula ni teka mali ni chela xikhwameni ra vumbirhi ni teka mali ni chela xikhwameni kha ni wina ra vunharhu ni teka mali ni chela xikhwameni ra vu 4 ni teka mali ni chela xikhwameni va ze va twa nga ku ni na murhi va ni secha va kuma ku ri na ha chumu a ni ya mahlweni ku tsemiwa ni teka mali ni chela xikhwameni ni teka mali ni chela xikhwameni ni kha ni winetela va ze va twa nga ku maybe ni yo bohiwa tiuli va ni secha va kuma ku ri na ha chumu a ni winetela ni winetela ku se ya ya chaya hi muhaxi loko ni hlayela mali ni ri na yona hinkwayo ni kuma kha yi endla swin'wana swi huma 400 something.
0: I'm going to go to the next one.
1: Okay, xa ku sungula a va cheki ka page ya Professor ya ka Gaza ka Facebook va secha ku Professor ya ka Gaza va ta ni kuma nakona va ni texta ka kona kumbexana eka nambara leyi landzelaka
0: 065-6384-185. 065-6384-185. Yes. Mi ku ri mi ta va mi swi
1: Professor Kagaza.
0: Professor Kagaza mbalansa sweswi ka senda number ya bona 065-6384-185 hi swona ne.
1: Sho hetelela ka music loko va lava music wa hina a va search ku Mageva music production.
0: Aha.
1: Yes.
0: Oh ba va nga ndi leswa va Professor Kagaza.
1: Yeah, swi ta va bayisa.
0: Pero swi ntikele ngo la mina ni kha lava music lo man. Gaza Kagaza bona mixo ji sarafa va kha ri bula kahle na bona eka gimeta eka nongonoko wa sukura na mutla. Ni vula ku swi nga va swi ri kometo nga ri a ni mbutisa mara mi tsakile ku va misuka mi swi endli mi swi vulavurila moyini ne.
1: No mi koti ku khavhara hinkwaswo no ka ni nga tivi mageva.
3: Swi tshamisekile
0: yaha burisana vona eka siku ra namuntlha loko hi huma hi risimu mani risimu leriwani mi ri ma 2000 ku endleka yini ma 2000 lama
1: ma 2010
0: i ma 2010 yes ku endleka yini ma 2010
1: okay i mahlangi ya lama ha kulaka sweswiwani mi kuma ku ma ha ri tsongo mara se u kuma ku se munhu wa ko se vehi u na nuna ma yi twisanya ende se ma groove no groove se mhani ya ko se ya rila ku yi lexi ni nga xi tswala ni tivi no yi
3: se va sungule ku dhaka
0: ma 2010
1: I
0: guess the case of one person and win. I can't go to Sukra Mutaman. The case in one bullet and win a man. I love the outfit, young winner. So, na mina, fana ni human, mixo register FM, unu ma iri similar one, sembra kona, var ima 2000. Ma re raite, ma 2010. Ma 2010, mfam sana na magewa ka, resimler one, inze la, yale, mixo ro mina, mina na wena ne, itabia ili la na kwa lanyi lukti mene, tuksela nyantimbiri tenar, ebin benu kulela ka, atlin benkan fam sosyo sana mina, kanongodoku wa sukra na mtla inze la le, papai.

No saseka khauti se lwa yona kahle hi DJ Kwamza kona kwala ka GCR. Randi na vaseketeri va nongonoko lowu tshamani mi lungheka hinkwako kwako kwala mi hikumaka mi ri kona ku ya hi matiko na switikwana. Tikwana hi leswi va swa ha ku tumbuluka ku sweswi ku nga ti-new stanza ni. Swi ngo lo tiyimela swi ri swoxe swi nga ri ku branch ya tiko ro karhi ni. Ku ri ka ha ku tsemiwa switandi endhawini yo karhi. Swi vula ku hi switikwani sweswo. Kani ku hinkwako kwako koloma mi kona mi yini ku ya seketela varhandziwa va n'wina lava va yisiwa tindlwini ta vona ta vuwiselo namuntlha na themba vo tala se mi vuyetelini mi lo tshama emakaya mi pfulele xitichi xa n'wina xa xirhandzwa mina loyi ni haxaku sweswi ya kun'wana hala ka ndengeza ka mavuza ya seketela mutirhi kulori ya nga hlangana na khombo ra ku va lahlekeriwa hi mutswari wa yena mana wa yena yena tsetselelo ingi moya ya vona yi nga sala yi kuma ku rhula ka muchavelelo hinkwayo leyi ya va yi kuma ka vuyeni hinkwabyo lebyi a byi tini byi ta seketela ntirho lowuya na kwalaya ka mavuza na swin'wana swi nga ni tsakisa endhawu leyi ya le ka mavuza wena mikiseri wo saseka ni ri laya tikweni leya ra ka mavuza ni languta hala babangu hala hala babangu vakon'wanei loko ni tsakisiwe hi ntshava liya hi view liya yi vonakaku lahalaya babangu halaya ku hi ntshava liya yi endlaku ndhawu liya ku sasekisa swin'wana na themba na siku leriya ra switsutsusu tanihiloko ni ka ni byela hi ta man'ombe ku yi ni tsakisa ngo man'ombe loko ri na switsutsusu yi pawuluka le henhla leyi yi vona u ri hala 14 hala wa mhanaanakanya yi tsakisa ngo man'ombe yi vona u ri ku hala risinga view yi tsakisa ngopfu man'ombe yi vona u ri hala ya ka thomo hala ya tsakisa ngopfu na hala ka va ma 10 view hala ka va mhani records yi tsakisa ngopfu man'ombe hi siku leriya ra swipfulani wena mixing saseka se ni va na ku tshemba leswaku na yona tshava liya hala ya babangu switano yi va yi vula ku yini tshava yaliya n'we mi nga ta nghena loko ni ta pfula tiqingho ta mina mi kha mi tshama ku hala tshaveni liya mi ni byela ku i mani vito ra ntshava liya 12:03 DJ Kwamza ku amukela hi ndlela yaleyo wena mikisiri wo musaseka ni ku tshamiseka u ta twa vunanga bya rhumba hinkwakokwako kwalaho u byi kumaka u ri kona ka ti-radio ta wena ta ku hambanahambana u nga va kha u yingisela hi ti-headset van'wani mi kha mi yingisela mi ri swibazanini va botisa igonga mathavini hele hala ka malamulele vo mujuda mujudith la giyani la na vankavi ya nkavi yin'wanyana yena wa muchayeri wa xibazani xa ku fambela hala ka sikhunyani hala na themba leswaku wa yi kona hi ta tiphina swinene hi vunanga lebyi bya rhumba DJ Kwamza nga mi lulamisela byona ndzenga wa namuntlha leswaku hi tiphina hi byona hi kha hi twa swimbirhi swinharhu mayelana na continent yeru yaleyi ya Afrika tanihiloko hi karhi hi swi tiva leswaku hi le ku tlangeleni ka n'hweti yaleyi ya Afrika sweswi wena mikiseri wu nisaseka ha lemukisana hi leswi na leswi yiya hi continent leyeru yaleyi ya Afrika hi le tlhelo hi kha hi tsundzuka leswaku hi le ku tlangeleni ha ri ku tlangeleni ka n'hweti ya vatirhi wena mikiseri wu nisaseka se hi ta va hi kha hi bulabula na hi swo tala mayelana na timhaka teti ta ku tlangela n'hweti ya vatirhi hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka leswaku hi sungulini ku hi tlangela hi tin'wana sweswi ni ku amukela hi risimu leri yelanaka naswona sweswo basa ri nopera a va ku ri mani ke yalo a bimbelaku risimu rero loko nga ri the late Dr. Love Paul Matavire va ku basa ri nopera swi vula yini ke sweswo wena mikiseri wo saseka leswaku ntirho wa ku helela mhani loko u nga endli leswi ni ku kombelaku swona xana mintirho yo tala leyi mi yi tirhaka vo tala mi yi kumi njhani

No.

0: ndlela leyo Paul Matavire a nika xivumbeko xa leswi swi humelelaka tindhawini ta ku hambana hambana ngopfungopfu vaxisati hi vona va nga ombyeni ra ku kumeka va nika timhaka leto xanisiwa hi ndlela leyi loko va kha va lava mitirho wena mitirho wa munhu wo saseka ku ri vona vaxisati ka man'wana va swi kota ku nghenisa vanhu va xinuna a khakhathini u kuma ku loko a mitirha lomuya ngopfungopfu lomu makaya ya vona lawa va mi kombelakombela timhaka tin'wanyana loko mi kala n'wina mi tirhaka mi ri wa xinuna va ku ha va byela boso ya n'wina lawa ku n'wina mi lava ku tirha hi ku tshembeka handle ka swona ni ta n'wi byela ni ku a wu ringeta ku lava ku ta ni pfinya laha loko a vuya lowa boso kumbe lowa nghamu ya mina hi ntirho wa endlela yeleyo ntirho wu ta ku helela
1: Enzela la dumadwe gyan na malamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumile la duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Butisa kwala xitolo La Duma Where you save and score Capitec is an authorized credit provider An FSP Initiation service fee Naswana Kuna swipimelo
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka gear. Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona Bapuna eka kususa swinyama Ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya Ku tshungula munhu wo hlangana nhloko Ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Ku simeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
3: se mahoko changamire Tawaya kuno kumarondera kuno muti usina zita. Kwatanzwa kuti muti usina zita ndo une chitende chemvura. Honda yenyika yaoma. Vanaambia nyana na chaminuka vati kwete jana rizeravo. Gorero hondo vakatungamira honde chimurenga. Nyika tikatora. Nasuno jana rinewe muti usina zita. Vana gonyambira tawaya navo.

ya loya a kore Zeksi Manatsa and the Green Arrows va ku muthi usina zitha wena mixiro umsaseka xana nsinya lowu hi nga ta ku hava vito hi lawa muxaka muni hi ku misinya yo tala ha swi tiva leswaku yi theteriwile mavito ku na swikaya ku na mimvuva wa swi vona se lowu wo pfumala vito i nsinya wa muxaka muni tala na swi tiva leswaku risimu rero mi ri tiva swinene hi lawu kuma rona ya lava mangerengere super hits hi laha ri nga fika ri vekiwa kona kambe rona hi vurona ri kambiwile kahle hi Zeksi Manatsa and the Green Arrows eka mangerengere hits ko va na collection ya tinsimu ta rhumba leti nga biwa hi tinqambi to tala ta matimba tibaku vunanga lebyi wena mixiri mno saseka mara wa mina kha ku kota to 4 o'clock ni ta va ni kha ni teka tiqingho ta mina u va hlekanisa vanhu vanharhu wa ku yi pfulela swi tivi leswaku u na mina DJ Kwamza laku nga loko mi tiphinile kusuka hi awara ya 12 ku ta fika 3 hi vunanga lebyi bya rigei a ku kambeliwa mix ya ku saseka swin'wanene ti kha ti welana aja xi tshamile kahle kwala mchinini hi nkarhi wa kona wena mixiri n'wi saseka ka xi ti copacopa wa mhaka ya mitirho hi raja u va nge na nkateko wa ku va na wena kwahalaya ka n'wina phele ka mavuza hi le ka n'wina eka mavuza hi hala ka n'wina se a yi ku ombile mitirho ya GCR hikuva u ri na top 20 ya ta xigaza from 9 to 12 elf yaleyo loko u ta nghenisa ti-mix ta ti-regay programa ya ha ri kule ngopfu no hela hi ri kwahala ka n'wina ka mavuza vona ku ba 12 mi ha ri nkosini ya ha ri xikarhi program ku B12 van'wani lava kotaka ku analyza swilo na ku xopaxopa swilo va ku swi lava ta vula ku hi swi vurhangeri bya tiko leriya byi bohi munhu ni ha swi tiva leswaku muganga yi na ku veka minkarhi wo karhi ku hi nkarhi wo karhi mi fanele mi va mi humile swilahlwini loko program yo za yi ku 12 o'clock ma ha ri kerekeni kumbe kaya matindini tivi leswaku hakwalani leswaku negotiatiwa mi swi vona na n'wina ku a swi hi tsandzile ku khipa nkarhi laya kumbe swi endliwa hi yini swa ku khipa nkarhi emikosini ya ku hambanahambana wena mixiri swi endliwa hi lava kumeka va na swifuva ngopfu va na ku vulavula ngopfu hi munhu loyi a heleketiwaka va endliwa na hi mufambisi u kuma ku va tsandzeka ku fambisa programe kahle matshan'wini ya ku fambisa programe kahle u kuma ku u hundzuka xivulavuri na yena swa lehisa programe swi swa muxaka wolowo ya wena mixiri se swi tala ku dlayisa vandyangu na van'wani hi nga va hi tiphinile hi twa hi vulavula loko hi vona vanhu va tele hi tsaka swinene va se hi dlayisa vandyangu hi ku hi va siya swikweletini swa ku ya hakela ka mukhulu pfulela yini sweswi ni swi vulaka hi ndlela leyi ni pfulela ku edondeni ku hi va na leswi hi ngo hi time frame nkarhi loyi taka loko hi endla swilo wena mixerin swi nga yi mhaka ya ku hayi loyi i yini wa mina na vulavula hi ku rhandza na vulavula 2 hours item yin'we vo vulavula timhaka to tsakisa njhani swi tivi leswaku tshungu lowu nga kona laya wa ha ku languti kahle ra hi nga swi tekeli enhlokweni swoleswo leswo hi ti susela timakisi hi hexe loko a va hi tekela enhlokweni vanhu ku hi vanhu van'wani va ku endla swihi swin'wana swa kahle ngopfu timakisi va sungula ku susetela mi sala na 0 hi matikhomelo yo ka ya nga ri kahle ngopfu tlangela n'hweti ya Afrika laha wena mixiri mi saseka hi le ku dyondzisaneni ka this spirit of ubuntu munhu evanhwini ku u ti
khoma njhani loko ri evanhwini lava nga tala na vumina mina kwalaya ka vanhu lava nga tala na. That is not the spirit of Ubuntu. That is an African. Swi na vuAfrika ngopfu swoleswo wena mixeri uno saseka. Sungula ta kuma ku loko se hi swi analyze hi vuenti hi swi xopaxopa hi tihlo ra vukhensi usoli hi ta vula leswaku loko u kuma ku loko u nyikile xiphemu xa ku u ya vulavula 3 minutes kuma ku wehe u ya vulavula 1 hour hinkwayo leswi u le ku tekeleni ka vanhu lava nga ta va ta mi sapota ehansi a wu le ku hlonipheni ka minkarhi ya vona leyi va nga yi tshika va tshika na swilo swin'wana swa nkoka ngopfu va nga va ku a nga ya seketela vanhu lavaya hi nkarhi wo karhi hi swi hi ta tsakela ku hi va hi chayisile ya attenda swilo leswiya u endla leswiya u kuma ku koka nkarhi wo leho hi leswi u le ku va tekeleni hansi vanhu lava nga ta va ta ku sapota u rihayi leswi a hi na mhaka na n'wina na ku sacrifice ka n'wina na minkarhi ya n'wina u sukeleni moya lowuya wu na vuAfrika swi dyondza la ka nongonoko African Beats la u nga na mina DJ Kwamza wena mixerini saseka tiyisi wa vava kambe wa ntshuxa.

0: na shekile wa varhandzi wa hina ri humelele nga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela police ya Kokholo Funeral Services joina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo Uma begi to healing herbs lava e ba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi e mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambana hambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko yi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072 756 1200 078 096 7497 u nga yena le tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: nkarhi wa mina wa kha wa ku 1 minute past 4 hi nkarhi lowu a ni nge te ni ta teka tiqingho ta wena wena mixiri wa mina saseka hi nghena la moyeni hi kha hi va hlekanisa vanhu vanharhu ani ku bela risimu ra Deve ra Ngwenya Jazz Band number 7 ka ku dzidzisa muromo wakho dyondza ku vulavula leswinene hi ririmi le ra wena leri nga tshiki ririmi ra wena ri va lose vulavula swin'wana na swin'wanyani njhe ni fambaku hi rona sweswi ra ri rona ra Deve ra Ngwenya Jazz Band kambe ni ri tsavulika volume 2 ya vona va ku homba rume eka riqingho ra wena wena mixer one masaseka hi hlangana la moyeni la aye mi le moyeni hlekani le wonene
1: nhlekana vaxuka mali mexi
0: ahe
1: hi pfukile
0: minjhani boti Joe Gift
1: hi pfukile
0: la ka mswani la
1: ho swa
0: ina
1: hambiritani mali mexi va kona mhani mexi va ka nkuna kusuka laha ka dzingidzingi a xitomaneni kokwini kokwani wa risima kusuka laha aka bote ku na mhani va khumele kusuka laha ka ndhambu ya dzumele i kata bote riti valava a va na ya pfuma ngoma migifti to kuba kusuka laha tikweni ra ka mswani ti ta ku eka mhani maisini ku hi te
0: hi ti khawulelini n'wana bava hi ya mahlweni na mitirho ya GCR
1: maswivona
0: danke
1: kombile va ni famba n'wana bava
0: hi swona va sungula boti Joe Gift ku bayi kusuka le ka mswana ahehe hlekani lowunene
2: hlekani lowo saseka malimeti
0: hi pfukile minjhani n'wina
2: hi dzumbile
0: mi dzumba na hina mi ri kwini
2: ni kwala ka makoxa yimanene ku masitakanaka
0: ina hikokwani gaveni lava munhu
2: a da ku mina tihlampini to tilatlula ni telekini sweswi
0: ina ene mativa ni kha ni va vona van'wani loko ni vuya hala ka mavhuza va ri la tlhelo ka patu va xavisa tihlapfi ni mi tsundzuka he
2: mi ni tsundzuka mali to famba ti xavisiwa lomu mapatwini tin'wani va ti tsavulela mirogolo leti
0: ku na leto tsavuliwa mirogolo
2: leta ntimo a ta chavisa letiya
0: hi ta ku yini ku biha xo ya tihlweni kokwani
2: hi pfelela ku chele munyu hi chele na raja leyo mihaxi
0: ya swo tsokotsoko swilo
2: weni ku masitakanaka ka manjiniya lavi vambirhi va ka mageza i mungu wa manxalapi ivi ni ku masitakanaka ka vona mhani makhuvele nkata boti richi ni holini mhani makhuveleni se ni ku masitakanaka ka kokwani wa dakaro kwala giyana ti-efela
0: ena
2: i kokwani gaveni kwala dan'wira titlhapi to tukotukotukotukotukoimpela
0: ti tlulatluli ti kha ti nghena switangeni hi ta kota ku
2: hlayisekani khensa loko mi fambi kahle hosi yi mi fambisini danko
0: fambisi kahle danke kokwani gaveni
2: inkomu nkomu swinene
0: hiswona hayi hala ka fan club ha loko mi lava ku tiva to tala vutisani va mhani makhuvele lavo duma yona va ri ka ntirho lowuya va nga mboniela ntirho lowuya hi ri ka wona lowuya wa ku ya seketela mutirhi kuloni yona va ri ka ntirho lowuya va nga mboniela ntirho lowuya hi ri ka wona lowuya wa ku ya seketela mutirhi kulori nselelo tumbi yo zenya loyi a nga la

0: hayi uma kulandela ukumeka lesikweni bakamshamiki le wombizi hayi uma kulandela yena ukumeka alapho malanga ndawo intele hezi ikona talent uso wathi samazali yini kwala sandle loyi a ni a va ti ku nyanganya i papa vona pa a tela ximata xisa mabyali kusuka laha tshama i khensile DJ Makhumo
1: u khensa mina eyi kokwani Maluleka va kha va mi tsundzuka tolo na madyambu hi ximatani chisa a mi kudzela a va kha ni va ni byela ta le Joni va kha va ku hama ku tiva na lomu ya tindhawini leti ya va tshamatshama ka tona mani
0: ripela mani ku phazamisa leswa virhongo leswiwa
1: ni maxelo sweswi ma cinca hi nghena ka va vuxika ma vona ka ri lowa ni nghenaka hi wona se ri va ri peri ngopfu
0: hayi ti vonele ku emapurasini na siva ra Maluleka
1: hayi kha hi bula swo saseka ngopfu va kha va hi byela va hi naveta ta le Joni khale ka malembe mani
0: a na hi basile swibakele le witgate na
1: a mi tivanana hi timhaka ta swibakele leswi
0: ku ri na malostri na matsanini phela hi tiva swikotala ngona nkulukumba lavaya
1: hayi va mi hlamuserile mpela va ku hayi hi n'wina mi va tivaku mpela na tindhawu to tala ta va tshama ka tona le Joni leyi
0: va tivata ku na radio banda yi khoma 30 minutes yi famba
1: matiwa yi bandeliwa 30 minutes yaliya ntsena yi tlhela yi famba ya khensa swinene swi matani thisa maxaleni
0: tikwetile minxovetelaamixovele kufikweni
1: ha va kha va swita a vo komba ku va na mukhutlwani nyana hi vakhongeriseni va hata va hola
0: ha va ta lunga swi vona wa mina Maluleka
1: hi swona
0: thank you DJ Mabu
1: thank you. Tinsimu leta Deve ra Ngwena Jazz Band ni ti rhandzisiwe hi kulukumba wun'wanyana wa hala ka Jilongo kulukumba yin'wana vo tala kulukumba loyi va n'wi tivaku va ri yena Botistaka Wilson hi swo tinsimu leta Deve ra Ngwenya hayi swo a ni tiva to tala ngopfu hi mhaka yena a ri na tikhasete ta kona to hlaya nkarhi walowu ya ndhaku leyi ahe
2: makwamula nyika mpfukini
1: hi pfukile minjhani mhana anakanya la 14
2: ahi pfukini a mo kha ma ni naveta timhaka ta ka mavhuza hambileswi nga leswi nga swo naveta mara hi a ni hi kha ni pfurha ko va swin'wana na swin'wana loko va kha va fona va ku hi kona kwani na mhana khuvete na mhana marheda ni ku hei na makwamula hi na kona kwani no hayi swi kahle
1: ina manana gayi
2: ana ina yimani ti va tlhekanhisa kunene
1: hi mbilu yo basa pa
2: munu ku mhani makhuvele lavo duma hayi na ni twini ka mhani ka ivi ni ku nana ni hlika nifana mufana wa mina Themba Maxakadzi leswa wela abiloku
1: 23
2: ivi ni hlika ni fana mani wun'wanyani na hambi va mani i mani nga na hayi mo ni hlika ni fana lavawani mani ni zama ni kosa kasi loko na mi ku famba kunene ka va ka hina mhaka ya kona yini mi zama ni khosa leyi a Jilongo a hi hlikanise na vona vona nsati wa vona ve ri mhani i ndyangu muni na ku vula vona
1: ku vula vona
2: hi vona va ngo hayi ndhamu ya mina i ndyangu muni ndyangu muni hambi ndyangu muni mavazi hambi ndyangu muni ndyangu se ri ni tsakisa njhani ku ndyangu muni
1: va ta nghena siku rin'wana va ta hi hlamusela na ku swi tise ku yini va ku hi voho ndyangu muni
2: hi voho ndyangu muni ina swi ta hlamuseta vonelo wa kona a va ri na mhana anakanya a ni khi ni swi twa ku makha ma matshamendana mhana makhuvele ku leswi va bombise swona ku va ku loko a ni lota a ni fa a ni ta vanhu va tlurini loko ni nga va tlulanga ni to lomba swiswini ku swimpahlampahlani ku hala ka mavhuza ni lwela ku tlula mhani makhuvele ina
1: hayi mpela khesa ku tasweswo mhana anakanya
2: hi swo sweswo
1: hi swona pela wena mixero wona saseka va mani makhovela ava blending eso ava beku fana na va the real Miss K ya wa programs manager la kuma kuri black na vo tsaki nwa honwana le ha swi saseka mhla ya wena mixero wona saseka na vo na vanwanyane va vahashi va hina va ku saseka kwala ka GCR ni fikile the real Miss K swi vonini kwa mkhamvilela loko hi kha hi suka moko ya ni vabyela va mahatlisisa mi fika ka show malume Efreme and impela nkavi u hi drive kahle ngopfu njhana wala ka sikhonyane laha ma drive quantum ya n'wina hi boti jealous down hey
0: the king of manjar gang Derek Swambwe n'wana nga be ku best khoma mpukina
1: hi pfukile njhani hi boti Derek ayi
0: hayi pfukila hina boti
1: ina
0: I'm going to go to the house. The king of manjar gyan Derek Swambwe me mwananga biko bash kwam loko xava kwala ko mangala ali nyari muri wanwe sati mali ya hlanta xinyama boti
1: no ni kaze zwina ne bo Derek
0: thank you
1: la kangovela na valinki a ri na vona le ka mavu na voni kahle ku vula ntiyiso ni ta ku a swi ni fambeli nyana ku linki u languteka njhani ni yo twa hi rito loko ri kha yi vulavula yini xeweta njhani emalume njhani emalume ni ve ni swi tiva ku a leyi linki hambe swi ta swi tiyini ahe milemoyini mixero mno saseke
2: ahe ni kayi mara
1: a li gona li kayi
2: na ri gona
1: i mali viya
2: Imaliviya gubela va sabanisa.
1: Ina ka va hlekanisiwe.
2: Ni va sabanise.
1: Va hlekanisiwe kambe ku hlekanisa hi xilovedi yini?
2: U va sabanisa ku vula ku riperiwe.
1: Ku vula ku yi hlekani hi xilovedi hi ri yini? Okay, a kankwaku se hi ta ku se riperile ku se ri jikile. A hi va periseni.
2: Ri ni giri matabama uma anakanya
1: ukuva
2: ntsumi giri matabama umani joe alayitini giri matabama u tshemba maxakazi jakuwa xa wena
1: ina
2: vatu va ka muga va sabamisiwa ki malivuya va yika mumbebile
1: malivuya liluvuile ka kudu
2: mara leya u ndzi ka mbebile akiri
1: a ki twa livitso tsena ki tsivi
2: Amara usedi. Leza maso agire. Ele kipita gwa kone ni la jiga.
1: Kafita a bambeni.
2: Koneni.
1: Kasha mfana.
2: La jiga gwa kone ni legeza la jiga. Kone ni abia belegeza. La jiga la liba sireti la jiga. Kone ni legeza la liba sireti. Gona.
1: Okay. Kita utiba one day. Kutini na shamfana.
2: Awa libuda sikhunyane.
1: Oh, ga sikhunyane.
2: Eh.
1: Okay, no likili bugile mali biya.
2: Le nakile bua ka mata gududu.
1: Thank you. Ya leso silovide switiwe hi majahana la mavo tlimi. Na mjana lo henga tsama hi tirana yena an navela ngopfu loko ntwa ka di ba xilovide. Mara man Kitori, where is Kitori? Hey, Kitori ule ku. Kombela ku teka vhangi siri vambere va gimeta.
3: Ah, itovete li zange.
1: Oh, iko kwa mkwa mkomo kusuka leka jilongo. Hey.
3: Ilanda kwa Malivia.
1: Malivia kusuka lembe buli.
3: Ale vanti wango kwa Malivia.
1: Oh, vamitiva.
3: Ah, loko mo se swa se sikhoni vanti vango kuti chomta koni le.
1: Okay, na temba ava Steve na vova Malivia ku vase sikhoni ikisivara waka.
3: Ni ta va bela. Mo va sheka niso.
1: Imbile yo basa pa.
3: Ah, mari khoto nge va swi va ranga phambi.
1: Ina la ma 10 view.
3: Ay, I'm out there doing a money,
1: eh?
3: na kokwan bakai eh mo ni rivala ko ka kokwan ma kokwa mina la wala mount ai areji ama titivi bo na ku tukulu wa bona wa bana ba re kokwan ngena
1: oh kokwan ngena eh
3: ina
1: no e kenzi sinene kokwan kwa mula ka jilongo la
3: danke ai sa la ku wela la kokwan tola manje
1: ina danke
3: danke
1: danke ba komba ba mani mi he va le ka mabayeni le ni ku mikona he mijuvi Steva ko maranda stitch lexa GCR ma xiyingisela mikarhi yo tala rungulela na vaboti matshama kona kwala ka mabayeni ni kombela mi ni khunetela n'wina mi nghenaku sweswi tsinita ya mahlweni na vunanga bya Afrika ahe
4: malume ifi mpukile
1: ipukile minjhani n'wina
4: epukile malume ifi ni kombela mi nghena na vanhu lava landzelaka manrikhoza a njhakanjhaka mandela ni ku avangheni ku na kokwana the junior a jilongo na vona ni ku avangheni ku na papa jo gift ku bayi le ka muswani ni ku avangheni avangheni so hi kokwana wa risima kwala ka bode malume ifin kesi
1: hlayisekani swinene kokwana wa risima la ka bode
4: danku
1: ya kambe ka bode loko ka hi ya hala ka bode masenyana leswi hi hundza hi kona musa ni hi hundza ka bode hi nghena hala ya ka matswanganye line ya liya ba matiko ya ka vahlanika laya wena mixeri omne osaseka ya mweni ya mahlweni na nongonoko 22 minutes past 4 o'clock na n'wi vona Kofi Olomide la u yimi ku lungha na risimu ra yena ra ku saseka ku papa mobimba.

0: la ku ta ku hi kofi olomide kwalano wena mixiri wa mno saseka empa myumba e mangwani mama vito ya yena ku lokumba loyi wena mixiri mso seka leswa va kofi olomide ko va vito leri a tiveka ku hi rona la stage ni hala ka swa vunanga ku ri munhu loyi a hlamuseriwa ku a tlhari hi leswi nene kofi olomide la nga na ti degree na ti honors dyondzo ta xiyimo xa le henhla ngopfu ta va mathematics ta science bende ya yena yi tiveka yi ri ya vanhu lava va nga hlaya swinene vacini va yena va hlayile wena mixiri wa munososeka va fika kwahalaya ka va 20 hala va chayaka swichayachayani swa va hlayile swinene kuma ku va swichayachayani leswi tirhisiwaka la ka bende ya yena swi hlayile swinene swi nga ta ku hlamarisa hi swona hi swa ku cini wu muhulahula va talisi sweswiya leswi swi na pattern yo karhi macinelo ya kona loko ku kuma eka ti-performa live kofi olomide wena mixiri wa munososeka ore bana lava sweswi va ti tshamelaka ku hala va France Paris kambe a hi ku tumbuluka ka yena ka tsuka la DRC wena mixiri mno saseka a swi tiva leswaku swiyimbeleri swo tala swa le Democratic Republic of Congo kwele vo Kinshasa swi va swi ya tshama le a France loko swi tshika swi humelela nyana eka tlhelo ra swa machangura e doroba rin'wana leri nga ku developeni xipidi xikulu ngopfu wena mixiri wa mno saseka hi leswo in 20 years to come hi leswo u nga kumeka se ri kha ri ringanaringana nyana na va Johannesburg leti ti nga na ti-building to tala ta ku ya le henhla leyi leti hi ti vulaka ti-skyscraper wena mixiri wa mno saseka se na kwalaya DRC ti le ku maketeliwini hi xihatla swinene ti building ta muxaka walowuya teti ya to leha letiya wena mixiri wa mno saseka ni twanyana lava ku ri va ri khomele yini la ka nongonoko hi nge siya mahlweni na swo talatala wena mixiri wa mina wo saseka ya loko ni pfula ni kumaka marungulo ya kona mo hatla ma ku ma fiketela hi xihatla wena mixiri wa mina wo saseka weni twa ku kahlekahle va hi khomele yini kwala ka nongonoko
1: raja n'wananga ku njhani mfana wa mina
2: ahe malume Ephraim makwamulanyika moni ku inhlikani aka mhani makhuvele ama wa block 9 inhlikani aka mhani chaki ka mninginisi inhlikani aka mhani mamayila n'watlhelani ka ta mamba ya vukarhi maluma hi cila yi tshika nomo va hlikanisiwa hi mhani rose hobyani le ka kuzani malume Ifi danke
0: danke mani ho dzani le ka nkuzani hlayisekani swinene mvana hlekani lowu nene moyinikola lava vo rumela call yi fikela yi dropaku swi swi endla ingaku se a va rhumela meseji
1: kwamula kwamulanyika i mhani madzandza mhani hulu ka mlingisa block 3 le mingisile ni ri kona mara la ku maskandansa vanhu vanharhu masen'we tlhelani mana Lucas mani Rusi va ka magezi i komu kesi
0: ku kesa mina va xeweta hinkwavo va ka madzandza kwale ka mninginisi block 3 ka madzandza loko a ha kula hi ku rhandza ngopfu loko hi ka herisa tihomu le nhoveni hi khomiwa hi ndlala a hi swi tiva ku loko hi nghena le block 3 ha hi ta kuma hi lalela hi kumbe hi dya swakudya hi kuma energy famba hi ya lava swifuwo va ka madzandza e maxaka ya lava ka Chavani le ka Jilongo wena
2: Inzengalonene malume Ifi inzengalonene ni kombela ku nghena na vanhu lava landzelaku ni nghena na kokwani mangi ka mukomi mase wa mina mhani rozobyani ka nkwedzani haha ni kokwani wa risima ka bode a va nghenisa hi mhani Flora makhuvela ma wa bloko 9 malume Ifi longesa ririmi
0: impela mani Flora makhuvele le mawa va kota leswani kani
1: swi vaxuma lume Ifi kombela ku teka vanhu vanharhu vantsongo wa vananga mhani maxindzi kwala sectini A yin'wana mhani bo chimbro mudrayivhe ambulense avuxakeni ku tshamatshamala ka xikukwani wo DJ Afla section A i mhani ri kwala ka xikukwani dangi
0: akensa swinene mhani ne le kwala ka xikokwane eh kasi mavitela ma va chimbro swi la tala ku matela ni hikuva kona na boti chimbro le ka jilongo le eh mama kumwa ku ikahle kahle mavitela ma va chimbro ya wena big zero so seka leswi tipinisaka swona la kana ngonoko mwini twa lava ku vona va rhumele
3: ah eh boti ife Vashumi.
0: Ah,
3: eh, aka shumi. Ah, aka mita mani mile ku shumi mile ku tirheni, nchika no ta na ntsu wa kona.
0: Eh.
3: Ai ni teka vanhu vanharo.
0: Mm.
3: Ni teka Bill Ocean.
0: Mm.
3: Simbinyane.
0: Mm.
3: Saka hosi si andane.
0: Mm.
3: Ni tanta teka mani mahuri.
0: Mm.
3: Ai mwana mani ni mitekini.
0: Mm.
3: Ivi ta teka ta hetisela.
0: Mm.
3: Ni etisela hi mani na? Ni etisela mani wa Jimise, kata bote.
0: Mm.
3: Ai shuma shumbeni madyambu lama. I mani mahuri kwala ka mapulu. Kokwani wa Dion na ku hlula danko.
0: Kokwani wa Dion na ku hlula khensa swinene kwala ka mapuve. Ya wena vexeroso seka na vona. Ei ya, vanga botala sechi vale ku vanyanyule va kha va rhumela rhumela rhumela rhumela rhumela rhumela. Ei.
4: Njani dikwa mzakwala xitijini na hipukile master kanaka ka baba gift joke ba le ka mswana ntheni ku master kanaka eka rikaka ro baba na maranga ya rona emthindambi le xivulani ntheni ku master kanaka ka magoda le ka mkhomi le vanhu lava hinkwavo va hlekanisiwa hi manjanjani laya ka mchipisi makhelo wa mayini a wu hlayisekana xitijini dikwa
0: a ka ha hlayiseka manjanjani makhelwani wa mayini Mara ritingo ra n'wina mhani jajani ka ku volume ya kona yi le hansi ngopfu yi phutedzeni nyana yi takoka ya le leswaku loko yi rekhoda ti voice note ta n'wina yi ta kumeka yi karhi ti twala kahle ni yi le hansi karhini wa sweswi
5: malume ifi masikati kanaka ka n'wa maxava ka mbatlo masikati kanaka ka sisi msolo ka mburi ya poto ka mswani masikati kanaka ka masenyani dane mashava ka xikukwane rikaka ro bhava emthindambi la gongwangwa la xivulani ngona gongora mani danko
0: la xivulani rikaka ro bhava leswo mi tsakisa ngopfu loko mbulavula hi gongora mali loko kahle kahle loko mali aho ya hi khelela magongwini mara a wu swi voni ku vutomi byi ta tsakisa ngopfu a hi nga ta karhateka hi ku hi famba hi kha hi khutuziwa lomu tindleleni lomu makaya ya hina hi ku n'wana wun'wana a wu to pfuka a nghena phungeni a ya khelela timali a tatasaka
6: malume Efraim wu ni hlekanisa vanhu lava landzelaka hi ndlela leyi landzelaka ku na sesi wa mina i Salf na Gabo la tikweni ra ka mavulani ku i nhlekani ku na malumuri sikuyu mfana wa goxa la tikweni ra ka mapuveni ku i nhlekani wu ni hetela kokwani xichangoma ekusoni maleke va tiva ku hi vitela kokwani lamula laha ka mavulana kaya munhu a va hlekanisa tikwa twa sagrafom nkarhi yena wo litoka gap the golden voice a ri kwala ka miyexe kambe ritshami laha tikweni ra ka mavulani kani ku danke mwaxi
0: danke ya wena vexeroso seka weni endla marungula mambirhi lomo hetelela lawa se ni ya matweni ni ku nyika tinjamba ta Afrika
7: hi pfuleleni ri vanhu tena na hi la ku nghena ka mpfukile malume efi i nkarhi wo leha hi nga se vulavula moyeni mo hi vanhlekaniso kokwa wa ku hlula la Giyani section A la kokwa wa dakalo la Giyani section E ni hetelela hi mani na mo ni hetelela hi kokwani gaveni la ka makoxa a va ngheni moyeni mana hinkwava na mana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi ku gandla
0: hayisekani swinene mana xihlovo ya wena mixirono saseka ngaka ku rungula ro heta hayi kona hayi kona hayi kona se lawa mazala ma pfelela okay muyini ta ma teka ka ndhaku ka loko ni betisimu ti nga ri tingani heyi a ni swi ta ingaku hi rungula ro hetelela leri a ni ri tlanga sweswi ya muyini mi twisa risimu leri sukaka Dr. Sakis wena mixiri wa mino saseka a ku sexy chocolate

0: Ya hela ku ta ku i Dr. Sakisi kwalani wena mixer home no saseka mo isalo i kahle kahle leswi nga ta ku tsakisa hi swona hi timhaka ta ti-video ta yena tinsimu ta yena to tala loko u vona ti-video ta kona ya u ta swi twisisa ku ya ta tlangiwa ti-video ya hela u nga ta swi twisisa ku sukusi kahle kahle leswi vulanga lebyi yi ngo i sukusi bya tsakisa hayi ku huwa loko u landzelela ti-video teti ti talaka ku biwa hi va Dr. Sakisi wena mixer home no saseka twalawa ku va ri yini ta kota ku ya mahlweni na nongonoko
1: u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
2: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Miru nga fambu kaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa shinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutsungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutsungula switshetshela Kutsungula vana vo wa Kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Xifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
4: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafeman Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka hi Giyani. Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
0: Ya hisa sweswo emahlweni nkarhi wa minokho ku kota 2-5 wena mixer home no saseka kusuka ka awara leya 5 wa swi tiva leswaku hi laha ni nga ta va ni kha ni ku nyika na swihungwahungwananyana swin'wana leswi u faneleke ku swi tiva mayelana na continent yeru ya leya Afrika kambe namuntlha leswi ni tsakela ngo ku tshama ni kha ni bulabula hi swona hi swiya swa ku ri nyika report ya kwahala ya a yi li kona ni mixo busy na vakhodani kwele our technicians wena mixer home no saseka loko ha ya va jikajikila ka ti-radio tsena vakhodani va nyika support hinkwako lomu yi lavekaka hi ri na vona va DJ Mrexa hi swo swi nga endla leswaku mi n'wi pfumalanyana Mrexa hlekani lowa namuntlha hi timhaka ta programe leyi a yi lehisiwile ku tlula mpimo a yi ri kahle ngopfu yona mara yo lehisiwa hi mafambiselo ya yona ta va ka ni famba hi risimu rero ri twaka ri pfungunya hi ndlela yaleyo enkarhini wa sweswi ra Thomas Taffer nyika mapfumo I'm a detective lady, the same way about Gonga Mataveni. I was talking about former Miranda Gov, Lady Danyoka Musangu.

0: ta tsundzuka Thomas Thafere nyika mafumo leswaku hi un'wanyana loyi a baku tisimeta xipolitiki swinene laya tikweni ra le Zim wena mixer umno saseka hi ta tsundzuka leswaku khalele mo le Zim leyi va nge tiza va kuma ntshunxeko ka hari Rhodesia. Thomas Mafumo a ri na ntolovelo walowo wa ku ba tinsimu ta yena kha ri a sandza mafumelo wa ma-British lama ma fuma tiko leri ya vanghezi lava va fuma tiko leri ya wena mixer uno saseka vona va kuma ntshunxeko ku nghena mfumo wa the late Robert Gabriel Mugabe. Thomas Mafumo va ya mahlweni na sweswi ya va nga tolovela swona swa ku solasola mafumelo loko ma nga endli kahle ku ri ku ri karhini lowuya a va ha lwana mfumo lowa wa xikoloni. Robert Gabriel Mugabe a va n'wi rhandza ngopfu kulukumba loyi va ku ya wa vona loko tovatova tikatara ta wena u yimbelela sweswo u sola mfumo lowuya u le ku endleni swona ngopfu hi lama ku va swi twa lava hi rhangelaka va hi tikiselaka va hatla va cinca mafumelo ya vona yo ka ya nga ri kahle ivi va nghena Robert Gabriel Mugabe mafumo dya mahlweni no solasola sweswiya. Gabe yuko a hemfu xikolahosi sola u sukile a va ha kumani sweswi wena mixer wo saseka vona vavo lava hundza emisaveni President Robert Gabriel Mugabe va nga hlangani kumbe ku kumana na Thomas Thafere nyika mafumo hikwalaho ka sweswo hi swo swi nga endla leswaku a zaza a ya tsutsuma a ya tshama le ndhandeni wa malwandle Thomas Mafumo hi ku chava kulukumba Mugabe ku eyi va nga tshika va n'wi karhatile swinene va n'wi vavisile. Kona hi comrade Mbombi la ka Mdavula tiva na n'wina mi tsaka ngopfu loko mi tshika mi twa disimu leri ri ka diba mi hi xewetela na vaboti vuxokoxoko kwala ka Mdavula 7:05 wena mixer wa saseka ya wini hetisa marungula lawa ya mati WhatsApp ta vayingiseri va mina vo saseka la va nga rhumela
1: nihlekanisa mhani makhuvele mhani n'wazitha a gandzalana eka khani ni hlekanisa sisilizizitha eka ngove ni ta helela hi mani na ni ku hlekani eka masewa wa mina lesi Agnes Ndukwani mhani a ri ebeni na hinkwavo va hlekanisiwa hi mhani a nhleko kwaka mhavana na ka vanhwanya vo saseka na misinya yo ringana yi tswela ti-chofolax machi
0: danko ya kwala ka ku themendela ku le ka vanhwanyana vo saseka mi nga hlamali loko mi vona majimbusi ya ku talatala ma ka ma famba kwala tikweni ra n'wina ma mbale na titeki so ti ka timamanya stereke ma nga vileli ma jikajika na switarati ma nga heti
2: minjhani boti radio hi miyingisela hi ri kwala ka gongongo i koko wa bless
0: boti raja kwala hi 4:14 hayi kona i DJ Kwamza nga moyeni sweswiwa wena mixer umno saseka
2: kombela ku hahlekanisa malume efi mi hlote lezi zita aka ngove sesiwa zita section F xitarati marola drive vanhu ro huma n'wi ma vona ka gym vanhu lava a va hlekanisiwa hi n'wazita i mhani makhuvela kwala gandlani ka khani danke malume efi
0: danke n'wazita loko mbulavula hi zita mi ni hleketisa mujana loyi a kha hi chayela namuntlha hi xibazana xa yena i zita na yena ni vulavula hi loyi nkavi u tiveka ku hi ve hi ye nkavi le taxi rank ya la giyani la mi tibyela n'wina mi nga ku ni tweni hi vo ra Judah Mjudith ku kahlekahle u ye wa dirayivhisisa ku yini va malume Ephraim vo ku tata non'wini swi nga ha heli ha u dirayivha kahle mujana luya se ni yo tsakisiwa hi ku loyi ka hi famba la xibazanini leswo combination ya yena na Don awa don mathevula yaloyi a hi mi haxelaka nongonoko lowa wa na nhlekani lowuya wena mixer wuno saseka GCR talk leswo yi tshama yi sukile mara kale kahle a vo holova ni lero loko u nga va tivi u nga swi tiva ku madyisa lawa ma holovela yini fambe kahle na wena he don u fikile kaya ka sikhunyana leswo yi tshama yi sukile yin'wanyinyipi kwalaya wena ya marito se loko yi kha hi famba loko na ha swi toro sungula ni ri a se va hi sala va holovisiwa yini a ndzhaku ka nkarhi ni swi vona ku hoyi kona vo holova va tshamisa swona va hisa lava ende loko u yi nghena ku la ku lamula u lamula ta kuma ku se swi ta vuya hi wena ku kuma ku vona vo titsakela njhe swi ni ku kahle kahle swi lava ngopfungopfu n'wi na vahala ka fan club hi nga ku n'wina mi kotaka ku lulamisa swilo swi endleka so mipfuka man'wani mi hi organizela ti-trip hi famba swin'we hi katsanini na vahaxi swi endla ku hi tivana kahle swi saseka wena mixirono saseka va vona xirendwani xexi ni ngo hi xi fambini namuntlha hi ya ka mavhuza ka hi famba hi khumbi ya quantum a swi ni tsakisi ngopfu hikuva hi hlanganini hi va ndhawu yin'we hi famba hi kha hi tivanativana njhe se vo fana na va dona ni nga va tivi ku fika kwalaho va no tiva sweswo n'wi tivela kwala ka nongonoko loko a ri ku haxini hi vu yena hayi kona ni nga swi ni tivativa kahle mara namuntlha ni dyondzinyana switsongo hi yena Never remember, hele. Hey, remember, hey, she's a birthday. I'm doing any phone. She shall sell a birthday. I show hey, and when I'm in a bella with the birthday, like a GCR. So, to can remember, let's say I'm a hongo, like a GCR. When I mix the room, no Saseka. Hey, Missy Travel, like I was going to compare. I should go, I mean, Travel, I'm doing a birthday. Hey, my language, you have answer. She come in Travel, in Travel, like a number of leagues. You take in when I'm going to sell in. Mi ta xi tlhavela nyana ka mi xi endlela siku nga heleli kwalaya ka nongonoko ku ha hi navelela boti remember birthday ya kahle a va tiphini etlheleni hi xi tlhavela nyana xi tiphina hi siku eka 073-028-5013 tekani nambara yaleyo mi xi tlhavela ku le ka tibanke tin'wani teti ti tirhisaka ku tlhavela hi nomboro ya riqingho 073-028-5013 mi ta va mi xi endleli siku impela loko mo endla sweswo remember xa mi lavela na mahungu xi na nkhinki

0: tikwa mkomo kwa mlanyika ah kombela ku kungena na kokwani wa the junior le jilongo le ishtekete le mase wa mina kasi kuna mana ana kanyela ti banana ene le a 14 kale kale ti banana ene la kaya la wana kuna mani miluva nwini yima imani mani miluvo a hi shuma shumeni nwa magoda ya mina ni ri kwala ka mphambu danki
1: danke nwa magoda kwala ka mphambu hlayisekani swinene siku landela mani lava va rhumeli rungula va tlhela va delete mi swi vonini ku mi tlheli mi delete rungula ra n'wina ni swi voni ku emani la weni vona la henhla ku ri mani kokwani wa risima okay kumbexani kokwani wa risima hi mhaka kumbexani nga ku va tlheli va nghena hala ya ka layini se mi sweswo swi nga endla ku va vuya va ta delete va susa rungula leri ra WhatsApp ra voice note
2: maskatanaka malume ifi u bva malanga Sunset Villa maskatanaka eka vo Derek n'wana nanga B na tsikani filoma asadoma na gracious mpepo river plus va kotwa na chilize mama keso ndi khomba e kilomjojo mabata hapa malonga Sunset Villa muhashe wa mina wo saseka hashtag
1: kenseli zwinene mama keso mabata kona kwele malonga Sunset Villa
3: aya DJ Kwamza moye va hlikaniso mweni hlikanisa Emmanuel Matubias kona la ka makosho ni ku hlikana u velo unene ivi ni heta ni ku kuna mhanhlungwane inwa sithole laya aka ngobe laya ni ku mihari va wanga hlikani lo unene aka nwina mweni hetelela hi nwingi wa hani wanga mana Albi mkhari laya ka xikukwani laya ni ku nwungwani wa mina na tsaka hawati na ndlela ka xiyana moya mhantsakani ngenani na n'wina ni mitwa va hlikanisi xala tihlungwani ri la ka makoxo lavi lava nkata mun'wanati loyi wa ntlhowo pima va heta va ku swi levantlanga ni ni TikTok ya radio mani chumayela n'wama loko tswantswari handle makala na ku fa i mbvana lowu ka nga xeri byongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina i nchumu hlayisekani DJ Kwamza
1: hlayisekile impela sisixalati hlayisekani swinene kwala ka makoxo va vonini na vona va ri kona kwele ka mavhuza ku ya seketela
4: avuxeni avuxeni bop kwamukwamu ha titwa ta ka ta duma ni nghena na kokwani wa risima kwele ka bode kwaleyi ni tlhela ni nghena na kokwani burisa ka mapayeni te ni nghena na makokweni wa mina ximomondiya xitekete kokwani wa the junior kwele jilongo a va nghena na mani mariya va ka hayi sweswo kwala ka nhlaniki kwala muganga wa ka n'wa hi sindzela tlhelo ka pavement inkomu
1: inkomu akhensa vusuyingiseri byo lebyo kwala ka mugivela wo saseka wa xikwembu wa ti-16 ta mudyaxi 2026
5: vaxumi malume efi malume kwamukwamu kombela ku hlekanisa vanhu vanharhu ntsena Queen of Limpopo ka homu amangombe kral manja jani ka mchipisi ni hetelela hi sesibasa rin'wana mhamphosa ka ngove va hlekanisiwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapila danki muhaxi wa mina
1: hlayisekani swinene thavhele ya kumbe kwala ka mapapila van'wani va ku nyika vito rin'wana va ku hi le ka mabrive va swi vona vantshwa minkama yo tala va tala ku cincacinca swilo leswi va nga swi kuma swi thiwile khale ka xihosani va ku hi le ka small king ka xikokwana twa ku hi le ka small chicken
6: malume ifi a xitichini hamitwa nkulu wa munhu
1: ina
6: hayi mo hi teka vanharhu ntsena mani ni nghena le 14a le ku na mana anakanya hayi kulukumba wa xitichi va fanele ku vekeliwa bodweni lavaya ni nghena le ka mapuve leyi ku na vana va mina mani ni ta hlala wa matevula hi yena principal ku vonakala makondo ni ku nghena na vona ni hetelela hikwalaya ka makoxa laya ku na luwa ka ta swilevantlhandla loyi i mataleni i vuyile kwalomu a ri kona n'wina swigangu sungulani ku foyina se foni ni pfulerile a ni timile danke malume
1: mataleni teto
5: vaxumi ni kha ni ku ni kombela ku ya teka hahani wa mina mhananeli kwala ka xikukwani nhlikani wa kahle hahani
7: kwele mgangeni wa nyizani. Ni ataka anu wa mina manmashinju kukwanu wa kusula. Kwala gian section A. Ni aetelela ima nungaru kukwanu gaveni. Kwala kama kosho. Lava kaku baya, baya kukwanu gaveni. Loe avateka imama albi kwala kashikukwanu inkomu.
1: Kensa sunene mama albi kwala kashikukwanu. Na nguna mbula sona kuileka small chicken kwala kwala ka xikukwani la ya ni mabili sweswi lama ma ti WhatsApp wena mixer of no saseka we ya mahlweni na nongonoko nika vunanga bya rumba lebyi ni nga mululamisela byona leswaku mi tiphina endingeni wa namuntlha na ku pela ka rona ri siku ri ra mugivela ro saseka swinene zozo ensengeri super beat va yimi ku lunga kusuka ka volume 19 ya vona va ku gudani ku gudiwa yini la etwini risimu rero

Ya iskili sha zozo sheleshe wena mixer umno saseka va idondisa timakata kuri a idondeni ku wansa ti anga biwe idondeni ku a hloniphanene la msabeni le ya yena la matikweni yena Africa wansa ti anga dlayiwi wansa ti anga vulevuleriwi marito ya ku biha mahlweni ka vana hi ku sweswo swi ta endla kuri u nga vi na vuxaka bya kahle na vana va wena Nga swi dyondza eka ntirho lowu ri kona le ka mavuza swoleswo wena mixer uno saseka lava karhi va hlamusela vuxaka bya vana na papa wa vona leku byi kahle ngopfu swi vangiwa hi ku mhani lava hi siyeke a va ri na rirhandzu ka nuna wa vona a va hlonipha nuna wa vona a va nga hawuzi nuna wa vona emahlweni ka vana va hi dyondzisa timhaka ta ku hi nga rili na vavanuna loko swilo swi jika swi jikile vana lava kumaku va hi pfukela va hi va hi rhandi na vapapa ngopfungopfu va ri va landzelela leswi ya hi hanyisaka swona na mhani wa vona va ku loko u lava ku vengiwa hi vana va wena va lava u nga va tswala tshama ka u bukutela mhani wa vona loko byo ka byi nga ku byeli bya ha ri byitsongo swi tivi ku byi le ku kuleni na yona engaliya ku kwata lokuya byi le ku kuleni na swona hi swona swi hetelela ku kuma ku loko wo tshika kama wun'wani mhani wa kona a suka misaveni u nge tshami u nge vi na ku rhula na byona byi sungula ku ku cacarisa byi ku hlongorisa kwala ka muti wa wena wolowu nga maka se ayi dyondzo yin'wana ni nga yi kuma eka swivulavuriso kha swi vulavula ka ntirho lowu ya wena mixer wo saseka ku loko u lava ta va na vuxaka bya kahle na vana va wena u nga pfuki na kan'we u xanisi mhana wa vona byi kha byi ku vona na swin'wana swi karhataku swi solveni kwele ndlwini kwele swi nga fiki emahlweni ya vana swi nga fiki etindleveni ta vana hikuva ka tlhela ku vana valava va wena va hlola loko se va nga ha ku khomi kahle va humesa enga liya va nga vona u kha u tshikelela mhani wa vona va mhani wa vona va tlula na maguva lawa u kuma ku loko mi languta leswi va beriwa swona kuma ku a swo nyawula no nyawula va beriwa ku va hisi mpfundla va beriwa ku heswo va hisi mpfundla lowu ni nga vuya na vona ni n'wamuzamani u nga ni swekela mpfundla lowuwani ivi va rivala va kha va tirha swin'wana ivi xitshwanyana xixevo lexiya n'wamuzamani wa vana amukuleliwa vana va lo swinhwi edumisa zoze ni sengere super beat hi ndlela leyi wena mixer wu sasekaku edyondzeni ku va khoma kahle a jika na kombisa na vavasati ku vavasati mi nga vulavuli mi nga konyololi vavanuna va n'wina ma va khoma kahle ma va xavela na leswi va swi lavaka ma va xavela tibokati leti loko va ti lavini van'wani mavonelo ya vavasati van'wanyana swi twa minkarhi yo tala loko ni vulavula timhaka ta muxaka lowu ni tirhisa xiritwani van'wana leswo ni avoid-a tirhisa timhaka letiya ta leswi hi ngo i blanket statement statement leya xo katsa vanhu hinkwavo kuma ku na lava va nga endliki swihi swa muxaka walowo se mavulavulelo ma muxaka walowo a ma saseki se hi dyondzeni ku tirhisa xiritwana van'wana loko hi kha hi vulavula swilo leswo biha wena mixer wa mina wo saseka van'wana u kuma va kha va tibumabumela no tibumabumela vavasati va ku ni nge pfuki ni tlangisi mali ya mina ni xavela munhu wa xinuna swo karhi kwa mingani ya xavela va boti wa mina kaya halo wa n'wanuna wa mina ni nge pfuki ni n'wi xaveli ni n'wi xavela hembe a suka a bombela va Marta hi yona kasi vavasati van'wana mi va khomi njhani vavanuna van'wina na ku ri ku ri va va pfuka n'wina va ka va mi xavela na swibelanilo swo durha leswi swo saseka swo gandiwa ku saseka mara mina hi ku va xavela xikipanyana xinene lexi oro hembe mi ri va ta ya bombela swi va swimanimani hi swonaufi moya walowo a wu na vuAfrika ndzeni vavasati va Afrika va hlayisa vavanuna va vona

ya va gimeta endlela leyo malume xinabya eka album ya vona leyi nga thiwa ku vuvuzela 2010 wena mixiri umno saseka loko Obit College na okay loko Durban City na Pirates namuntla ti tlange 0-0 betela loko ya ku vulavuriwa ku tatwa mulongweni ku helele kwi ku helele kwi wena mixiro uno saseka iku ava bona swipano leswi mbiri Orlando Pirates and Durban City va hetile ntlangu wa bona namuntla hi 0-0 matanda ya va ta hlangana futhi na Obit College vhikile ritaka givela wena mixiro uno saseka bona Pirates na Obit College tiviko ta ku ya humelela yini kokwalaya se va hleli va swata mitlangu va ri yini hi swona loko swi endleki hi ndlela leyiwani Pirates ya teka league, Sundowns ya teka league. Ya sweswo swi tiviwa ngopfu na hi vatombi yo zenya leyi kahlekahle karhi tiseketela le ka mavuza va ta mitela na swona loko ku ri kahlekahle va ta va va vuyile kwala vhikini o ka yi nga tivi ku kahlekahle kumbexana ku ya hi our programs manager tava va ni karhi wo wisa na hambi swi ri tano a yi kona hi ta va kuma van'wani va lava nga ta kumeka va hi andlalela swona ku endleka yini loko swi kha swi fambisa sweswiya 22-6 wena mixiri wa mu saseka 22 Raja a ta mi teka la ka nongonoko weekend top 20 leswo haleka leswi swa ma Facebook namuntlha network yi le ku chingeni heyi eyi na swi vona ku the real Miss K our programs manager va rhumelini swin'wanyana mara hi mhaka ya netiweke a ni le ku koteni ku swi pfula laha a ni le ku koteni ku swi pfula se a swi tekeni hi moya wa kereke va yingiseri va GCR ku ri loko swi endlekisa sweswo kwela ka misava ni hi ta nghena ka yin'wanyana minongonoko ku famba ka nkarhi ni ri Raja wa nghena sweswi loko a nghena swi nghendleka loko si ti leswa tinetiweke swi kha swi pfulapfula swinene swi pfumelela ku mi nghena hi matlhelo hinkwawo sweswi ha yi netiweke mina yi le ku ni chingeleni ka ku ni nga kota ku kumeka ni karhi ni teka marungula lama ku ta ya hala ka Facebook sorry vo people gracious na swi tiva ku vona mi nghena ngopfu hala ka Facebook kusuka kwala vo River Plat yi le ku chingeni yi kokonda netiweke we vo gracious na vo talatala lava mi kotaka ku nghena hala ka lexa Facebook hayi kona swi tekeni moya wa kereke ma swi tiva kahlekahle ku loko u ri na moya wa kereke minkarhi wo tala a wu tali ku yi nga yingekisiwa hi swilo laha vuton'wini lebyi bya Jehovha lebyi a wu tali ku hlundzukisiwa hi swilo hambi swi nga yangi hi kona hi ku u na moya wa kereke u na moya wa Jehovha u na moya wa Kreste jira i risimu leri ni ku belaku rona sweswi mina DJ Kwamza ri suwaka pepe ka leyi

Rosemina, Rosemina la palla.

0: Joey Buscotti, ja Pepe Kale, the late Pepe Kale, when a mixer room no saseka mativa le swaku swiyimbeleri swo tala swa Africa swi hundile misaveni when a mixer room no saseka Pepe Kale mita ngutsunduka eti makale ti atako va are na mirlo ya ukulu swinene kamba kha kota na ku cina ti makale ti ta suku sta kwasa kwasa ati chaya la Ringena kusisi risimu ra yena ra Roger Miller when a mixer room no saseka kusuka kale ra Girard ana ku lemukisa hi swin'wana ni nga swi kuma eka taxi liya ni nge ti a hi fambi hi yona ni mixo leyo dirayivhiwa hi nkavi leswo yi tsaliwe swin'wana laya ndhawu ka yona taxi liya yi ri hanya ni hanya a na ha kuma nkarhi wa ku vutisa hi nkavi kahle kahle i yini mi hlamusela yini laya loko mi kha mi ku hanya ni hanya kumbe leswi mi le ku kombiseni ka timhaka ta ku vanhu a va hakeli tihakelo ta marendzo lama va fambaku tona va nga tshiki va lava ku khandziya manghovo titaxini ma swi tiva leswi yenge ku khandziya manghovo etitaxini wena mixer mi saseka kumbe eswitimeleni sweswo swo khandziya mi nga lava ku hakela ni sweswo swi ni fikisa xikan'we ka timhaka ta leswi ni nga swi kuma kwalaya ka taxi liya ni yi vulaku ya ku reyiliwa hi mujahana lowa le ka swikunyani leyi avi hi ku hanya ni hanya se ni kumile swi landzelaka wena mikisiri wa saseka mitlakuso ya tihakelo ta mpfhuka leyi mi fambaka yona wena mikisiri wa saseka hikwalaho ka ku tlakuka ka mafurha kwala ka lembe ra 2026 leti nga ta kumeka ti kha ti tirha kusuka hi ti-1 ta June wena mikisiri wa saseka tivani leswaku kusuka i titaxi leti fambaleka vombawula makhuva na le va phalavurwa na Palau Beni to Giyani swi tiveni ku ri ku ta Giyani ka musuka Palau Beni kusuka hi ti-1st ta June mi ta va mi kha mi hakela kwalaya ka R41 na temba leswi sweswi mi le ku hakeleni ka yi leyi nga fikiki kwalano ni tilulamiseleni ku loko ya fika nkarhi wolowuya R41 ku tala Giyani mi ta yi humesa xibazanini timhaka ta ku tlakuka ka mafurha toleto wena mixer wa misaseka kasi mbawula to Giyani mi ta humesa R40 ivi makhuva to Giyani mi ta humesa R39 ku va mi tala dorobeni nsavulani ku tala Giyani la mi ta hakela R33 ivi xikhumba xa wela ku ta Giyani mi ta va mi kha mi hakela R31 wena mixer wa misaseka kasi kusuka ka muxiyani ku tala Giyani mi ta va mi kha mi hakela R35 kusuka le ka Kei le na Guwela na Mbedle ku tala Giyani mi ta va mi kha mi hakela R33 kasi kusuka Guwela to Giyani mi ta va mi kha mi hakela R33 ivi ka Nkomo 2C ku ta Giyani eka Komo 22C ku ta Giyani mi ta hakela R27 ivi kusuka ka Nkomo 22A na 22B mi ta Giyani mi ta hakela R25 leswo ku ta no vuya R50 ivi mi kusuka ka Ngove mi tala Giyani la mi ta hakela R17 ku ta no vuya R34 wena mixer wa saseka sikhunyani ku tala Giyani nakona mi ta va mi kha mi hakela R17 uta no buya 34 rand eku timhaka ta ku tlakuka ka mafurha hinkwaswo sweswo swi endlaka sweswo wena mikisiri wa saseka i timhaka leti nga ti vangiwaka na hi tinyimpi leti sukaka kwahala ya vo Israel timhaka teti vangeliwaka hi vangeliwaka tona hi vakulukumba Donald Trump wena mikisiri wa saseka teka riqingho ra wena hi lelana u ni byela leswaku a wu ri na mina wu ri kwihi ku loko lelana wena sweswi ni ta za ni ya vuya le ka nongonoko tixigaza 9-12 ni vuya hi yin'wana xihangu wena mikisiri wa saseka handle ka leya Africa Lian khane ku bela yona lana swi vaku van'wana ta Afrika yona yixa mi swi twi na ku swi ba swi ya kwihi swi leswi a mi ri na mina mi ri ku yimingiseriwa mina saseka
1: king of manjari jan brik sambuye mani mingisela ku antswa ndlela ka ngove malume
0: ku khesa mina bo Derek hlayiseka swinene awu xihleko xexo mpela bo Derek na temba ku hala va nga xi tiviku n'wina mi ni yingisela mi ri ku yimingiseriwa mina saseka
2: malume
0: ifi hi valava n'wina
2: a mi yingisela ku antswo hi ri la Gen Section A la na gen sechi ei kokwana wa kuhlula
0: kokwana wa kuhlula khensa swinene ku yingiseri byo lebyo bya xiyimo xa le henhla
2: vaka a va nga tsakangi namuntlha va ta ku veri loko a u nyina nga vulavuli heyi va le ku mihlaseleni vanhu la
0: mi hlaseleni wa yini
2: ni va byela ximfumo ku a hi biwine na va nga ha mikarhati
0: va nga ha mikarhati impela
2: futhi a yi biwangi no dirowa se
0: leswi swi mi vangelaka ku mi xiyimo xa n'wina swi nga tshamiseki kahle
2: ti-comment leti ni tikumaka lani mana mina hleka loko hi biwa ni tivi wunhleke mani
0: Hai ta ku yini hi swi fambisaka swona ka vurhandi na vaseketeri va bolo.
2: Hai na phela hi stress. Hai hi vona loko hi biwini a hi dyiwisa. Me ni dyeni ni xurhini. Kahle ya ku ya ku ta hala titeyi a na ha yi twangi price.
0: Ya
2: ya titeyi.
0: Okay leya ta ni tihlaya ti suka le ka lava va va ri twananani taxi association.
2: Oh va ka ditwari se hi
0: ha lava va hlangano wun'wanyana hi nga ku va hambananyana na lava mi va vulaka.
2: Ha hi ta hlangana hi eyiti.
0: Na wena khensa swinene hlayisekane.
2: Nkomu hi na yini danke.
0: Swona danke kokwana. Swona wena mixer wona saseka. A ta bolo kahle kahle a ti dyondzisini ku ti nga hi vavisi timbilu ku fika kwalano lero munhu a hetelela na ku dya vuswa nga dyi. Ma swi vona mara hi botisa hi kwaleni ka Malamulele ivi mi byi tshika mavuswa lebyi mhani mabulo va nga byi sweka mara.
3: A byi tshikeki byi dyeriwa xinawana xexo.
0: Byi dyeriwa xinawana xexo boti masenya.
3: Byi dyeriwa xinawana xexo. Hayi a byi tshikeki byi dyeriwa xinawana xexo.
0: A mi ni kombe.
3: Hayi. Amukande kwala gondola na
0: R578.
3: Gondola ku saseka songasi.
0: Ina boti masenyana.
3: Leri suka kwala Gaza Beaver ri ya fika la mabula amangete gym ti standard gym ni Frubay. Hiku loko woze ihinda la yana ilahlekile la ya kona va fanele ma kombeta ku loko ya mesina ifa bileriwa loko ya queen matraka hinkwawo khale amapakwa la yana mikomla nyika. Loko wo bayiza enda ilahleka etato ti mambo ti kha ti ku mfoma kama hi metela ekito mukase gym ti standard. Hukomye Frubay. Ay, ketom kase, ke nom dar plek, mar hoe kom nou? Kek je mons met diesel, oppo, timpap, oppo, oppo, oppo, oppo, ah, matak wabisa ma.
0: Kampe mte ingwane ya ti samboko tangwe na imane, boti masenyan.
3: Oh, esu gie.
0: Ni wula ti samboko leti ya mabiti ya
3: tangwe. Oh, leti ya ti amate, ti bari kuna patron. Kuna patron, patron ayri samboko ya leka, ya kwa la kaya, patron, lukwe zwa kubzeleko. Nga ka nga ntiyiso le wona mo ta ka patrol landa ka yini
0: mara vito rero mi nga holovi na ximomundi ye he boti masenyana
3: ha evito ra sambhako khale na khale vakula kha va switiva kuri kuna patrol ha mkuri majani vakula standina vakulu kumbanyana va ma 60 something va switiva loko va tiva ku fambe ma ta ka patrol landa ka yindlu wei tsaka hi twa ve va vita ka n'wansati ta n'wixula ekuma byiuma dyiri dya ntima loko dyi lehile no leha ka swikhomo swa kona dyi fakwa tshimbile leto hatimahatima letiyani a wa hemba i ta khuluma ntiyiso
0: ita
3: n'wi byela patron i ta byela patron timhaka hinkwato
0: hi sweswo ximomundiya
3: a hi kokeli mikwamula nyika hayi patron hei wawa patron wa ba
0: Ni mabitani wa samboko ximomundiya.
3: Oh loko mbi patrona ta humesa mhala nhundu hinkwayo.
0: Danke boti masenyana.
3: Hi swona mikwamula nyika.
0: Danke ni kha ni famba ku saseka hi risimu rero ritwaku ra Yondo sister va ku wapi yo. Ra va tsakisa swinene vo sezi xalati risimu ra va wo Yondo sister. O temba ku na macinelo ma kona ma mativa sezi xalati. Mabo Yondo sister. Ahe, mini khoma meri ku yin'wini.
4: Mano me kwa mkwano.
0: Ahe, mana mkateko la ka xithelani.
4: Ni pfukile.
0: Hi pfukile n'wina ke.
4: Hayi, na hina hi pfukile.
0: Ina, mana boti mkateko.
4: Hayi,
0: mi mkwama ni rikola ka xithelani, kwa mana mkateko. Mana mkateko.
4: Hayi, ni famba kahle malume.
0: No, na n'wina mtsala kahle.
4: Yeso.
0: Yange na raja di ta vana n'wina, di mnandisela ku xeva.
4: Ndzi ta va hi kha hi tirha swin'we, hi kha hi ta pinga nyama.
0: Hi pela, hayi.
4: Yeso.
0: Yange.
4: Hayi.
0: eka muyingiseri un'we lowu hetelela ni bayibayisa ni ta tlhela ni ya va na n'wina kusuka awara ya nkaye ku ya fika 12 midnight hi se kha hi vuya hi paleta ta xibelani ta xigaza ntsena u ta twa leswaku ni ta va ni ku khomele playlist ya muxaka muni madyambu ya namuntlha hi gimeteleni n'wina mi nga lalayinini sweswiwani ahe mi le moyeni ahe mi ri bayibayi mi ri kwihi
5: Endlovukazi kuna lipopo bye bye malume la kuzwela mangombe kras.
0: Taisa kan swinene ndlovukazi.
5: Aye.
0: Aye nimpela danke. Ya bye palelini ndlovukazi wena mix room sa seka. Ya loka ri mina DJ ku hamza ni rap sa seka ngofu ku bana wena kwala ka nongonoko African beats la inga tiphina ku nanga dzwa ku hamba na hamba na leswi na leswi. Ey muini teka lwina nga ta vasala vana xivilelo xe mulambile. Ahe ha n'wina na pfala.
6: Ahe se mi la n'wina gungu ra mali.
0: Oh lava gungu ra mali mani.
6: Kakaro bhava emthini ndhambi na marhanga.
0: Ah hlayisekani swinene.
6: Na gwangwangwa.
0: Na gwangwangwa ey. Danke. DJ Kwamza u ri yena ya hlangana le ka ta xigaza ta va ni mi khomele na nkambe madyambu ya namuntlha mi nga wu kayeli nongonoko walowo mi ta twa ku tlambileni nga ta va yi kha ni vulavula na yona kusuka kwalaya ka awara ya khume i mani.

073-94-59. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle, hambi amukela. Kokholo Funerals, hi kokholo eka swiyimo.

ngabeke two healing herbs lava iba xabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tekeriwaka ku tika emirini mata mi ta ti kumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497 u nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6.

Reperile, I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one.

0: ae be kare bolameng selo meno jwa meno segone koma gore kwen ka majambe sukra namontlha ka nako nako house of joint nna go tebelang ka kona wena ka majambe sukra namontlha ante ba go fa bona ba mane ka majambe la mane mane ka bene re nexe ka nongonoko ha ne ka bana xa ka ne na e swike make sweswo mane mi kona musi mi kona kolone ke dem ke se mwen reperela
1: aye
0: mi
1: riyene
0: e hlayisekile ka ntshuxi la
1: laka ntshuxi la
0: mi kona ne
1: ntele ngopfu
0: hayi loko mi ri kona ni va right
1: emengisa hi ri kwalaya ka ntshuxi
0: la ka ntshuxi laha
1: general hi mina Chabalala
0: hi hlayisekani i Chabalala
1: jaraaaaen
0: general ne la ka ntshuxi laha va kombe ku va hi khomi na vona vhele va na hine ka madyambe ya siku ra mita 060 887 5942 eka ri khome na ri timela hi sawura liya nkombo yi nga se ba ni mikesa mweni to kun'we mi ni khoma mi ri kwihi eka madyambe ya siku ra ramita ka ni nga ta famba ni ri na xana ku famba ni ri nexa mehe mi kona musi
2: hina
0: yi hlayisekile right na
2: laka
0: xitlhelani le okay mi ni khoma mi ri na mani vhele
2: ntshami na vamakwenu wa mina kwa
0: na vamakwenu mbani ku heta vamakwenu kwala kaya ne ndyankoni kesile ndlela leko va ri va yingiserile laka xitlhelani laha mixer wa gisera fam eka madyambe ya siku ra namitlha nongonoko e house of 20 mina DJ Raja Mwashi at the breeze of the weekend night e DJ Raja the MC mina ni nga kona ka radio riperile
3: DJ Raja man
0: la gonde ra R578 la
3: wa swi twa ku vulavula n'wanana wa makhwiri leswaku na loko ni luma herisokoti ni fanele ni teka xihlangi lexi ni ka 50 rand xi susa risokoti
0: yakasi mina makhwiri
3: ya hina hi vanhu va makhwiri bava hileswaku na voyisi ya kona wa yi twa voyisi kwa leyiwani ya n'wanuna ni nga bolisa swipikara hinkwaswo kwalani i hunguta yena volomo kwalani
0: eyi bela loko presapreseni ku hey
3: ya i fanele i hunguta volomo wa swi twa ku vulavula to geva phela
0: leto geva ne
3: na loko ni cina phaa ku cini mina ni ku cina mukhava ntsena
0: wo u vulavulaka u
3: jai twa u kha ku kabya kabya kabya kabya ni tlhelisakanyana loko ni ku dzikisa twa ku kabya hayi leswaku ri i vanhu va nona wa ta ku nona swa nandziya ma
0: hi loko mundla hi xipidi ne u ndlisa ku
3: ya loko ni ku ba xipidi ku
0: kabyaya
3: leswaku loko ni heta ku cina kwalani se ni na ndzala ni lamvondo
0: ya u kusuvelaka
3: ya ni lamvondo na chikele hinkwayo
0: ende loko la ku vondo hi vanhu va xisati u lava ku ra
3: lebya vanhu va xisati loko ni tlela henhla ku ni cina mbo loko ni vuya ra vunharhu se ni twa ndlala
0: yi khome futi ndlala
3: hayi khomile se ni lava lebyo tiyanyana lebyo no ba munhu kahle kahle i fanele a pfuka a hospital
0: ya
3: loko a ka nga pfuki hospital hamba mosharing or hamba sibedlele ya emabele ya mina hayi phela swi mi tibisaku swona ni julukile lawa ni ze ni byela mijani wun'wana u ta tlhengusa khweri ri ya henhla enisulanyana
0: enyukuyana so
3: wa yi twa house leyi baku phela kahle kahle ka ntiweni ya vatswatsi
0: ya vatswatsi leyi
3: ya phela kahle kahle manyuhele ma mina no pfumala yo figa ntsena mara mukhava wona a wu tele ngopfu
0: yi nga ala mara mukhava ya wa yiminyona
3: mukhava wona ni cinisa wona ntsena ni wina hi wona lomu ku cineni xesuti loko ni ku na ngunyuta yi nga ku ni yo chekiwa hi gezi
0: vavana va sala va hlemela
3: vabvana va yima va tikhomela nhloko va tlhela va tipfala nomo ya ni chingile bava ni kahle mara hayi hala ka figa halawani i nga ku ni yo chekiwa hi gezi no vabreta kunene no rajaman yi tseleka house yeleyo hayi namuntlha ku pesampesa i ta ze i huma na ha ri kona andeni ha cina ni ta cina hinkwaro loko ni ya nghena ka xitsonga kona hi ku ta ze ku nuha teki
0: ya va ta swi twisisa ku hayi va masanyana va fambela
3: hayi bulu phele mhaka koka ti ya phambini rajaman ha ri na wena ku pesampesa se me ni fike hi le xisutini leswiya swa mina manjheni
0: kahle kahle mo ku ndwiya
3: hayi bulu i mhaka wo namba ndle leswi ni nga duma hi swona
0: vafambisasiasimamasanyana va ku ndwi hi loko va fambile sweswone a wena mikiseriwa gisera fam eka madyambe ya siku ra namuntlha ehea a 060 887 5942 ugena kahle mweni eka madyambe ya siku ra namuntlha nongonoko house of 20 leka kona mina na wena ka madyambu ya kahle yo saseka ni mikesile ri perini
4: mbulwa
0: iyo i mburi ya ntshava leyi
4: ya ku fuma
0: a kahle kahle laka ncila va ololi
4: va ka ncila va loli milobye
0: yes
4: mi pfukilike
0: na yi tsumbile n'wina keya
4: kondlo ro dlawa na ku tumbelatumbela loko ku ri na moya ra chavanyana va juma phela
0: ra juma ne ro tumbelatumbela
4: ro tumbelatumbela kondlo va swi vona ku ei a ku pfurheteleki
0: a ku pfurheteleki lava nga ni bata laha
4: sweswi ri ntelaku hakavalo ri nga titshutsela kahle ha
0: ikotwa
4: nde nde aba kuta ku titimbela njani loko se yo timbonya ri kari luma ri pfuhetela i sake ya swivona mpundzuku hi
0: ndhawulalani moxiwini la
4: eka kuna vana timbandhukwanti la hlangane ku xidya xinku xi khumbyela ingaku xa khumbyela vele ku sala mpukoni
0: ni tshame nhlangana swona ni hambani u tumeta njhani nenge wa koo Ava fabile ko gona gavene la ko makosho na mixo jisa rafa 060875942 lan ko makona wena mina na wena ne ehlangana kwa lomoyeni bula kahle ehlangana mina nga kwa lokona riperile
5: DJ Raja
0: hello DJ Raja mina loyi
5: me fucking shakara mina
0: ai me sai shekeni wa mzumbini na
5: ai zumbini mane masenyani Daniel Mashaba kwa la ka xikukwana mgangeni wa mzindlani amen
0: ya mgangeni wa mzindlani na
5: ya ilani mingi sila kuneri kona
0: yi khoma kahle ne
5: ai khoma kahle swinene ngopfu
0: ai kahle kahle la saka lokha mingi serile man
5: ya resuri rompoti
0: rompoti mboti poti kunene
5: ai me khoma kahle swinene ngopfu
0: ai ai fambe tshunga ya mbada ka riliya nkaye ne
5: danko raja wa mina
0: danko baba zenya ne balaba vakomisa kuri vana mina la mugangeni wa mzindlani laya hi lava nga kona eka madyambu ya siku ra mita mixiwa jisera fm 060875942 u nga tlhela ni khoma kahle na hi nkandziyiso wa rito eka 060875942 u rhumela nkandziyiso wa wena kani u tlanga moyeni eka madyambu ya siku ra mita ri perile
6: heyo
0: va fambini a timhaka ta kona heyo swi ndlise ku yini ka a ai ni mugese wena ri perile n'wini
6: Archie Kalanga Njani
0: Imi na lo ni hlayisekile mizumbile ngwina na
6: Archie Kalanga mabula ngena swivata ni tisa masi ya leti fika laha tshama ni kahle ni haxi wa mina
0: Archie
6: Kalanga
0: Yes
6: Ela Archie Kalanga ila ntwa ku nyana ya miriko
0: Ame to ku nyanga ya miriko kwalano ne
6: Ave se ta
0: Aba se tobane. E bawo.
6: Eh, a du ka be se taba ta go buka ka tshilogeleni.
0: Eh, a ba se fika. A ba se ba fika ne, ba chawa.
6: Mukhesile RG kala.
0: Ne mukhesile hlaise kaone.
6: Le.
0: Django for the Zelalega, whatever you say, Sarah Fam Car, and some of the Sorlia, a young combo, Hinga say by Bowery Sunga and Ogono Crosses on a Sela Lorion Pier, Minano, and the Mixer Register of Fam 060875942, a Polofka Lacorlian combo, Minano, Outland combo, Binia Maswena Nanga, never go to Pabra Zona and Gamajambo, Yasigra Munta, and I'm guessing when the parade.
4: Ero dalo deta tala uza ayo raja lewa.
0: Oh motivo kunene hi ale khwala.
4: Ah apa side we matimba kule ku juwen kule ku nanyanga nye la vuwe matiwa he.
0: Ganyanga ya kwenda sona ne.
4: Ero ga ko so bo ye.
0: Aye janko.
4: Ala ta se va eta nyama he va la va je.
0: Ya tal mi telera speed.
4: Aye.
0: Aye kesas dane. Ai ndlela leyo fofisa sesor mixo jisera fm majamba kahle kwala kaya ni mbona kahle mi ningisele kahle mixo ra mina mi lighte radio ya n'wina kha yi khoma kahle ntsele njhe mi karhi mi endlelanyana mikhalabyi wa n'wina swo dya majamba lavona va ha ku vuya ntirhweni ne ni vona kahle un'wana mixeri layani a kha endlela un'wana a kha endlela nghamu ya yena na yena nghamu ya ya ku vuya ntirhweni a yi lulamisela swo dya mati swi nandzika njhani ku u lulamisela swilo swa wena u lulamisela swona hi munhu wa xitulo kumbexani nuna wa wehe a swi tlhela u saseka mani u tlhela swi naveta mati va marana ri perile ka
6: riperile n'wini
0: Timaredo
6: sugena
0: esa isekile miri timaredo lo kusideni
6: lo ponerile
0: yo
6: lo kuheta kurira bonya chivongo tirisa madze
0: tirisa madze
6: eta lo kuponi dere ra tsula ku kuta khomo ya wena
0: yaho
6: se tsula ku umesa aka radio eso sa aside
0: ya
6: ekota ku vavola na luya anga ku samuleni because tindeve ta yena i veke ti loudspeaker anendleveni
0: ya
6: i timaredo ro ponere hi 19 hi 2014.
0: Ya, ah mis tiva kwa swa ngopfu.
6: Se a famba hi 2019 a ku timarito hi xivongo 3 i ku a wu byeli munhu i ku mina ni bakwini a ku na xigangu
0: a swi kona
6: na swilo hinkwaswo leswi hi nga swi vula ku i khome timbangi swilo hinkwaswo swi na masivi
0: wa swi sivasiva Vambirhi ne? Yo, ni teka vambirhi ivi ni mi nyikasa vunanga. Ni mi gese mweni riperile.
7: Wo sungula ka wena wa vumbirhi wa kona hi mina.
0: Kahle kahle.
7: Fuki yi nga n'wana bot.
0: Oh, mina kahle kani. Yo.
7: Na mina tala mukini yo changwa
0: bot. Yo chani mitwa kahle kwa hangu mi grand.
7: Ni tshama ni ri ride n'wa boti.
0: Yes.
7: Eva kinsirara.
0: I am a little bit of a
7: Mazivana nyan.
0: Ah, Mativana. Yeta poka isu wone
7: sisaka
0: se mintu
7: ku
0: rishini. Ana kuna ku hutuka phela le sikarata
7: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
7: Yes.
0: Malmere
8: ya kusuka a jilongo mi ngena ka bode
0: la ka bode la
8: ah ka mingi sena le boteka slogan swa vanwana
0: oh matimba morena
8: slogan ku tala swinga talanga swo lompha
0: eh o timakela swa wena
8: no suka ta no hilaria so swa
0: Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi, Fundisi,

0: ayilo go swa kahle ku rhayina mhlani ni mgivela mani le ka weekend mina na wena kwala ndle ka weekend swilo swa famba kahle na le ka majambe sikra na buta mixer wa jisara fam ayilo the pin kahle ka ndo ko majambe sikra na muta na tsabi kahle mina DJ Raja Mohashi and the breeze of the weekend nights swa famba kahle ne ayilo the pin kahle ndlela le wena mixer mina karu ka khube nkombo tumina tsa vore nkombo aye bile just 1719 ne kumbe cha 1917 ela ngaru ga kona ndlela le wena mixer mina just 17 minutes of the hour 7 o'clock eka majambo ya sikra na muta mixer sibra kahle ngaru kuma la sibra kona awana bing sirwa ji sara fam ai tula banga kandisa indlela lewa
1: ai raja raja mashume ah emeng sala yo tsama kwa ka mapupa ikwa kwano wa diona na kuhlula danko
0: ai danko la ka mapuwen ke sirka sanga go repere ba re mijane ni mikoma ne re la ka ngobe entsakisi wa le ka ngobe en ke sirka entsakisi wa le ka ngobe elo ka ron khoma ne le ka majambu ya sikra na muhle ka siku sa ritaru wa bing sirwa ji sara fam bona nwana na romela kahle arangola go repere le mashi ni mikoma ne re le kwa la ka ngomo 22b imana masungulo na anhlulo ane ri na papa bana ba mina emba shota papa bana kwa lonwe emba perisa kahle tsamba le ku raiman ba ka ba famba na ina na bona swa saseka entela tsala swa kahle eka swa nwana bona ba tsala kunene ka majembe sikura mhlala ka number ya 0608875942 and number ya stitch ene le wena mixer register fa perile DJ Roger ane ever ni mingsela ku antswa ni ri kwala ka xikoko ane stadium mina ama keshi vongani lagos mbedza wa xigubu e papa luna na lonene ni cancel ndlela le ke papa luna na lonene eka majembe sikura mhlala ka mfama na hina ndlela le 0608875942 zwala mina ku ni khoma ri kwini ri perile
2: DJ Raja.
0: Aye.
2: Mfukeni ma.
0: Hayi na hlahi sekini wena ke ya.
2: Hayi na hlahi sekini.
0: Yebo.
2: Mina ni tsame na nwana la haska ko dzwa ndona mngoni la.
0: Hala ka mngoni la.
2: Hela ni mkuma ku kona ni mingisela ku antswa kona.
0: Ina man.
2: Lesi ku mbai dza imba ni DJ Raja.
0: A xi dza ine.
2: A xi dza DJ.
0: Hayi na ke sa mingisela mirunwa xaven.
2: Mkhegula vekereke DJ Raja.
0: O vekereke ne. Ai no ai mina wena ngene ni ai lokwa.
2: Bangi.
0: Ari ke sevik sir zwangwe na ne.
2: Bangi DJ Raja.
0: Asko bai zaim bangi la gaga gula mgola ni ke sela dlala leke wa big zero mina wa jisa rafam eka ma jabe zgram 0608875942 ni mke semwe ni repere le mwina. Repere.
3: Njani bot.
0: Ei sai sekele wena ke.
3: Ei pukile mjani.
0: Ina man.
3: Ina man.
0: Min kommer du väl?
3: Wah, sha boy.
0: Nå kan du måla. Aj, aj, lalå.
3: Ena.
0: Ah,
3: Va, umma man och min pappa. Sha boy, sha boy, sha boy, sha boy. Vi vill tanke när jag kattar många. Var, kvala kama kosh.
0: Kvala kama kosh. Eh, bara min bina mus. Hey.
3: Eh, wah, utra nyana gulumen. Eh, ani ne kutte kinet wah kinyana ymwanyani. Mara ani ne kutte kuhanda su time anta su time. Lange lund.
0: Ah, in bin väl.
3: Eh, lange lund. Auze I bona I makaya ku. Shiseveseve shamina lohele khalekele tibanani ni. Sha bomba na kwala tintingwini.
0: Eh, sha bomba na shona ne.
3: I chopeta kahle ta swivona.
0: Eta swivoko ha.
3: Ku kelo hali ku kelo hali ta swivoko haiko. Ba lava masevela.
0: I vama sevela.
3: A loko ni twava kokwani gavi gavi, i mi kumba kwana ha vulavula na mungwana ti and one and one ga tiropi ma.
0: Yo.
3: Mwana lwa nga tiropi ma.
0: Ndi ku mina mi loko gena mweni wa Jesu.
3: La ku vulavula, la ku vulavula.
0: Hai, mi loko ku.
3: Basi ha vuti sokwe mapumelele malama ina mina.
0: Kasi hayi munhu se le jisa ri fema
3: ni le ka GCR ni yingisele raja ralo hi mikhegula lo wa pfundzu
0: ni
3: a sweswilo phenono mavalo ku ni khendra kani ku loko valela i malume xikwembu xi dzaha hembangi ni ku lava wani va sala murawu
0: va sala murawu lava loko ni na vona
3: ni ku ndhaku ni kona
0: yo
3: mara makoxi ya xivanga mandelezi a hansi
0: mandelezi
3: a hansi
0: man
3: a ingati nga phikizani na yo huwa marati hayi kona makoxo ya ta yi na ndlela
0: yo
3: tlurwa hi vathomo na vangove ava we mirabet
0: mi belele kule le vathomo ne
3: ah bo swivona ku phe vanhu vo kho hi xitali va lava nghena ku akwala ka makoxi lo vo haxa
0: ya
3: a ko va va yingiseri ntsene njhe hayi halo minjhani boti rat a ni hi lava ni encenyeta a ku fanele swikokwani gaveni vandla swona va chava xikhalabyani gaveni a ku minjhani boti rat hi pfukini hi ngo mini a hi kokani gaveni kala ka makoxi kwini maxika xi o ja loko futa ko nghena na nyanga liyani n'waxirinene mikhegula i mungoma a ngati hi lero a ngati mikhegula yaloyo o nga swi twisisa ku ka makoxi ku na vanhu leri tiku leri
0: ri na vanhu
3: mara loko ku ri ke munduku wu hatlisi chayisani swi ku tsandzini ku hi ya vonana hi mhaka yale hontiritana ka raja ka
0: ina ne
3: ani loko hi fiketa ya vona hambi gaveni wa ha ri na tho tihonci ri ya u ta humarendzi vona na ku na tihonci ku tshamise ku yini he ku na misinya ya tinyiri a ni tiku ku na yini swi byalabyalani kwalaya mara reka xikwembu xi dzaha hi mbanga ntobhe no riqingho ni ku malume reka ni tihlampi ivi ni byela loyi swa boha ni ku swa boha reka xinkwanyana xa fireshinyana xa kahle hi xinkwa lexi hi tandza tikota va lava leswo nghani madameji nyana wena swa boha nga zi lava leswo tikatika ivi lowu elisilo ni ku tana i ta sweka vuswa loko hi heta ni ya ku komba than'wi
0: kahle kahle
3: phela mindzuku n'wana i va an'wa hi tlhele damu leri a hinkwari jikelele leriya
0: i leri hinkwari jikelele a kasi
3: i ya vona le xivaleni phela laha swa endleka swilo la tikweni
0: heyi
3: swiyini kunene
0: i le ka makoxa kwalani
3: a mi tona loko mi tlhela loko mi ya fundhisa mi fundhisa swo twala
0: ya hi swi tiva ku heyi a hi nghenile makoxa wena
3: ma va dyondzisa mi ku ku va mi hambana na timhaka ta ku mi nga koki voko na nenge a ni loko se vhangeni yi bokini fanele mi fambafamba mi pfuxela van'wana ma swi twisisa a ni n'wimi xikombiso xa ku ma rhendeleka
0: ya hi ntiyiso
3: ma swi vona ni tsakile loko ni twela hi yo manejara ya mina mara namuntlha yi nga tlhawuli swona leya leyi a ri
0: 5-7-8
3: namuntlha swi nga ni tsakisi
0: hayi swi vula ku ya ha xotanyana yi busy leyi nga koni xo
3: a ve se ya mbhenyenyeni hayi swi nga ze swi swirha timbilu lava nga ku haxeni i se xala tihlungwani ri la ka makoxo hi lava va nga ta min'wana ti lwa wa ntlhowo pima va heta va tshwile vantlhandla ni TikTok ya radio machumela n'wama loko tswatswariwa handle makala na ku i mvana lowo ka nga xeri loyi byongo na munhu un'wana ku rhandziwa ka mina na ku vengiwa ku nga chumunu loko se mi ni twa hi nga ri se hina a xihuhuri a ni ncha kumbe va nga tlhe va photosa vinyi va xikhorokhoro vo kuma ku yi busy
0: sako
3: ku va lata hansi va tlela na
0: imbisihi
3: ku namuntlha na voni nga ri va be xikhongele xo koma
0: ei mi nga karhati mun'wana a tin'wina
3: va nga voka va nga fiki boti masenyani makhongelelo ya ko mara la ka hini nga ri a va khongeli nyana swinene
0: namuntlhava xikhomenyana xikhongelo
3: leswo koma
0: leswo koma
3: hlayiseka ka n'wana a xinganyisi
0: a ni khesile ka tatika
3: a na tsaka loko ni ku twa xikaxiyanamoya ku lava ku vulavula ntiyisa ni loko no twa mi yingisela va ku n'wana loyi a nga ndzi swona ntabeno ha bayibayi mi ta rhwalela maphepha a nga ndzi swona kwini
0: kwini
3: kwini hlayiseka n'wana sivana
0: a ni khesile ka
3: hi sweswo
0: i dyango a yi seselaa ka makoxa valava tiktok ya radio le a va khome kahle fele ka vadyava siku ta ka ri famba na hina ka nongonoko wa kahle u va na mikiseriwa jisra fam ka ri fambisa sweswo fele e nkarhi ka yivekela ka makhome mbirhi ni tsewa timina sawara liya ya nkombo yi bile le ka wari ya mbirhi ya nongonoko ni mikese mweni ri perele n'wina yebo
4: hayi mhaka na dumbadumba vele
0: hayi na yi dzumbe swinene n'wina ke
4: hayi na na kha dumbo
0: ina mani mani khome miri ku vhele
4: hayi mi yingisela hi ri kwala ka xitlhelani kwala hansi ka pawakona
0: ya laha si ka pawala ka xitlhelani laha
4: hi swona ngopfu
0: hayi mativa ni khesa vingiselo bya n'wina mo va n'wa xe vhele
4: ni ya titshamani ri na kenti wa netv
0: ina ne hayi no hlayisekani mina ka jisara ni kwala ni na n'wina kwalano
4: ahina hambi ni ehlehetele la
0: e kahlekahle ni mikhesile ka xitlhelani ka dyango va kwela ka xitlhelani wena mikiseri wa mina ne famisa sweswo vele ka ni ngona ku madyamba siku ramta 060 8 7 5 9 4 2 mikiseri xisra fm vuna nga bya ri kota ka ni ku phamela byoneni ka madyamba siku ramta ni ta ka vayingiseri vanharhu ntsena njhe ne mikese mweni ri perele
5: ahe
0: ahe
5: mi pfukini
0: oh hi dzumbile wena
5: Hai dzumbini.
0: Ii noko.
5: Ah, ho nghena na hina swisi.
0: Vo nghena na swisi, mi vhuya kui.
5: Ha. Eh? Ndo tungola tivuriwa.
0: Atvuriwe ne.
5: Hai khona, tungola tivuriwa. Ntsela mistoko, hai khona, hiko ku ngheniwa swisi.
0: Ezimilani.
5: Ah, kuna umwani.
0: Hai niko. La go bokoja la.
5: A voice le phela ai tumbete.
0: Ai tumbete ke am tsabe ka tsala mere kola nga sokeke.
5: A ku ka sokeke.
0: Ya le.
5: A le ndi vhudza ndi go hey a ku sokeke na lo wa ku sokeka fa mwe ni vhone humela lo kwa le station.
0: Eh a ndi place namusa ndi tsame jambe nkwa ri vana zakeni vana vho iba mo zwa lena leni ni.
5: Eh ha ya fa ni fiki ni xa mi se ha swinga
0: eni. Ma ndi go hi tsame jambe nkwa ri na motho.
5: Eh.
0: A ni a vhathu zwe vha sia nkwa kwa.
5: Sem tsamela nda stitch.
0: Ai matema mararo kwa ikserva mina man. Ah.
5: Ewa, ai ngari kona, mara mina anga yankona le swinwana swinwana kwa lomu ku fambile.
0: Na swisisa ya.
5: Mm.
0: Ai no akuna nkinga ina kota ku mkhoma man.
5: Ah, kha mingi se ri kona ka makosha
0: la. La Joani ni la.
5: Akuna kunwana vinyi va moya kwa la Joani.
0: La Joani ni mukhosa sidere ka.
5: Dakhe.
0: Dakhe ta tsomina. Above from Sassan Mix Rogers FM 060-887-5942 060-887-5942 Take a bit of a concern, no one got up and come in a jambia sugar and a moonshine, the carperilla.
6: I am Jam is a rush.
0: I say, Sakin, when I care.
6: I say, Sakin, man.
0: In no man.
6: Ah, car condele.
0: In Macama condele, la Mirquife.
6: Ah, it's a
0: Miguini.
6: Eh, I would Samoga la Kaya.
0: And la Kaya, who is the winner?
6: Laka gongongo lawa.
0: Laka gongongo.
6: Ami nantukulongwa shinangani.
0: Ntukulongwa shinangani. Ungwe na vanhu lavona.
6: Ah, hei na vanhu lava. Ntukulongwa shifetete.
0: Matima mara ni khesa mingisiru. Ungwe na vanhu laka gongongo lawa.
6: Dango, hai na nguina toto.
0: Kase kase ambara kore liangkai. Evi ulo kubangena malume efi mbana vona. Toto di teleleyo.
6: Ah, arta zirisha.
0: Kase kase ni khesa mingisiru. Ungwe na nea. Janko from Success Mix Rogers FM 060-887-5942 into kuno ngashinanga no loyene ari kwala mwenta ka mix ro hetelela ni kungeta vunanga ni le ka majamba sukura na mundla ri perile
7: hi persa na nwe
0: eh
7: ni yani
0: i sei sekile nwe na
7: na ne sei sekengo
0: i noko
7: eh ah ka mingi sera ri kwala ka mingi sa block 3 i mali zi majoko
0: mali zi majoko lava
7: eh
0: la ka mingi ni si la ne mingi ni si kuika men
7: Block 3.
0: Block 3 na.
7: Eh.
0: I'd find it faka la kamninginisi maniti ba ku antsa mninginisi. Ka mninginisi tsamela hi ku ina.
7: Me yes. By direct.
0: Ah, leke matuku yana mele ku swalanya no kala.
7: Metuba ku ya block 2.
0: Ah, leke mni antsa mani ala kamninginisi na ku vaka phela.
7: Ah, me nda ka Thom.
0: Eh, ka Thom na ku bona eh, ka Thom hi ku hana.
7: Eh se lo
0: mina ka thomo se lo kumsiya la thavi. Ikoma drive le
7: meka
0: mningini sa block 3. Ah ikwala ku suya hay mat mantsongo. Eh mat
7: mantsongo. Ah swi swi matala swi tsongo ngopfu
0: mani. Okay, am ta kutiva. Nim ka meri hlangana mani.
7: Mani zima joka mningini sa block 3.
0: Mani le zima joka ka sa mingiso tsongwe la block 3 la.
7: Thank you.
0: Say seconds in a junk call from Success Something Solid FM 060-887-5942. When I should like to come by Jamla Bon, Ekoba, Rumelanka, Disorato, Nobata Con Beratingo, Loco, Ekari, Yamatan, and Nogota, Beratungu, when I'm in Suramina, Eka, Majambo, Yan Sukranamata, Perry, Lemix Suramina, Hapanangabzuko, and Ekamajaba Sukranamata, and I think Roger Moshi, the priest of the Kenneth, now Pamelona Gabzaka, Telesogono, the Pina, Kanakoma, Timbus, and a similar one, Rataka, Rakashi, Marisha, Ajabo, Kumenar, Sabrakona, and Sabramana, KSB, Ago, Baby. Mama. Ertagat sembrana kan from sergat. Ai DJ KSB from sergat nama kan ze entertainment kan sembrana kan ada pinerona mix romena reperile ne.

su register fam ka rima ku mbiri nu em ku mbiri ntse bo timine tsa warra le yan nu ku bile e ka majambe su kra na mo tsaka yar mahlweni no no ku da mix register fam ka tpina ka hla mina no wede ka majambe la mwane er be kora simu daruna la ka shim gele shim sha shim resha a sha bo nu ku number 8 sabra ko na gras komoda ba karata ka dasa mbaka ka majambe ya su kra na mo da mix register fam ka si la ku shiri so na mix ro mina ana ya mahlweni ka ku pamela bo nanga ar ko na simu ka ba ku lunga la war sabra ko na ra karishma simu le ruane abare wa inama te pirika te sabra ro na mix register fam mix ro mina da kar sabra ruane ta ben ka ni sala ba nga la ka facebook ho indlela iyo ya le riperela

0: mara ku lahlekile ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku yi nkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

xolexo xiviko xi vika vunanga bya xigaza wena mikiseri wa musaseka tanihiloko ni ku tshembisile loko ni suka le ka nongonoko African Beats hi mina ya loyi ni vuyile leswaku ni ta xuxa na wena madyambu lawa vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene bya xigaza wena mikiseri wa musaseka 10 minutes past the 9 Karen Kesa Sunene Kusuka Laka DJ Raja Loyar Nangwena Leka Nongonoko and a mixer home Saseka Weekend Top 20 Famba Wizamfu Kabayanga wena e 3 o'clock Mina 12 o'clock on a Chaisa Wastiva leswaku ni swiendlisa ku yini la ka nongonoko lowu na themba se hi switolovelini ku ri ni rhanga ni khinula hi ti-legends ni rhanga ni khinula ni nge se bale tin'wani tinsimu tanihiloko ni ku tshembisini loko ni suka le ka nongonoko African Beats ku namuntlha ku ta va na ku cincanyana 11 o'clock hi swo hi ta va hi ri na xiyimbeleri wena mikiseri woni wa mina u saseka 10 o'clock hi ta va hi ri na xiyimbeleri ku se ku endleka yini kona karhi lowu a wu fambisa ku yini la wu fambisa ku yini nkarhi wa mina lowu nga laya khombeni mara na okay ni vula swona kwalaya ku ri laya ka 10 o'clock hi ta va hi ri na xiyimbeleri wena mikiseri wa mina u saseka va hi karhi hi famba na xona wo tshama wu ri hi ndleve u twa leswaku hi ta va hi karhi hi vulavula na mani weni khinula namuntlha wena mikiseri wa mina u saseka leswi vulaka leswaku tiqingho loko yi ku 1:30 kwalaya ni ta va ni ti pfula u nghena nyana hi nge se fika le ka timhaka ta ku bulabula na xiyimbeleri hikulo se hi za hi sungula ku bula na xiyimbeleri u nge wu kumi nkarhi lowa wa ku hi nghena hi perisana eka show ku ri hi 9:30 u va u karhi u nghena la moyeni la u vulavula u hi perisela vanhu vanharhu kwalaya wena vekiseri wa mina u saseka leyo ni le ku khinuleni ka vunanga bya xigaza bya madyambu ya namuntlha hi risimu leri sukaka the late Matswa Bemuta va ku Samaria.

0: mpumara msawale ya Yehova nele tshina ka yona wotikselwa mahala msawale aina nwenyile e msawale ya tshikwembu aya hina msawale
1: uzama tsinga ezi
2: kuri kulukumba vimba mkhwama valava va nyanganyisaku va chela spices nkarhi wo tala leswaku tinsimu leti ti ngheneleliwaku hi kulukumba vimba mkhwama hi leswi ti nandziha ngopfu yi na xipiriyoni xa ku endla leswaku risimu ri fambelana na mahungu lama ma vulavuriwaku wena mixirongo wa munhu wo saseka ndlela yaleyo ni ku teka hi risimu ra munene makhuvele kusuka hala va holofane hala va ka gege

la ku ta ku hi nene makhuvele kwalano wena mixer room no saseka ka album ya bona le inga thiwa ku bombeleni ya khale kwala ya ka December ntsundukani khane ni ba interviewa ku lokumba lava wena mixer room no saseka hi vulavula totala hi album le one ya namuntlha loko ni pfula tingo endhaka risimu leverini lava ku ri tlanga leswi ni lava ku ta ku hi kongoma hi hatla hi kongoma hi va perisa vanharhu ma swivona xikadyani xa kona namuntlha a xi le ku pfumeleni swona swona ni hatla hi kongoma hi va perisa vanharhu leswaku hi ta kumeka hi ngheni hi tele hi baxi xitahela lexi xa driver ya chopa ya driver ya chopa minkarhi yo tala yi ni tsakisa ngopfu loko ye mkhana wena ni nga deli van'wana nkarhi ni hatla ni suka va ta kota ku nghena ya ni kombile risimu ra man flow sweswi wena mixer wa misaseka va ku hi vambirhi ntsena na rona risimu leri ha ri ku rintshwantshwantshwa leri wena mixer wa misaseka endzhaku ka rona ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena.

0: Ela valala va nyumisiwe wena mixiro mno saseka hiku nge swi twisisi ku vana lava vanga va mavo makwavu so vari vambiri tsena ka vatswari va vona kuma ku vanga kumani Atela va hlambanya ku ka lowo ya muti wa boti mani mani ninge ngene ka lowo ya muti wa sesi mani ninge ngene miri va mbiri ntsena ka vatswari va nwi na hayi kona Simbora matimba swinene ku suka Manflow ka xibombi number 10 wena mixer home no saseka vako hi va mbiri ntsena nwana mani a nyumisi va lala hi hanya kahle hi khomana hi ku loko se hi endla leswi hi holova lezwi javulo so ta nghena hi ku olova Kari tingu ra wena wena mixiri umno soseka swi hi va perisa vanharu wena mixiri umno soseka hi ku swi hava hava ahe mile mweni mixiri umno soseka
1: Oyeni mweni ku ri perile ka kokwani wa ku hlula la Giyani a ti A ni ku ri perini aka kokwani wa risima vele ka bodela
0: ina
1: ni ku ri perini aka va mhana mdona aka ya ka nhlaniki vandla va hinkwavo ivingi va bava va perisa yani wa timbeva i kokwani gaveni la ka makoxa malume kwa mkwamuda nko
0: baya davo kokwani gaveni baya ahe milimu yini mixiri umno sasekana DJ kwamza
2: Reperini abashumi malimelishini
0: ahe body joe gift goodbye
2: hayi xewetani
0: hayi
2: voni famba na vo xikarhani xa kona
0: ina
2: ku na hlayisani madeni va ka chavalala kusuka laha tikweni ra ka Mswana u kona mamariya va ka makakani kusuka le agumbani kuna mhala mkateko kusuka laha ka xithelana hawa
0: ina
2: a vona ya pfuma ngoma ni gift jo kupa hi kusuka laha tikweni ra ka Mswana i tambu aka malume ifini ku hi te n'wana bava
0: hi ti khavulelini n'wana bava hi yisa mitirho ya GCR emahlweni
2: maswivona
0: danke
2: jika nga vona malume kwamo
0: impela ya mile bweni mixiri umno saseka ahe
3: the general person mina minjana
0: i pfukele minjani the general
3: sweswi mi ntwaku ni bramfisha loko mpfula fasera ni vona Dobson vini
0: ina
3: mo nghena hi xala tixungwana laha ka makoxa la i TikTok ya GCR ya ku na mfundhisi Khosa le ka nhlaniki le ku na Botrasel Novel makhelwani wa mina laha ka mbatsi lani tosela Jutas Rigidi ka mbatsi a va ri na munhu wo duma hi vomu hawu wa duma wa fika kwalaho u nge fiki ta vuyo hlamba kwini i the general ni duma hi vomu chope
0: Kensile swinene the general ku hala xidididini
3: chope
0: chope simulera ri tisi ku cinca ka hina vamakwerhu u kumaku ku ha holova lomu ndyangwini ri yingiseleni kahle ri mi cinca maendlelo malawa ahe milimo yini mixiri omu saseka
1: ahe malume FM kombela ku teka vanharhu
0: i mbilu yo basa pa mani makhuvele
1: ku na mhani dlawa la ku tsaka le ka nghovi
0: hi
1: ka swikwenyani mani
0: ku
1: na mhani lizi majoko ka mininginisi kwale ka mininginisi futhi ku na mhani mari ya bilankulu a va ri na mhani makhwela lavo duma la ri voningo la mugangeni wa ri voningo la
0: hlayisekani swinene mhani makhuvela
1: thank you
0: mvengela na yini swo tsakisa valala ahe milemoyeni mixiri umno saseka
4: ahe njhani
0: tofukazi pfukile minjhani
4: ekaraso sela makhovekuhani mi nghela na mani dawa la ku tsaka laha ka xikhunyani mi nghela na ntokolo wa hosi kwalaha ka xikhunyani
0: ina
4: mi hetela hi xisitshami kumbe laha ka mapapini a va nghenisa hi ndlovukazi ku notozeni mumbekela la yeni
0: mayena yeni ndlovukazi danke ya kusuka ka ndlovukazi ya ka mani wena mixiri umno saseka ahe milimoyeni mixiri umno saseka
5: ahe mati minjhani
0: i pfukile minjhani n'wina ina mara mi twalela kulu hambe foni yi volume ya n'wina yo va hansi wihi
6: protection ekuzolomo.
0: Eh.
6: Ba vhinengena mantongo mina mama kuvela vhuthu mama la kebese.
0: Eh.
6: Era kotara kama mala mina va lava ku ta vhuthu.
0: Eh.
6: Evini ta mantongo elisa ka magoro.
0: Eh.
6: Lamba tuli sala ku lamba mani.
0: Eh.
6: Ba etelela hi mhano wa mina daela mari ya rikhoto.
0: Mm.
6: Eh, ka u va kuruwa hi mwana wa vona nora rikhoto.
0: Agenza swinene se sinora rikhoto.
6: Thank you ma tshomela.
0: Thank you, taitsekane. Ya mavato va se sinora rikhoto le. Ko va vele ku yingiseleni ka nongonoko mara va kha ri va tilulamiseli ku khudzela. Leswi ha tembi ku ni ta fika na vona makumu na nongonoko lowu le ka 12 midnight. Ahe.
7: Ahe.
0: Ahe.
7: Mani Maxwell loko duma ni mi twini. Nghena na mani Maria Blankulu, nghena na mani Mathelani Finika, va nghena na mani Lizzy Majoko ka Mninginisi Block 3.
0: Hlayisekani swinene mani Lizzy Majoko ka Mninginisi Block 3.
7: Thank you.
0: Thank you. Xana kusuka ka mani Lizzy Majoko le ka Mninginisi Block 3 ni ya ka mani ke mi le moyeni mikiseri wo mina sasekana.
8: Nghena edejana va Paxton Kosa.
0: Ari
8: bravi. Nkukuna koko nwatelani le ka nandzu munu kwini ka le block 3. Ivi ni ta helezela hi mani muni hetelela ya lowu vaka vhetana mela yala tinhlungwani a ka ku yena a nga siri dzongo na un'wana vanhu lava nghena na mina kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyisi tiko ra hosi ntani ku muhakini
0: kesikukhesamina ange xilungu hlayisekani kwale ka nhlaniki.
8: Amen.
0: Amen. Xana kusuka ka mfundhisi kosa ya ka mani ke va nga tirhisaka vana ra yena
9: hi pfuleli leni ri vantena na hi laha ku nghena ka
0: ri lo ga
9: mativa ere ni heta ku rhekhoda to ve ni rhamba leya rhekhodini ni khumbe hi lowa ntukulu norha loko a nghena ni ku hayi na mina a nghena se mo mina ni xeweta yena norha surprise rikhotso ivi ni ku va maseve mhani kokwa wa risima le ka bode ivi ni hetelela hi va maseve mhani a xikhongelo wa jaha ka sikhwinyani vanhu lava na mhani a xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vanti huma hi ku gandla
0: hlayisekani swinene kwala France mhani a xihlovo
9: inkomu
0: danke. Ya karhi wa mina kha ku 12 minutes to 10, 12 minutes to xiyimbeleli madyambu ya namuntlha lexi ni nga ta kumeka ni kha ni bula na xona ni kombela ku teka vayingiseri vanharhu kusukela sweswi wo sungula hi loyi. Ahe.
10: Ahe malimesi.
0: Ahe.
10: Ni pfukile.
0: Ni pfukile minjhani n'wini?
10: Ni pfukile.
0: Ni
10: kombela ku nghena na vanharhu.
0: Mbilu yo basa pa.
10: Ni nghena na kokwa wa jini ya ku ejilongo. Na mangu ba nwa iforo la ka ka ka ro babo. Ni hezi sala hi boti Daniel Mashava kwala ka mbato. I mangwa Mashava la.
0: Ai se kan swinene mhani nwa Mashava.
10: Eso.
0: Eso na. Ya.
10: Danku.
0: Danku. Sente ka wa umbiri swiskala va ningete va le ku gimeteni. Ahe, mi le moyeni mixire o mnoso seka.
11: Aye ka bodzom komo.
0: Wot kwam kwam hi vala va hlayisekile nwana.
11: Hayi na hina hosi ya puterin botani no.
0: Eh.
11: Hayi mani ngena na bodberi ku hambula ka ngovela.
0: Eh.
11: Ni henda ni ngena ka ka tianda ni ku mandi dia ma ka ni ngena na ngi no.
0: Eh.
11: Ni henda ni akuni na ni ala zo dzoni la ni ku kino fuli popo ngena ni ngona na mani ka. Na wangena na mani ani kumtsanga mankhela wa Jesu ara kwala ka sianda na block 19 ka dotkomo
0: ai se kantu ne ne kwala ka sianda ni la
11: dange botomi na nanga mahlaise ka
0: danke
11: ya danke
0: na vata ku swiswi va hi pfalela ka xiphemu lexi a titengo lexi a ku va hi pirisana wena mixire muno saseka xana mi mani mi hi pfalela ku swiswi a hey
12: DJ Kwamzo
0: yalo ishimomondi ya mkami ifalela.
12: Nene ka kokwan senga ni ri kotse.
0: Eh.
12: Mandi ale kamba dile.
0: Eh.
12: Kuna mama shala nungoni mitili ka mhani na nguna shishani ka teka.
0: Eh.
12: Evi ni ale kama kocha le.
0: Eh.
12: Kuna shikwemba jida imba angi nunga haa.
0: Mm.
12: Aji jida imba angi nyamuto nungwena.
0: Mm.
12: Evi ni ale ama wale.
0: Mm.
12: Kuna papa remote loko kwa kumichini upapa mezi. Aji shishen papa remote.
0: Ina.
12: Kala wako la ala shishisuwa yako kwa nwa de junior. Jeleri sa kumutuwa sako kwa mtile na jiki jela. Ishi momo ndi yale. Ishi tekete.
0: Ishi tla iseke ishi tekete. Ishi eso.
12: Aye.
0: Ya iso na wai gimete lini ishi tekete. Wena mikisiro mno sasa eka ya matu ina nongo noko na vavona. Boti ru ni kusuka leka mavuza. Ay, shula tawala ku DJ kwa mzana mtla utsa kengofu kwa kandi ka mavuza. Ni. So ni mtekela risi mura boti ru ni kusuka ka mavuza. Ka albamu li inga tuwako vana vamina. Vakwe ika hunga seka.

Ya zwelesa kuri swinari na marimba ya kusuka la ka mavuza la wena mixere wa mosaka. Ya matama suka ka botironi kusuka le ka mavuza li ka mavuza kahle kahle ku khoma nambara loko swifika la ka GCR ku fikela swisi wena mixere wa mosaka. Hi rona tiku ri roxo ku fikela swisi ringana va hashi vo hlaya va nga la ka GCR. Hi vulavula hi vo mulambya, hi vulavula hi vo raja, hi vulavula hi vo mathonsi wena mixer umno saseka e vulavula hi vatombi yo zenya wa bona all those presenters vasuka kwala ya kama vuza ya risimulera ndhaka risimulera na themba swa ku hitse hita va hi fikelele ka awara ya 10 lani nga ta kumeka seni kha ni vulavula na xiyimbeleri xa mina madyambu lawa wena mixer umno saseka wena mixer umno saseka etweni lava va nghena ku endlela leyi va ku hey lava ni nge va nyike attention lava hambi vo lava ku endla yini na yini ku nga va ku ri mani va lava loko ku nga ri Dr. Sophie kusuka ka rifumo ra mina page 7.

0: session.
1: Ya va gimeta endlela leyo Dr. Sophie wena mixero mno saseka na ti biti ta bona ta matimba swinene ta ku chinisa hayi kona leswi zwingendleki loko ka u yingisela ti biti ta mshaka lo unga kumeka ka u gima nenge hansi kumbe u chinisa hloko nje wena mixero mno saseka xiva khome kahle DJ Wisane xiva bela vunanga bya lejo wena mixero mno saseka ya tavani kha ni teka xiyimbeleri kahle kahle endzhaku ka makete nyana lamawani ni nyika nyana lavawani va hi xavisela nyana swo karhi ivi se hi ta kota ku teka xiyimbeleri kusukela sweswi hi ya mahlweni
2: lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497 u nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6.

0: Ae, re perele Bing se re mo sa seka.
1: E tere sa mina.
0: Ae. Ae, re perele.
1: Eh.
0: Enna ma, e ximbeleri xa mina musi xa madambu ya namuhla lexi.
1: Ya, ximbeleri xa mina mabubi.
0: Oh, mabubi. Ae, vetene hi baya ri na mahika iku khale ka ntshembisa va yengiseri ku ntava ni ri na ximbeleri la.
1: Ya, se xifikile.
0: No ka ni nga tivi leswaku risimu leri ni nga ku ri tlangeni mi le ku ri tweni na.
1: Ri tlangeni ri.
0: Maritwa.
1: A ri le ku twani ku ri tweni. Mara ma nga byela rona loko ri sungula ku ririmi ta mutlhamuti.
0: Okay.

0: Okay, okay. Ri le ku vulavuleni hi swin'wana swa ku fambelana na vatukulu so.
1: Vatukulu va misava mijato hinkwayo.
0: Okay, i risimu ra n'wina mabobi.
1: Ya, i risimu ra mina.
0: Byelani hina mabobi loyi i mabobi wa le kwihi?
1: Mabobi i Thomas Maluleke la ka Ngove la.
0: Oh, kusuka kwala ka Ngove la.
1: Iya ka hina muti wa ka hina ku dumeku hi le ka Mutindiriki, ni n'wana Mutindiriki kwala ka Ngove ka muganga wa ka wihi.
0: Okay, tanihiloko hi kha mi twa hi kha hi vulavula hi ndlela leyiwani, vunanga lebyi kahlekahle i vunanga lebyi mi nga byi sungula rini?
1: Vunanga lebyiwani kahlekahle loko ni ta sungula ku tumbuluka a ku ri 2007 album ya mina yo sungula leyi nga chiwa ku Hasithuka Volume 1 ya kambisiwaka Madivani.
0: Xithuka Volume 1
1: ya vitanaku kasi yona a yi nga zi za yi vitanaku Xithuka a yi thiwe ku Thomas Mamanati hi loko yi cincela ku huvuya Game 2 music.
0: Se Xithuka lexi yini i vito kumbe i vito ra album?
1: Xithuka swi sukerisa engomeni ku na risimu rin'wana ri tlangwini va ku ya Xithuka se va ri tsakela swinene se loko va mi vitaku Xithuka Xithuka se loko ni yaliya mivhino ka wayima mivhini tirhisa leti leriwani a ka timhaka ta music no ku hayi i Xithuka wa mabobi.
0: Xithuka wa mabobi. Se leri risimu ni nga ku ri tlangeni sweswi ra ku vulavula hi vatukulu, mi ri vatukulu swi endlise ku yini?
1: Vatukulu va misava mijajini hinkwani mihlasaka twanana. Ka vatukulu a ku ri na swin'wana hi swi sungurini swa vatukulu swa xitokofela. Leswi ku hlangana na ku hi ya ku sunguleni ka nkurhu ku na van'wani va hahanile va nga hundza misaveni se a ku ri na nkarhi wa ku hluvula se va ni byela ku hawa endla risimu ra ku hi ya ku sunguleni loko hi ve hi endla team ya vatukulu ku va vatukulu va misava mijajini hinkwani ku hamba ku loko ku ri na ntirho ku ri humesiwa mali yo karhi. Se loko ni ta tumbuluxa risimu rero loko vatukulu va misava mijaji n'wengwani vona namuntlha swa ka twanani. Mara khombo ra koho a swa ha ya nkule.
0: Himpela na hala ku ta vutisa xivutiso xexo ku swi kotini ku ya kule na hikula ku nga na timali swa hluphanyana phela.
1: A swa ha ya nkahela swa ha ya nkule leswi leswi ya ku ta swi vulavula na loko va yingiserile vatukulu va swi tiva na voko a swa ha ya nkule. Mara hikuva hi xivono xa mina a ndzi va swi tiva na voko a swa ha ya nkulu. Mara hikuva hi xivono xa mina a ndzi lavele na namuntlha swi va swa ha hanya vatukulu hi mpela.

0: ka go tshoma yena ba go famba ka mkarhi ma tika tatukela na ku fana na sweswi se swi loko endlekile
1: na
0: tinsimu ta mabubi tinsimu leti nga na ximoya leti hanyaka ndzeni that is why na hina ni nge pfuki ni cincile ni ta famba hi layini leyi ni baku swilo swi hanyaka misaveni leswi humelelaka na leswi nga ta humelela mikarhi leyi taka.

0: endle ku tlangeni ka thireke yin'wanyana ya ku sungula hi ku mi nga ni voni ku famba ni twa mbilu ku vava yi vavisiwa hi yini mbilu laha mabubi
1: mi nga ni voni ku famba ni twa mbilu ku vava ka lembe leri nghena nkarhi ku na lembe rin'wanyana kuma ku nga ze ku humelela swilo swa ku hlayahlayanyana laha ku nga vuya ku n'wansati a famba teka swimbalo a ku ya swivonela yin'wana pulani loko na ha tshamile ni ya twa ku humelela mafu ma ku hambanahambana aka vakokwani loku nga tswariwa mhani
0: la
1: ku nga vuya ku lova xisi wa mina loko ya ha tshamile ya ta ku lahla xisi ku vuya ku lova n'wana malume se ni vhino ka a swi ri swi leswi nga humelela ku famba ka mhani va la kaya a swa swola swi ra swi hlola mafu leka vakokwani leswi nga tswariwana
0: loro mbulavula mutiyiso kahlekahle laha hi timhaka ta ku mi languta vutomi bya van'wani mi yimbelela hi swona i mitiyiso leyi nga mi endlekela
1: ku ri karhi simulero ni langutile swi swi nga humelela mina swi nga humelela hinkwaswo swaku bya mina
0: okay muwe ni nyikanyana vayingiseri karhi va ku va ri twanyana risimu leri hi ta vulavula ku ya mahlweni khomisani sweswo.

0: risimu ra ku twisa mbilu ku vava hempela mabobi. Se mi nga ni byela loko n'wini mi kha mi ri tlanga n'wina n'winyi wa rona a yi humi mihloti loko mi yimbelerisa leswi.
1: Ah, loko se ni ze ni sungula ku tsala tinsimu yi va se yi hume khale se yi herini se ni va no perfumuni.
0: No perfumuni.
1: A wu ri ni teka swilo leswiwani leswi yisaka van'wana switori leswi ni tekisa kona mina ka van'wana vanhu.
0: Se ni vona ku sweswiwani mi nga ri humesa risimu leriwani a ni masikunyana mi ri humesile loko mi ri tlanga njhe mi tshamile njhe ri mi tisela yini kwala mapfalweni ya n'wina.
1: Loko se ni khumbula ngopfu lava nga famba ni tlanga rona risimu leri ku va tshama va ri kona miehleketweni ya mina. A na ha hleketi ngopfu lava ya va nga longa tibege va ya va hloma kun'wana ku lava ya mi siku leka vukati byin'wana na hina se hi teke van'wana hi tshamaku na wona. Ni ri na lava hi nga ta pfuka hi nga ha va voni lava ya hlekani na mavhidiyo a ni marito halani i ri kati ya swo hlola a swi hlola mafu ka vakokwana wa mina le ku nga tswari wa mhani makona a ni ri na ngopfu lava ya leswin'wana swo va swi lo nghenelela swi tatisa risimu.
0: Okay. Ya, wena mixerum no saseka wa GCR loko ku ri wa ku hi pfulela sweswi wa ku phaphama sweswi u twa ni kha ni vulavula na xiyimbeleri swi tivi leswaku ni vulavula na mabobi kusuka le ka ngove leyi i ntambi ya la ka ngove leyi wena mixerum no saseka. Ni twa swichayachayani swa n'wina swi ri na matimba.

0: Nene mabubi e swi chayiwa hi mani n'wina mi swi chayaku
1: swichayachayani swiwa swi kumeka swi kha swi chayiwa maseve wa mehe lisitele maxava i tiveka tanihi maselini yena ni tlangelaka swichayachayani swi
0: siro se n'wina mi chaya yini kwala kumbe mo ta hi ku yimbelela
1: mina ni ta hi ku compose music ni tiva kunene hi nhloko ni n'wi byela loko ni kombela mi ni fakela leswi nge ndi famba swo a ni masiku lama swi olovina swa ha fana nkarhi wa
0: fane na khale mpela ya mhaka leyi mi hi boxaka laha na ya ku heleliwa hi swikoropo ma vona yin'wanyana yi karhataka swinene yi endla na ku vanhu va maxaka va nga ha kumanikumani swona
1: a ni ma vona ku loko mi la ta vona vanhu lava nga va nkoka vuton'wini mi nge xa vutomi swi fika swibendla mi nga voni hi loko swi kha swi famba kahle vanhu vakela vanhu va kha va swi taka laha chile loko mi nge swi dendla ku mi nga ta kota ku vona va nkoka na lava nga ri ki va nkoka
0: kona mpela
1: na n'wansati loko ri kweni mina n'wansati ni nge ntirho wu hela kumbe munhu a faka huma tekini a tshama hambiswin'wana swi hlangana swiganga swi hiye hi yalowo mara loyi u tshama mhaka ya chilini a nga ta n'wi kona vukatini kumbe a nga ri munghana yena
0: ina ni le ku tlangeni ka rin'wana risimu ra n'wina ni ta mi byela ku leri nga ku vulavuleni hi yini.

0: timhaka ta ku va ni byerile mhani wa mina ku la misaveni n'wananga u nga pfuki u tshembe munhu eyi a hi vulavuleni hi risimu leri mabobi
1: i anaconda
0: oh vito ra rona hi rona ra anaconda leri na hi vona
1: risimu leriwani va tshame va ni byela mhani hambi ku ri bava na vona va tshame va ri ni byela ku ti hanyile leswi i nga na swona nga pfuki na siku na rin'we i tshemba munhu i xihari munhu ntsena loko mi ri swilo se ku ve na siku rin'wanyani a na ha tshama na mhani lava ku ri ni nga swi vuyiselanyela ka siku lexa mara swi nge yivi ngopfu ka risimu rero a ni tshama na nsati mina loko ni ri na tinkingha ku ri na mhani van'wana va nghena kereke ya Saint John a ni va gomela ehlangifamba mi ta na mhani va heta soliva se mara ni swi vona ku a kahlekahle la ni nga ku ku na xikungu xo karhi kahlekahle ku na nyoka leyi ni nga yi tshemba ngopfu leyi nga ku fayeka ndyangu
0: anaconda leyi
1: anaconda hi leswi ri nyoka yi kulukumba leyi nga tumbela leyi lavaka ku ta mikoti yo tela ni nga yi voni se loko ni ya swi tsumbula ni kumeka ni nga va tirhisi loko lexi xi humelelaka xi nga ta humelela xi ta humelela nkarhi wa xoho mara ni nge ngi ta timhakini a ni kona ku loko n'we mi holova na ndyangu munhu a nga fanelanga ku a mo hambana kunene he mi vavisana mimoya ku lunghisa sweswo swi ri ku byeni ku vita swi ri kona nkingha yi pfune miehleketo ku hi swi lunghisa njhani hi teka muti lowu ya
0: mahlweni
1: se munhu o fika ku hawa mo hambana i anaconda munhu yaloye swi a nga kahle aka muti waloye
0: o nyanya ku nyanyisa xiyimo ku xi nyanya ku tika
1: xiyimo xo nyanya ku tika leswaku siku rin'wana mi nga ze mi khomana na mavoko hi mavoko un'wanyana u tikuma ri ka ndhawu ka nga ri yona hikuva ku yini wena ni nga ku vita i sendzela ku tshama hansi na leti ni solivisa timhaka ta mina ma swi vona se a ni la ta kombisa na vanhu van'wana ku loko va hlangana tinkingha a va ringeti ku tshama hansi ezenuna na nsati va tisoliva ti helela kwala ndlwini va nga vitani un'wanyana munhu ku swa endleka ku va yi hava holovisaka mara va nga n'wi vona tumbirhi anaconda
0: r okay se mi nga ni byela lava hlavelelaka laka tinsimu ta n'wina i va mani
1: ku hlavelela machilini producer ra mehe na mehe ni faka tin'wana tibekiwe kwala ni va ri chu
0: okay se vunanga lebyi loko hi kha hi byi tlanga na lomu ka swiyanimoya n'wina ku na lomu mi pfoku mi rhambiwa tigigini mi ya mi ya byi performa kona
1: mina na tigigini sweswi a ni ku rhambiwini ni ti byela ku nkarhi wun'wanyana xikwembu loko ku ri laha hanya ni ta rhambiwa hikuva ku ta fika laha xikwembu xi nga ta teka minyiziko ya mehe xi wu veka mepeni vanhu va kota ku twisisa leswi ni swi jumaka ni vulavula hi
0: yinihikuva
1: loko no tsutsumela ku mi duma mi rhambiwa swi laka masiku ya mehe ya ku hanya fika ya koma ku ri kweni mehe ni tsutsumele hi xipidi se swa ntswa ni famba kahle ni languta nkarhi wa kona
0: awu no hi mhaka ya ku saseka ku twa sweswo ha leswi mi poku mitlangiwa kwala ka GCR na swi tiva leswaku vanhu vo tala se a va mi tiva swinene
1: ya na tshemba na ku pfumela na sweswo ni kha xi ni tiyisa swinene ku ni ta mahlweni kha ni tala tinsimu hi laha hi ku tinyiketeni a ni nge hili matimba no ku hayi a ni rhambi u kwini kwini a na ha tali tinsimu hi njhani njhani ni ta ya mahlweni swi mi ndleki swi nga twali ka ni nga ri ra mahlweni
0: impela mutiyisini se tinsimu leti lomu ni vona mi ri na nyiko ya ku veketela timhaka to tala mani ta ku nga ti nga vuyeleli tin'wani mi swi endla hi wa karhi muni swilo leswi mi va mi kha mi tirha swona ntsena vuton'wini bya n'wina
1: a ni tirhi swona ntsena leswi ni va tshika ni va na nkarhi wa swoho ni ti nyika swoho ku swi swa ni ya endla music ni va ni karhi ni tirha hi swin'wanyana swa mehe mara a ni tirhi milungu
0: okay
1: ni tineka nkarhi ku ri loko mehe ni sungula ku practice music ni faka ti-earphone ka foni ni tshama ni tineka khona ni tshama ni ri leswi ku ri beat ni tshwa ni karhi rila na ku fika ni tshama endhawini ni languta vanhu
0: no vona ka
1: loko no vona onge ku na un'wana a nga ni rhandzi wa ni monya mara a fika tshikelerisana swi kota ku swi kopa ni endla risimu ku ri nhloko ya mehe yi faste ku khoma ni languta munhu a matini a ni languti ngopfu matini ni languta mbilwini
0: embilwini
1: ku ni languta matini swi ri ni ta famba blind hi siku rin'wana
0: okay se ni vona na rin'wana risimu le hambi ri thi ku taphiwe hantiva hambi ni hlaya swona na
1: taphiwe
0: taphiwe leri ri vulavula hi yini leri
1: ri vulavula hi jaha ri nga ganga ntombi lava nga tshama malembe ku ringana mambirhi kambe jari nga tivi kana ntombini ntombi leyi huma matikweni ya le handle matiko ya ankela ni Zimbabwe se ka vana siku rin'wana jari ku hi ku yi khale hi tshama swin'we swi lava hi vhaka ka yena ka vatswari va wena mehe va ni tiva ku tshama swin'we va crossa border va famba va ya entsungeni wa malwana loko va fika le ntombi ya chava ku nghena le ka vajaha yi ri wena na nghena la wena rhanga na n'wana nghena le ndyangwini u va byela ku tena mina loko va nghena le mutini va vutisa ku hi imani bala i ri hawa mina hi mina mabubi ni huma kwihi a ni xitori lexi xi ndla xa mina ni huma le mizanti leyi ya xigazini i va ka yini ni tena ta phiwa n'wana wa n'wehe maguru va tlula kan'we va ku gava wa le hansi va tiva munhu ya la hindzini misaveni va vana munhu ma nga tivi huma kwihi leswi ku vulaka ku swi na nkoka ku loko munhu a tshama na munhu un'wana n'wana u fanele a tiva na huma kona munhu lowu wa hanya a nga hanyi ndlela leyi
0: impela tinsimu ta xigaza ti hi tisela tidyondzo siku na siku ni kombela ku hi ri tlanga va ritwa va yingiseri risimu leri mi nga ku ri hlamuseleni sweswi
1: alright
0: hi swona.

0: La batako e kona mabobi kwalano wena mixer o bona saseka ka risimu ra bona leri vanga ri thaku tapiwa tapiwa lo swivula yini swina meaning yo kare mabobi
1: tapiwa e i tira munhu loyi a vitana wako i tapiwa
0: rona e vurona
1: loyi anga loyi a tshama na ja
0: vanga
1: hlangana na mudzanti
0: anla ku twisisa ku meaning ya rona kumbe leswi ri hlamuselaka swona vito leriwa na rona ri na hlamuselo yo karhi swi yena na ku na risimu leri
1: tapiwa sa fana na ku va ri inyikiwe
0: inyikiwe okay no timhaka ta ku tsakisa swinene ni nga ni byela titambi to tala loko hi kha hi vulavula na tona ha tala ku ti vutisa ku ti manejiwa hi va mani se mabobi u manejiwa hi mani
1: mabobi ya nga si tshama va na manejara ni nga na nkateko wa ku ni va na vutlhari bya swona
0: mati maneja hi n'wexe
1: hinkwaswo ku va swi humelerile ku va swi fika ka GCR swi fikisiwa hi mehe hinkwaswo that is why
0: na
1: ku hi swi tshuka ku va na mabobi music production mabobi music production ku hava va ka mabobi music production hi mehe
0: okay
1: swin'wana na swin'wana swi nga ta xi kuma xitsaka ku mabobi music production xi va xi endliwe hi mehe va xi huma mavokweni ya mina na nqambi yin'wana loko yo va swi tsariwe tani se swi ri yi huma mavokweni ya mina
0: okay
1: unless yo fika yi tikurisa ti endla nga ku yi na matimba ni tshika mpfhukini hi ndlela yaleyo
0: okay weni tlangela rin'wana risimu ka lineup ya n'wina la ka interview ya hina madyambu lawawani hi ta vulavula hi rona hi nga se fika emakumu nkarhi wa munaku wa ku 27 minutes past 10 nkarhi wa ku wo tsutsumisa swin'wana heyi

0: ya le risimu ni ku ri tlangeni sweswi ri thiwile ku maseve wa mina.
1: Ya maseve wa mina, maseve wa mina a le tlangela ngopfu ni ri kongomisa ka producer ya mina risimu ri. Loko ho maseve wa mina fanele ni ba risimu ra ku ntsimu ku jisa wena byela vayingisile. Va va hinkwayo, na vaseketeri va mina. Tinsaluto leti nga na tona ta kahle. Swi swa ku tala ngopfu eka music ivi a kumeka a ni guide ngopfu ku va na namitlhambi ni fikelela ni tinyungubyisaka hi risimu tin'wana rin'wana ri ni ri talaka. Tin'wanyana u kumaka kun'wana fane va ri na mali ya ku hakela a ni byela ka wa swibi xi pfulekini nkarhi wun'wana na wun'wanyana swibi swa yehe tanihi rikhoda ku ze ni vito ra mina ri fikelela laha swi va ku ri karhi ni swi vonaka ku se ri ya tiveka. Ndzi ntlhari somero wa ku a va talanga wa maseve vo tani. Van'wani makula na munghana a suka a humelela a nga ha na vutomila a pfuna van'wani vanghana. Swi lwa hi ku leswin'we hi tshama le kaya leni loko vava va famba va siye titiya hi mehe ni va fayela titiya ti nwiwa hi ndlela yaleyo a hi rivalana namuntlha. A ri swiyini.
0: Okay.
1: Na lava va hanyaka na vanhu a va ringeti ku va nga rivali andzhaku kumbe va rivala vanghana lava nga tshama
0: vahanya na vona. Ya hi mhaka ya matimba swinene. Eka nkarhi loyi hi hanyaka ka wona mabobi mi ta twa tinqambi to tala ti ku hale swa vunanga kahlekahle a swa ha ri na macheleni kahlekahle. Se n'wina mi wu kuma kwihi kahlekahle kumbe matimba ya ku ba tihiti na tihiti mara van'wani va kha va rila hi timhaka ta ku haya swi na macheleni a ni khala hi tiva va ku loko za kamba tinsimu ti huma ti nga ri tinganingani ha xikhwama xa nyuka ma
1: mataku swilo swi famba na mikarhi tololi wa masiku a wu humesa ti-CD na tikhasete swi xaviwa va ku sapotala vana lavayani mara masiku lamawa swo download-iwa nkateko wa koho van'wani va yi kuma mali mara van'wani a va yi kumi hikuva va tsandzeka ni information ya ku va pfuna ku mali mi nga yi kuma swona so van'wani va yi kuma hi ku virambile
0: masivona
1: kasi loko wo pfula business ya languteni ku mindzuku i lata vuganya yi famba hi movha swi endlaka swi suka swiriwa xavi ku swi taka tibanana swibola hinkwaswo swi nga ri na loyi mara ku i langutele ni ufa malini se kasi munhu a endli xilo a tibyela ku mara ka rin'wani ra masiku xikwembu xi ko xi ta ngheneleni swi ta va kahle ni ta fana na van'wana ene a nga endli xilo ku na ta fana na mali loyi a nga duma ku i ta khokela u swi teni ku tirhisa yini maswona wana n'wana tirhisa swa yini misaveni ku a tikuma a ri kahle se mehe a ni tirhisi nchumu ende a na ta tirhisa nchumu na ku tirhisa matimba ya xikwembu ntsena ku hi ntsena tinyiko letiwa ti koka kumbe no teka ti-chance kumbe njhani na mara na swi tiva ku siku rin'wanyana ri ta fika i ripfumelo ra mehe rena.
0: Ya mi vulavule hi swa ku downloader laha vunanga lebya n'wina byi kumeka kwihi na kwihi?
1: Bya kumeka a online mara ku na byin'wana byi nga kumekiki hi mhaka ku mukamata ta akhawunti ta ko ta WhatsApp ta online ti pfa ti deleteka swi rhabeka mara tin'wana tikulu ti nga koho mara loko leti va tlanga kula no va nga ti voni va ni fo va ta ni fowunela bya xiya nambara mara va nge ti kumi mahala se swi ri i fanele a xiya mali yo karhi loko ri xava ka mina hi WhatsApp a ri duri.
0: Okay, ya loko mi kha mi vulavula hikwalaho ka WhatsApp ni twa mi kha mi wo tala kumbe loko ni kha ni landzelelisa leswa status swa n'wina mi kha mi khotakhota na tivhese ta ku tala bibeleni na sweswi loko hi kha hi vulavula ni twa mi kha mi vulavula ngopfu mi kha mi khumba exikwembu ndhaku ni mi vutisile ku mi tirha yini swin'wana mo va mfundhisi.
1: Hawa ni mfundhisi tibela tinsolo swa ha fana na vupfungeri bya
0: xinsi mi bahlolo swi nyawula mabuku.
1: I swa ximoya na swoho leswiya vapfundhisi va mijiki va swi tseketsela hinkwaswo swi vulavula swilo swin'we
0: vupfumeri byo karhi
1: swi ya ku munhu swi tirhisa njhani
0: hi ku na swi vona mikama wo tala switetasi swa n'wina na tala ku swi landzelela la ka WhatsApp laha na tala ku vona mi khotakhote tivhese to tala etibibeleni ka mi hi dyondzisa swo karhi that's why a ni vutisa xivutiso lexiwani.
1: Hawa no va munhu loyi ni rhandzaka ngopfu bayibele ku tlula mpimo ku ri ntshembo wa mehe na tshemba ku xikwembu xi koho na tshemba ku impela xikwembu xi koho misaveni.
0: Hey, Se a kan vulavula hi swa ti gigi le ndhako le. Lero loko ku ri kahle kahle vanhu va tsakela ku miramba ku mita mita pfumbisa mitlangu ya vona, mi pfulekile ku endla sweswo.
1: Eh, ni pfulekile ku endla sweswo. Ndzi ntsena mina vo hi pfumelelana hi twanana ku ndzi nga tshukana ni ka fola. Ni ya tshikile ndzi nga kota ku ni attend. Gigi n'wana yin'wanyana. Ni kuma gigi.
0: Okay. Ya. Mweni ba karwa be na wona se u tiwe makondlo man mweni ba le ri thireke hi vulavula eka hita songa songa mabobi
1: awan khansa mina atlanga ni tsavani tsiri
0: izo.

0: risimu leri nga ku ri tlangeni sweswi ri thiwile ku ri vina ka linoka. I xiyini lexi mi yimbelelaku hi xona? I xiyini lexi mi yimbelelaku hi xona lama Bobby?
1: I xiloveri a ni ri yimbelela hi xiloveri ra xopa xi ni banyela kun'wanyana xikatsongo. A ni ri ri giya ni va vino ka linoka mawe ri vino ka linoka nasi ri vino ka linoka ku ri a ni ta ezama ku endla risimu rin'wana ra ku ni ri ba hi xiloveri ku ni va na tisapota swalanara ene tiumeka ku ri humaka leswi ku nga vi ngopfu leta ta ku ti tshandza ntsena mara ni fane ni ba na tin'wana ndzi va ri choko ri vina ka linoka ku ri a ni masaku i vina ka linoka njhani ku na ku vanhu mi kuma ku ku na ku hungaseni like ti-tavern so mi nga ta kuma ka cina swinene baratori movha mi swi vona ku a nga na chelete ta vina ka linoka to cina ntsena ku va n'wi tlela vuswana va n'wi tlela
0: okay, se Mabobe mi nga hi byela nyana hi ta ndyangu wa n'wina kahle kahle. Mabobe i munhu la nga teka munhu la nga na vana.
1: Ni ni tekile ni na vana nakona ni vulavula kwala WhatsApp wa mina ni mutswari ni tatana leswi ni nga tekano va jaha
0: a ma va vula ku i mhanimani mhani mabobi
1: i mhani mabobi mhani mabobi na vona va yimbelela ku va tshama va tshama ri tlanga kwalano
0: va yimbelela na vona
1: va yimbelela na vona
0: lero loko mi ka mi ba tinsimu to tani swi zi swi va nghenelela na vona va swi tsakela swi leswi
1: va be va swi tsakela va na EP ya kona mara a hi ku a nga se dya hi swi yisa mahlweni mara hi ta swi kumela nkarhi va vuya kahle hi yin'wanyani xangu
0: yeah. Okay, no na kesa swinene ku twa sweswo eko a swi tiva ku tin'wani tikambi minkarhi wo tala loko hi tala ku vutisa swilo leswi swi nga personal ngopfu a va rhandzi ku swi tsakela ngopfu ku swi hlamula
1: kasi hi swona swi nga na nkoka sweswo a ni ku na tin'wani tinsimu i nge tiendli i ri hava ndyangu i fanele ti endla i ri na ndyangu ene a swi kahle ku tumbeta nsati wa wena munhu a ku a ni na nsati a ri na yini vula ku i na yini na swivona
0: okay. Se loko va lava ku tihlanganisa na n'wina vayingiseri va GCR tati loko va kha va twa vunanga hi ndlela leyi va tihlanganisa na n'wina njhani?
1: Va ta ni kuma ka nambara ya 065
0: 63
1: 98 214 Mabobi va ta kuma Mabobi
0: Mabobi va kuma na tinsimu leti hi nga ku tihlangeni laha mi ngo yi nga ta 40 nambara liya
1: 065 63 98 214 mina ka Facebook yi tirwa ku Thomas Mabobi va ta ni kuma kona va nga fika va nghena lava ni xaweta ni ta vuya ka vona loko va va kuma mara nambara leyi yi tirha 24 hours.
0: Okay, se ku na ti-upcoming artists loko to tshika ti tsakela ndlela leyi mi nga ku endleni hi yona vunanga ma ti pfuna kusuka ehansi.
1: Mi ni tsakela ngopfu ku artist yin'wana yin'wanyana munhu a lava ku ta tumbuluxa vunanga ni n'wi pfuna loko ri kona swi tsakela ku ni n'wi pfuna mara ni gonda munhu wo tikurisa henhleni ka mina a ri munhu wa ku va na rhasi loko ni n'wi vona ku munhu loyi nga ku ta ntirho vutlhari ni huma ka yena swa ndlaka ni fonira ni nga khomi mpfuno ya yena ku ri ni humile ka wendlela yaleyo mhaka ku a ni twana huwa ni twana na munhu loyi a nga ta ku loko ni n'wi komba na mundzuku a nga ni kuleli ku ri ndzondza munhu wa ku va na xikolo henhleni ka vutomi bya mina hi swona xi ndzondza ku ngopfu sweswo ku a ni ku tshama ni pfulela munhu na wun'we ntirha na wun'wana na wun'wana misaka
0: okay ku nga va ku ri na swin'wana mi tsakelaka ku swi hundzisa ni nga mi vutisangiku Mabobi tanihiloko se na nkarhi wa hina wu hi helelini laha.
1: Leswi ni tsakelaka ku swi hundzisa before ni famba a ni ta ku lava tsakelaka ku va ti-artist a va rhangi va tekela ngopfu timhaka ta xikolo enhlokweni mi-music hi wona wu to va ku swi veka business a swi tava business mara dyondzo hi yona yi nga na nkoka ku eka kuma ntirho lowu nga ta wu tirha vutomi bya wona hinkwabyo kota ku hlayisa nsati na vana na vatswari na vamakwenu na van'wana va kula na vona dyondzo xitlhako
0: a tinyungubyisa ku va na nkambi ya matimba la ka Nghove laha
1: khensa mina ne ka ngobe loko von tekela nhlokweni hinkwana a bote magezi va kara bawa a va nga ta ni tshika va kuma bubi a va ta ni support wa kayi khome kambe ya matimba ku leswi va ni khoma nhlokweni swikulu ku hundza na leswa ni tika
0: se minkarhi yo tala mi va mi nga ri la ka ngove mi va mi ri ku hala swilungwini
1: ni va ni ri la Pitori ni kumeka la Pitori mara masiku lama ni rhandza ngopfu ku ya kaya
0: no akensa swinene ha mi nga lela vayingiseri va n'wina
1: vayingiseri va mina hi ku ri Mabopi Music Production a ri koho amoyina ka DSR ni kombela mi va ni sapota hinkwavo ka voho va fika ni tshemba ku a ni nge pfuki ni tsala music wa ku va na madzolongo lowu wa me wa ku hanyisa vana ku lunghisa mindyangu na ku dyondzisa vana ku va nika vutlhari
0: ina no na khensa swinene ku va ni ve na n'wina madyambu lawa ni kha ni khensa na mujahani khodani na va programs manager va hina the real Miss K ku va va ni hlanganisi na n'wina ku hi va swin'we la ka nongonoko minyawurisa ma
1: ya mi ni khensisela ngopfu ka vo tatana khodani cawuki un'wanuna la nga na timtswalo ni loko mi ni twa ni vulavula laha no wana va ni hindzile mavokoni ya vona lava nomere xikalo
0: vo jikijela
1: xikalo
0: no na khensa swinene va na madyambu lamanene Mabobi
1: inkomu bava na n'wina mi haxa mi ya matsweni mi hanyela hi tlhela hi hlangana nakambe
0: no hi swo danke
1: danke
0: ya va lava ku ri Mabobi va fambaku hi ndlela leyo va nga na mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena wena mixiri n'wi saseka khomela vayingiseri va GCR xiyimo xa vuthekiniki bya hina a xi le ka xiyimo lexi xa ku hi nga kota ku vulavula nakambe yi ri le kule tanihiloko mi twa leswaku a no va na yona laha studio se leswi ku va hi vulavula na yona yi ri le kule ni mi connecta na laha tiqinghweni swi le ku tikeni nyana swinene enkarhini wa sweswi

wafambili ndlela leyo mabobi wena mixero mno saseka ya karwa mina kwa ku kota 211 wena mixero mno saseka tava ikha ya mahlweni ni ku nika vunanga lebyi ndinga ku lulamisela byona madyambu ya namuntlha leswaku ta tiphina hi byona vo tala ni le ku mirivateni na vurhongo lebyi kahle kahle mfanele mi vaka byona sweswi vhele swa boha ta xigaza unga ka u nga khudzeli ya ku biwa nkatara laya xiyimi xa le henhla ngopfu wena mixer omno saseka unga ka u nga khudzeli hi ndlela yaleyo tikati ya ni la ku tlanga risimu rin'wanyana leswi se network ya kona yi sungula leswiya yi nga tolovela ku swi endla swo ku kahle kahle ku nga tirheki kahle la studio wena mixer omno saseka swi endliwa yini madambu Hey, kusuka leka ngove leyi ni vuya ni nghena la ka sikhunyani ni ya nkuma ma Eli rhandzu ra nketani

0: ku risimu ra matimba swinene kusuka ka maeli rolero last khunya ka sikhunyani wena mixire wuno saseka va ku ri rhandu ra nketane ya leswi vanhu valavo wa swi vona ku a va hambaniseki hi leswi va tshama va ri swin'we na swiambalo swa kona u kuma ku ha ku ambaliwa swa ku fana so masiku lawa leswi ku nga na gili lowa wa ti-tattoo wa kuma xifuva lexiwani xi drowile kanda xa n'wamuzamani la ka xifuva xa Buti Magezi u kuma na kona kwale ka va n'wamuzamani ku drowini xikanda xa Buti Magezi wena mixire wuno saseka sweswo swi vhe swi tikomba leswaku ya leri ri rhandzu ra nketani a ri nga tshuchiwi hi munhu tanihi nketani leyi kahle kahle i kumaka ku yi tiyile ya vutshila bya titambi ta Xitsonga wena mixire wuno saseka la ti nyikaka vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene 6:00 to 11:00 hi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena wena mixire wuno saseka na hi ku bela ka tona hi ku seveka ti kha ti nyika tidyondzo to karhi wena mixire wuno saseka ya urna mina DJ Kwamza phone kwala kwa ka nongonoko wena mixire wo
1: Gmail and Meet are connected and in one
0: ya loko ina gava ku ri mani ke va lava nghenaka hi xidumu xexo loko nga ri Dr. Sandlin Chabalala kusuka ka album liya yi nga thiwa ku phephisa nwana va ku nhavutani loko hi suka ka rirhandzu ra nketani hi ta ka nhavutani u ri yingisela risimu leri

Ya hela ku ta ku Dr. Sandile Ntshavalala kwalano wena mixer room no sasa eka risimu ri thiwile ku nhavutane. Va kunwana bote hala utekeli ximatsini la. Insati munhu wa ku loko mi ku holova kwalana kwatile a cela rivala hi peak. A wisetela maguva lama nga ti nika nkarhi. Hetelela vavela na switanga leswi swa hisa loma swekela ku swi vona swakudya leswi mi dyaka la kaya laha yena u tshembile ku ri u ta ya ku xaveriwa swakudya lomuya ka ti-drive-through ma swi twa ku ve ri xi dya kolomo lexi loko xi vuyela kaya xo vuya kha xi nuhela tinyama letiya to xavisiwa emavhengeleni lawaya hi nga ta ka hi nga mahlayi hi mavito naswona swihi swa muxaka walowu evuton'wini bya n'wina a khongelani loko ri xa munduku leri xaka khongelani mi ku khongelelani ndyangu walowo wa n'wina ku mhani va lava kwalano va nga hlundzuki ku tlula mpimo va nga pfumeleli javulosi a va tirhisa hikuva va hlundzuka ku tlula mpimo loko va kwatile va fayelela na hinkwaswo leswi mi nga xava leswi wa swi vona munhu a namulela na ti-TV ti mountiwini lomuya makhumbini a swi mbeya na le hansi hikuva kwatile ya swivula Dr. Sandile Ntshavalala swoleswo wena mixer wo saseka ku wasati wa muxaka walowo ve ri nhavutani wa ku a nga ti lawuli ku hlundzuka ka yena va vona loko va ya mahlweni va ku a u vonake hi ku tekiwa kumbe hi ku lovoriwa hi mvulu nakona a lovoriwa hi tidonki

ka Navitani hi ya ka xinombelani sisters kusuka le ka xigamani wena mixer homo saseka va tana risimu ra vona ra matimba va u ka mahlathi. Hi fine risimu rero.

0: ta swi rhandza swa trekele ya xinumbelani sisters wena mixer mo saseka loko u languta na lexa music video ya kona hi leswi va ti karhatini loko va endla video ya trekele leyi wena mixer mo saseka hi swi loko yi vulavula hi le ka hlomela na le ka mahlati yi tlhela yi mi komba na tibodo ta kona ta ku ya kwele tikweni leriya loko va vulavula hi ku heyi se munhu loyi u sunguli na vutomi lebyo bya ku famba na tilori ya humesiwa kamiyawo wena mixer mo saseka yi mi kombisa luri kwalaya ya ntirho wa xiyimo xa le henhla swinene ngopfu lowu wena mixer mo saseka hi tsakelaka swi vona ku swi endleka loko ti-artist ta hina ti kha ti endla ti-music video.
1: Endzelela Dumadwe gear na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital Tech. Butisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka giya Malamulele, Bushbuck Ridge, Nachiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
0: Ya hi sweswo emahlweni nkarhi wa mina kha ku 14 minutes past 11 wena mixer mo saseka leswi hi le ka awara ya ku hetelela.

0: Hetelela eka nongonoko lowu wa ta xigaza loko ka nongonoko lowu ni twaka tiawara leti tsutsumisa swin'wana swa mangatsila ewena mixire wuna wu saseka balansa swilo loko swi tetani wena mixerin wu saseka ni vona lava va yingiseri va nga ti hlanganisa na hina la ka nongonoko hi tindlela leti ta hala ka leswi
1: a mitwakalakule exi mitwakala ya swilo
0: ku endleka yini kwala kokela n'wina mi nga khoma tifoni vambirhi nyana va ni byela kahle kahle ku ku endleka yini kwala na twala ku ba ni twale ya hi ku bela na yona michini ya leyi yi endla nyana swin'wanyana a nga va ri right ngopfu muyingiseri la nga nghena a vula leswaku handle ku twakalini nkarhi wo tala loko u va ku ti-fader leti swi sawundi ya kona yi sala yi tela ndhaku kule kuma loyi a ngo malume swin'we DJ Kwamza mana peace va ku ni la D2 no ha khensa swinene mana peace.

0: ni kombela ku nwanyana a fona ni byele swa ku na twala kumba ni twali na loko u ta kuma ku impela no ti hukomukela nexe la mini nika feedback ku na loko a ni kha ni vulavula na mabobe a kha hi twala na mara sweswo swi ni endla ku ni kholwa ku a hi twala hikuva ku na un'wana a nga vulavula a kha hoyozela mabobi la wena mixire u no saseka a nga rhumela rungula rin'wanyana ku hoyo hoyo mabobi
1: e pfuleleni ri vantena na hi la ku nghena malume efi mo hi va perisa vanharhu va kona va mase wa mina i mhani sani rivombola ka Jim Galalume va kona va maseve i mhani a xikhongelelo wa jaha la ka Sikhwinyani va kona va maseve i kokwani wa risima aka bode vanhu lava hinkwavo va na mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vantu hi huma hi ku kandla
0: ya byelani mina mikiseri wa mina saseka
2: malumefi
0: hey.
2: Hi twela kahle a yi katika matandza kahle lomo ya tixiwile ya kahle
0: o ni le ku twaleni kahle
2: leniwa ziteko kusuka kwala siku mikahle
0: ah mi ni khoma kahle mi ri kwele siku makara
2: I'm a little bit
0: ka suku mekar veri ni twala kahle halaya leswi vulaka swiri muyingiseri la nghena ku a ni twali swi ta vulaka ku endleka ku ri ndhawu leyi a nga ka yona netiweke kumbe yi va hansi swinene.

0: njhani malume Efi, ni kombela ku nghena na vona. Ni nghena na vamhana Mbona ka Nhlaniki, ni nghena na mhani Maria ka hayi sweswo kwale ka Nhlaniki, ni hetelela e mhani Elisa Munkuna kwale ka Nhlaniki, e mhani Khela kwala ka Mapayeni. Danko
1: danko mhani Khela le ka Mapayeni.
2: DJ Racha, kuna mani magoda driver ya teretere laka. DJ Kwamu, nitsundzuke Sam Big 5 Mathebula laka bode la na Papa Shiluba na Bafana la Block 20 aka Sikunyana la kati kuna source of knowledge i James Ponyo ka Makgoba la Shawela. Hinkwavo a va ri na kala xaka W wa ka Manganyi me ni tshama kaya tiko ra le ka Gongwe. Ni khensile DJ Kwamu siya mina ne po boy.
1: Boy boy. Lana namuntlha ka gongongwani swi vonini ku na tibodo letiya a ti rhabiwile malembe ndhaku ku sala ku ri gonono a mfumo ingaku swi landzelerini ku tsarisa hi vuntshwa tibodo letiya a ti hlayeka kahle sweswi i funghekile ku gongongo. Ndlela ni mina mikiseri wa munosaka na twala laha mi ni yingisaku mi ri kona.
3: Ah, matwala, mitwala kahle. Ngena vangani vanharhu.
1: Eh.
3: Okay, sasuka nyaze atiko ra ka bogisi.
1: Eh.
3: Kunda valet matoni.
1: Eh.
3: No ku hawa na u perisa.
1: Eh.
3: Ezani suka food.
1: Eh.
3: Ya Brancisi, General Patson Khosa abangeni kwele ka mbaka.
1: Eh.
3: Tsatela le aga masere jara mshengwe Thomas Chauke akuna one abana kosoko information tswe yo kutsuka kwala tsukumeka ni kesini mhasi
1: laiseka laiseka nzunene vushokoshoko kuva mi ha khensa kuva mi kombisa ku hatwala swinene kweleka asukumeka
3: danke papa
1: danke

0: per se matwala matwala se mtola kahle manje sweswi
1: okay
0: no la twa kusungula so se matwala sweswi
1: no akensa swinene ri kona swinghenelelini wena mixer room wa mina u saseka switovatova titambu titi ya vana a xiwareni hi vona va nghenini va ni kombisa ku hani twale sikambe sweswi va nghenini va ku na twala swinene
2: hi le ku mitweni swinene
1: lexi kontirini
2: fobe
1: kokwani kwankwama
2: Ivona.
1: Ah no akenza swinene ha loko ni zantwala swinene kwele ka Jilongo ha swila ta vula ku switshamisekile.
2: Switshamisekile mo engena na vona.
1: Ava ngeni na vona mpela va perisa.
2: I perisa manu ko ta manu tindzu. Ah ni Grace Makamu ka ngove. Ni hepi sala hi mami Eva. Amelvidi. Va ngena na kokwani ka mukwana.
1: Hai se kan sunene kwa la ka Jilongo kwa nkwamu.
2: Danko.
1: Danko.

0: peri ndi peri marume efi marume kwa mkwamu haa makamate kwa mulela ma haa nangwina mainza maka haa kutu kutlela munga zichaisa haa nangwina erukwala kanchani kikwala mgangwa kumwa isindila seloka pigment manu maria waka haiswa so emina haa yenene kuyafika kwa li haa
1: yenene manu maria waka haiswa so swin'wana swi trendaka masiku lawa swa ku swa feyila swihi sweswo swa feyila swihi sweswo va tiva social media
2: malume ifi hayi musela ku antswa eka nongonoko wa ta xigaza ni kha ni teka vanhu lava landzelaka ni teka Joe Gift Kubai kwala ka Mswana ni teka na Tshepo Kubai kwala ka Mswana ni teka na makwenu wa mina Taleta Mashava loyi a nga le Sasalamani ku ri Martin Hlayisani Chavalala kwala ka Mswana
1: hlayisekani swinene Martin la ka Mswana laha ivi lava va ku mabobi hoyohoyo kulani swinene eka vunanga bya n'wina byo dyondzisa ha khensa swinene muyingiseri wa GCR eku ringeteni ka ku languta ku imani va nga ni rhumela rungula leriwani se ni le kuteni ku swi vona eka va tivulangi no tivula laya okay kumbe wena swi tshikisa sweswiya a va nga tsakeli ku va vuriwa
3: I miss the if how am I jambula mani ene mwashi how am on ngena vanharu ntsena a xigazini ku sungula ngena na mavona Edison ni kumeka le a vuhihli a ngheni tindini ni tanta ngena Ndlovu Gazi Queen of Lipompo ya ni kumeka le a zozweni Mangombe Crawley ni tanta helela ni ta hetelela hi Man Road wo byalwa ni va kumeka le ka Nkudzana le na vona va ngheni tindini vanhu lava muhaxi hinkwavo va nghena xilahla ri sadzambukeri ni ri lasadana lonje ntirho lo a kaya ku ri ka ntshavula block 25 le muganga wa Tanakani Mr. Ify a hi xumaxuma hi ni tala swin'wana t 12 for tlaku muhaxi wa mina bye bye
1: bye bye
4: ri perini muhaxi ni nghena na mana nhlamulo mani magoda makhelani wa ndhavito a xitsavi ka mapuve ni nghena na dzuti mabunda ka jim ngalalume ni nghena na mana nsiku na sithembile na kateko ka mapuve valava nghena masi we hi lava kokwani wa nyanisi ni ri kwala ka mapuve
1: inkomu hakeza swinene vuyingiseri byo lebyo ivi lava muyingiseri va ku riperile a mi twale kahle moyeni mi twalela kule okay na themba hi lava va kha va hi lemukisa hi ku rungula leri nga ta nkarhi wun'we na voice note liya ivi ni kuma na lavawani va ku
5: riperi but if mpfukile hina hi pfukile ni perisa ni kwamukwamu lexikulu ntivisi le henhla ni perisa mani miheza misanatsini yo pfumala matomani ni perisa mani maswanganyi ka maswanganyi a ya perisa hi mani rikhotso kwala matenview danku but if yi hlayisekanga
1: no na n'wina swi vitani mani rikhotso lama tenview wena mikiseni saseka ivi ni kuma na lava va ku riperile ni nghena na mani mahori ka mapuve na mana ntalo xikhothani ka mapuve na mani rivombo ka jim va na mani rose n'wa wa vhumani ka jim ngalalume ya hi karhi hi fambisa sweswo wena mikiseri wo saseka ni kha ni ma hetisa marungula lama nga ta le ka lexa WhatsApp
6: ahe muhaxi i nyele timahlawule kwala ka xikukwana mina ni nghena na jim mahlawule ka siyandani ni nghena tendeni na mponisi mahlawule ka siyandani na salfina mahlawulo lowu tirhaka Dr Mbombe ka siyandani ni nga rivali na n'wana wa mina Kongi Maxanganyi kwala ka xikukwana
1: kensile 28 minutes past 11 wena mikiseri wa Musaseka wini twana ale voice note.
7: Riperile malume Ephraim DJ Kwams. Ni kombela ku va ni ri na lava wani. Ku na manwe James le RDP a hlanganani. Ku na Putlink Ngoven abiyehli. Ku na mani Maswanganyi ka Maswanganyi mani Maria. A va ri na tinyiko maleka kwala ka Ngove a jamela two nkomo.
1: I kensile swinene tinyiko maluleke kwala ka Ngove a jamela two. Na temba mi tiphinile hi nkarhi lowani kha ni vulavula na ntambi ya hala ka n'wina sweswi tinyiko mabobi. Ya ni vona risimu ri nga yimakulunga la ri suka ka legend Dr. George Maluleke na van'wana ti sisters va ku hi vanhu va lava mali. Ni yi teka kahle track yaleyo kusuka ka volume number 30 wena mixer home u saseka ediphineni hi yona.

0: ku risimu ra matimba swinene risikwaka Dr. George Maluleke hi ndlela yaleyo va ku vanhu va lava ngopfu mali eminkarhini leyi hanyaka ka yona. Va kumeka u kha u tsalisiwa ka tipholisi. Ku ba nkarhi va ku lukela mano va ku fambisa misaveni leya Jehovha hi ku lava mali. Ili ti-case ta ku tala ngopfu vanhu van'wani va khomiwa hikwalaho ka sweswi ni swi vulaka wena mikisire u no tsaseka. A va vona van'wani va manana vo biha timbilu va masiku lama va dlaya na vana va vona. Sorry loko ku ri hungu leri ri ta ri kha ri mi chavisa van'wani lava mi nga ni yingisela. Kambe swi twile swi kha swi ba bembele tiko leri hinkwaro ku van'wani va kumeke va karhi va herisa vutomi bya swivanani swa vona leswi nga tiviki na nchumu. Ku rhandza ngopfu mali. A va vona vanhu vusiku lebyi va famba va kha va phijaphija vanhu van'wana lomu tindleleni hi ku lava ngopfu mali. Tiyisile kulukumba George Maluleke risimu leri wena mikisire u no saseka. A va vona vanhu van'wana va famba va kha va fufutela mimusi emindyangwini ya vanhu leswaku va etlela va nga phaphami va nghena va yivetela leswi va yivetelaka swona. Money is the root of all evil. The love, excessive love of money. Ku va u rhandza ngopfu mali ku tlula mpimo swi ri mitsu ra vudyoho wena mikisire u no saseka. Album yi thiwile ku udelela ngopfu. Number 30. Sweswi va ku halaya ka va 34 ku lukumba Maluleke. DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko wa ta xigaza wena mikisire u mno saseka. Weni twa na loyi ku ri kahle kahle u rhumeli swa ku yini. Sweswi ngo rhumeliwa switaya swi longoloka. Swi nga vulavuli xilo xin'we sweswi. Okay, loko hi rhumela ti-voice note loko ku ri rin'we hi nga tlheli hi yingeta yaliya yin'we a hi tshikiseni sweswiya unless ko wa mahungu yo hambana mo hi ni twa.
1: Boti kwamukwama ni kha ni ku riperi na vaxumi ni kha ni ku ni kombela ku ya teka mase wa mina mhandri vombola ka jimu la ni suka ni ya teka hanu wa mina mhani maxinji kokwana wa ku hlula kwala gang section a ni ya hetelela hi mani u nga ri kokwana wa gwevani ka kwala ka thomo loyi a va teka i mama albe kwala ka xikukwana inkomu.
0: Okay, kensile swinene mama albe kwala ka xikukwana. Voice note ya n'wina yi twala kahle swinene yi rhikhodekile kahle komba ku ri lami nga kona hayi network yi phaphamphamu tiba ti le henhla swinene mi hlupheki ku va mi kha mi rekhoda voice note yaleya muxaka walowo. Ya wena mikisire u no saseka wena ku mpela tinjamba u teka hi Themba Chauke ka tsena volume 2 va ku herisuna.

rakho risimu ra matimba swinene ra Themba Chauke Xinyori the Junior kusuka ka albamu ya yena leyi nga thiwaku Tsena Volume 2 a hi dyondzisa timhaka ta wu kahlekahle loko u khomi xinyanyana u nge swi voni ku u khomi nyama leswi vulaka leswaku loko ka u hanya na munhu wo karhi u nge swi voni ku u na nkoka kambe a suki kumbe mi hambana u ta swi vona ku oyi kona mara munhu loyi a ni khoma kahle ngopfu mara se ni kumani na nghavitla leyi ni nga kumana na yona sweswi yi ni cinisaka ha nga yi vona ya ni vona kambe yin'wana yi nga yimaku lowu nga laha yi ti vulaku hi yona mutshiveri maku va ku mo va nyika mina etweni mutshiveri a nghena hi ndlela yeleyo.

Ya u ta ku twi yini ka GCR wena mikisiri wa mina u saseka loko u nga pfuleli xitichi lexi. Hi laha u twaku na titambi ta ku talatala ti hi nyika tidyondzo wena mikisiri wa mina u saseka. Hi loyi i mutshiveri ka volume 3 ya yena. A ku mo va nyika mina a ni n'wina mi ri va xava hi bodlhela rin'we lava va lava. Swi hi komba leswaku vanhu vo tala a va eneteki elamisaveni leyi hanyaka ka yona wena mikisiri wa mina wo saseka. Leswi loyi u gungula hi ku ha va xava hi bodlhela rin'we lava hi swo a hi nga hatli hi tshwili lava van'wani na vo va navela va ku hina mo va nyika hina va lavo xava hi xibodlhelani xin'we hi ta tswotswa kwala hi nga ta tswotswa kona. Ya timhaka ta vutomi leti wena mikisiri wa mina wo saseka. Swa vutomi temporary i risimu leri ni lavaka ku bela rona sweswi ri sukaka ku ka MK the Golden Voice xa makombo na Russian Arm hambe ku ri TK wena mikisiri wa mina wo saseka etiphineni risimu rero.

ku ri Mr. Mashala. Hambi ku ri yena WB Minyonyo. Ri xivangile hi ma December risimu leri wena mixer home no saseka. U loko mbalo ni vulavulaka hi yena ni ngo hi cauka MA wa kusuka le ntlhaveni Block C. Hi yena a nga endla ku ni tiva risimu leri a ni nge se ri tiva nkarhi wa kona a ku huma. Tiko hi Mr. Mabasa. Ipi ni tiraka yin'wanyana na yaku hi le ka xigango xa mina. Nkarhi hinkwawo loko ni ri tlanga risimu leri ni hleketa yena ku loko mbalo hi cauka MA.

0: karhi wa mina u nga ha pfumeli. Loko hinkwawukwawu kwala mi ningisa mi ri kona hi ta ya hlangana mahelo ya vhiki wena mixiri wo mi saseka kwala ka minongonoko leyi ni hlanganaka na wena ka yona local play hi ra vutlhanu rin'wana na rin'wanyana 10 to 12 ni tlhela ni ku teka futi le ka ziyawa 12 to 3 ni ku teka ka African Beats 3 to 6 ni tlhela ni ku teka futi la ka ta xigaza 9 to 12 laha ni nga ku gimeteni wena mixiri wo mi saseka kani ku bye bye vanani na madyambu lamanene. Ya wena suka ni endlile swaku u sala u kha u tiphina hi vunanga byo karhi wena mixer wo saseka byi nga ta sala byi jika na wena until DJ Raja abu ya 3 o'clock va na n'wina le ka nongonoko mi kha mi navelela na lava va nga tswariwaka ni mi byelini ku mindzuku lerixaka remember ngoveni muhlayi wa hina wa mahungu la ka GCR xi ri xa birthday se xi ri wa xikombela ku lomu mi kha mi xi navelela mi xi tlhavela. Mi xi tlhavela ku xi ta tiphina hi siku ra xona ra ku tswariwa.
1: Lethamuka hi switsongotsongoni kota ku hakela yini xikweleti. Hi ku xile ku mi tekeni yini xikweleti.